0: Pasensya ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station at GV 97.9. Your good vibes.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Ka-vibes, naka-radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9 and your good vibes.

0: 99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat. Your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibe. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita. Mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
1: Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express. Kasama niyo ang inyong lingkod, DJ Rowan. At syempre makakasama rin natin sa kabilang linya si Kiko Barraco. Maghahatid sa inyo ng pinakabagong balita at mahahalagang impormasyon. Keeping you GV informed, GV aware at GV updated. Muli, ito ang
0: GV Balita Express.
1: Oras natin ngayon mga ka-vibes, 34 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ito'y hatid sa atin ng News FZ Plus Forte with Zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. At dumako na tayo sa ating balitaan ngayong umaga. Para sa ulo ng mga balita. Thunderstorms sa malalakas na ulan at hangin na asahan sa ilang bahagi ng Luzon ngayong umaga. DILG hinihingi ang Interpol ng red notice laban kay Representative Leandro Leviste. Lalaki arestado matapos isuko ang carbine na may siyam na balas sa Bulalakaw Oriental, Mindoro. 81.6 milyong halaga ng hinihilalang shabu nasabat sa Batangas Port. 4 arestado. 20th Southern Tagalog Cooperative Congress nagsimula sa Batangas. Mga kooperatiba sa Calabarzon nagtipon. 40 meat vendors at handlers sa Batangas City sumailalim sa Good Meat Handling Seminar. Para sa detalye ng balita, umpisahan natin ang ating balitaan sa lagay ng panahon.
0: GV99.9 Weather Update. Weather Update.
1: Thunderstorms, malalakas na ulan at hangin na asahan sa ilang bahagi ng Luzon ngayong umaga. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Kiko Barraco.
0: GV Balita Express.
2: Storms, malalakas na pabulan at puso ng hangin sa ilang bahagi ng Luzon ngayong umaga. Sa Thunderstorm Advisory Number 11 ng PAGASA na inilabas kaninang alas 5 ng umaga, inaasahang makakaranas ng moderate to heavy rain showers, lightning at strong winds sa ilang lugar sa Bataan, Bulacan, Laguna, Metro Manila, Nueva Ecija, Pampanga, Quezon, Rizal, Tarlac at Zambales sa susunod 2 oras. Kabilang sa Metro Manila ang Quezon City, Caloocan at Marikina. Ayon sa PAGASA, ang mga ganitong kondisyon ay maaaring magdulot ng flash floods at landslides. Kaya pinapayuhan ang publiko na mag-ingat at patuloy na sumabaybayan ang mga susunod na weather advisory. Samantala, sa buong bansa, ITEZ ang nakakaapekto sa Visayas, Mindanao at Palawan, habang northeasterly wind blow naman ay nakakaapekto sa silangang bahagi ng Northern Luzon. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, asahan ang partly cloudy hanggang cloudy skies na may posibilidad ng isolated rain showers o thunderstorms. Pinapayuan ng lahat na mag-ingat, lalo na ang mga babiyahe ngayong umaga. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barraco sa GV99.9, your good vibes.
1: Escudero pinuna ang prosecution team dahil sa nawawalang kopya ng dokumento sa impeachment trial. Ang detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
1: Pinuna ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero ang assisting counsel ng prosecution matapos hindi agad maibigay ang dokumentong ginagamit ng House Prosecutor na si Representative Lordan Soan sa pagtatanong sa isang witness. Nangyari ang insidente sa 35 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nitong Miyerkules, October 7. Habang humaharap bilang witness si Malo Salinggit, isang executive ng insurance firm, Ayon sa ulat, tinanong ni Escudero kung bakit walang kopya ang dokumentong ginagamit ni Soana sa pagharap sa witness. Samantala, hinimok naman ni Escudero si Soana na gamitin na lamang ang sariling kopya nito at ipakita ito kay Salunggit kung hindi agad mahanap ng assisting counsel ang dokumento. Giit naman ang presiding officer, dapat na nakahanda ang assisting counsel sa mga dokumentong gagamitin sa pagtatanong sa mga witness. Samantala, nagpapatuloy ang pagdinig kaugnay ng Article 2 ng impeachment complaint na tumatalakay sa mga alegasyon ng unexplained wealth, fossil ends at patuloy na business interest ni Vice President Duterte. Kabilang sa mga witness ngayong bahagi ng paglilitis ang mga kinatawan mula sa mga bangko at insurance company. Umabot naman ng 9 na oras at 25 minuto ang kabuuang sesyon noong October 7 na ayon sa ulat ay pinakamahabang impeachment trial session laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, ito ang 35 araw ng paglilitis sa impeachment case laban kay Vice Presidente. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Rowan sa GV 99.9, Your Good Vibes. Samantala, DILG hihingi ng Interpol Red Notice laban kay Representative Leandro Leveste. Sa detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Kiko Barraco.
0: GV Balita Express.
2: DJ Rowan, hihingi ang Department of the Interior and Local Government o DILG ng Interpol Red Notice laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leveste. Kasunod ito ng warrant of arrest na inilabas ng Makati Regional Trial Court Branch 235 laban sa mambabatas dahil sa umano'y paglabag sa Section 25 ng Public Service Act. Nakatakda naman sa 72,000 pesos ang piyansa para sa kaso. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, makikipag-ugnayan ang mga otoridad sa Philippine Center on Transnational Crime o PCTC na siyang may kaugnayan sa Interpol National Central Bureau Manila para matukoy ang kinaroroonan ni Leveste at malaman ang mga hakbang para sa posibleng red notice. Ayon kay Remulla, pinaniniwala ang nasa Germany si Leveste habang patuloy na inaalam ng mga otoridad ang kanyang kinaroroonan. May ilang ulat naman na nagsasabing nasa France si Leveste. Ayon sa kanyang spokesperson na si Attorney Tony Lavinia, nagpunta siya sa France upang samahan ang kanyang ina na si Senator Lauren Legarda. Samantala, nilinaw ng NBI na ang Interpol Red Notice ay hindi isang international arrest warrant kundi isang request sa mga law enforcement agency sa iba't ibang bansa para matukoy at pansamantalang ma-aresto ang isang taong hinahanap habang hinihintay ang extradition o iba pang legal na proseso. Ang kaso laban kay Leveste ay nag-ugat sa reklamo ng Department of Energy kaugnay ng umano'y kabiguang tuparin ng solar para sa Bayan Corporation ang mga obligasyon nito sa ilalim ng congressional franchise nito. Samantala, itinanggi ng kampo ni Leveste ang alegasyon at iginigit na walang krimeng nagawa ang mambabatas o ang kanyang kumpanya. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barraco sa GV 99.9, Your Good Vibes.
1: Unemployment rate sa bansa bumaba ng 5.3% nitong Agosto. Para sa detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
1: Bumaba ng 5.3% ang unemployment rate sa bansa nitong Agosto mula sa 6% noong Hulyo ayon sa Philippine Statistics Authority or PSA. Katumbas ito ng 2.77 milyong Pilipinong walang trabaho noong Agosto, mas mababa kumpara sa 3.14 milyon noong Hulyo. Samantala, umakyat naman ng 94.7% ang employment rate mula sa 94% noong Hulyo. Katumbas ito ng 49.79 milyong Pilipinong may trabaho o kabuhayan. Bumaba rin ang underemployment rate sa 11.9% mula sa 12.9% noong Hulyo. Nangangahulugan ito na nasa 5.9 milyon ang Pilipinong may trabaho ngunit nais pang magkaroon ng dagdag na oras sa trabaho, dagdag na trabaho o trabahong may mahabang oras. Ayon sa PSA, kabilang sa mga sektor na nakapagdala ng malaking dagdag sa bilang ng mga manggagawa mula noong Hulyo hanggang Agosto ang agriculture and forestry, construction at wholesale at retail trade. Gayunpaman, mas mataas pa rin ang unemployment rate noong Agosto kumpara sa kaparehong buwan noong nakaraang taon na nasa 3.9%. Samantala, nasa 64% naman ang labor force participation rate nitong Agosto, katumbas ng 52.56 milyong Pilipinong kabilang sa labor force. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Rowan sa GV 99.9, Your Good Vibes. Dumako naman tayo sa balitang Southern Luzon. Lalaki arestado matapos isuko ang carbine na may siyam na bala sa Bulalacao Oriental, Mindoro. Sa detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Kiko Barraco.
0: GB Balita Express.
2: DJ Rowan, arestado nga ang isang lalaki matapos itong voluntaryong isuko sa mga pulis ang isang carbine na may siyam na bala kasunod ng iniulat na insidente ng pamamarela sa Sugikay Island sa Bulalacao Oriental, Mindoro nitong Miyerkules, October 7. Ayon sa Bulalacao Municipal Police Station, nagsimula ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang concerned citizen tungkol sa mga hindi kilalang individual na nakita sa Sugikay Island sa Barangay San Juan kung saan isa umano sa mga ito ang may dalang baril. Sa isinagawang verification at follow-up investigation ng mga pulis, nalaman na mayroong nakabimbing usapin sa lupa sa lugar na dinidinig sa 3rd Municipal Circuit Trial Court sa Mansalay Oriental, Mindoro. Sa pagpapatuloy ng follow-up at hot pursuit operation ng Bulalacao Police at Regional Intelligence Team ng Oriental Mindoro, natunto ng suspect sa Sitio Libtong, Barangay San Roque. Doon, voluntaryong isinuko sa presensya ng barangay captain ang isang carbine at semi-automatic firearm na may nakakabit na magazine na naglalaman ng siyam na live ammunition. Ayon sa pulisya, hindi nakapagpakita ang lalaki ng mga dokumentong nagpapatunay na legal ang kanyang pagmamayari o otoridad na magdala at humawak ng naturang baril. Dahil dito siya ay inareso at ipinaalam sa kanya ang kanyang mga karapatang konstitusyonal. Inihahanda na ng Bulalacao Municipal Police Station ang kaukulang kaso laban sa lalaki dahil sa umano'y paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Patuloy naman ang custodial investigation sa suspect habang nagpapatuloy rin ang intelligence gathering at pag-ugnayan ng pulisya sa mga komunidad at iba pang ahensya ng pamahalaan upang matugunan ang paglaganap ng mga illegal na baril sa lugar. Dagdag na impormasyon lamang ang Sugikay Island ang matatagpuan sa Barangay San Juan, Bulalacao, Oriental Mindoro. Ayon sa Provincial Government of Oriental Mindoro, nasa 15 hanggang 20 minutong biyahe ito sakay ng pangkang bula sa Bangkal Staging Point sa Barangay San Juan. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barraco sa GV 99.9, your good vibes.
1: Samantala, 81.6 milyong halaga ng hinihilalang shabu nasabat sa Batangas Port. 4 arestado. Sa detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
1: Nasabat ng Philippine Coast Guard o PCG ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nasa 12 kilo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 81.6 milyong pesos sa Batangas Port, Barangay Santa Clara, Batangas City. 4 na lalaki ang naaresto sa isinagawang joint operation nitong Miyerkules, October 7. Ang mga suspek ay edad 18, 29, 30 at 41 years old at sinasabing mga residente ng Malate sa Maynila at Maluso sa Basilan ayon sa PCG. Bukod sa hinihinalang shabu, na-recover din ng mga otoridad ang isang sasakyan, cellphone, mga identification card at ATM card. Ayon sa mga ulat, bandang alas 10 ng umaga nang ma-aresto ang 4 na suspek at makumpiska ang mga ebidensya. Ayon naman, agad namang itinurn over sa PDEA ang mga naaresto at mga nakumpiskang gamit para sa kaukulang disposisyon at pagsampa ng kaso. Nahaharap ang mga suspek sa posibleng paglabag sa Section 5 of Transportation of Dangerous Drugs at Section 11 of Possession of Dangerous Drugs, Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, patuloy naman ang koordinasyon ng PCG at PDEA upang mapigilan ang paggamit ng mga pantalan at maritime routes sa bansa sa pagbiyahe ng illegal na droga. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Rowan sa GV 99.9, your good vibes. 10 million halaga hanggang 15 million halaga ng alahas natangay sa holdapan sa Santa Rosa, Laguna. Sa detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Kiko Barraco.
0: GV Balita Express.
2: DJ Rowan, nasa 10 hanggang 15 milyong piso ang halaga ng mga alahas na natangay sa isang jewelry shop sa loob ng mall sa Barangay Palibago, Santa Rosa City, Laguna nitong Martes ng gabi, October 6. Batay sa initial na investigasyon ng pulisya, bandang alas 8:45 ng gabi nang mangyari ang insidente sa Gems and Jewels sa Walter Mart Mall habang nagsasara na ang tindahan at nagsasagawa ng inventory ang mga empleyado. Bigla umanong pumasok ang dalawang hindi pa nakikilalang lalaki at itinutok ng isa sa mga suspect ang baril sa mga empleyado habang kinuha naman ng kanyang kasamahan ang mga alahas na nasa ibabaw ng glass cabinet at iba pang display sa loob ng tindahan. Pinapunta umano ng mga suspect ang mga empleyado sa staff room habang patuloy silang tinatakot ng baril. Kinuha rin ng isa sa mga suspect ang mga alahas na nakalagay sa isang bukas na vault. Bukod sa mga alahas, tinangay din ng mga suspect ang nasa 30,000 pisong cash proceeds ng tindahan. Matapos ang insidente, tumakas ang dalawang suspect nang naglalakad palabas sa main entrance ng mall. Agad namang nagsagawa ng follow-up investigation ng Santa Rosa City Police at SWAT personnel. Kasama ang mga hakbang ng pulisya, ang pag-review at pag-backtrack ng CCTV footage, paghahanap ng mga possible witnesses at crime scene processing. Patuloy ang manhunt operation ng mga otoridad para matukoy at maareso ang dalawang suspect. Para sa GB Balita Express, ito si Kiko Baraco sa GB 99.9, your good vibes.
1: 30 unified 911 motorcycles ipinamahagi sa Quezon para pabilisin ang police response. Sa detalye ng balita.
0: GB Balita Express.
1: 30 unified 911 emergency response motorcycles ang ipinamahagi ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa Quezon para mapabilis ang pagtugon ng pulisya sa mga emergency at krimen. Pinangunahan ni DILG Secretary John Vic Rimulya.
0: Balita Express. GB Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GB 99.9 Batangas. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GB Balita Express. GB Balita Express.
1: Samantala, pinangunahan ni DILG Secretary John Vic Rimulya ang turnover ceremony nitong Miyerkules, October 7, kasama sina Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. at Police Regional Office 4A Director Police Brigadier General Dominic Bakay. Tinanggap naman ang mga motorsiklo ng mga kinatawan ng lalawigan kabilang si Quezon Governor Angeline Natan at Quezon Police Provincial Officer Director Police Colonel Romulo Albacea. Ipinamahagi ang mga motorsiklo sa mga police station ng Lucena City, Real at Lucban. Ayon kay Secretary Rimulya, mahalaga ang dagdag na mobility sa Quezon dahil kabilang ang lalawigan sa mabilis na lumalaking bahagi ng Calabar Zone. Kaya kailangan ng mas mabilis na pagresponde sa mga krimen, aksidente sa kalsada at iba pang emergency. Binigyang diin din ni Rimulya na mas madaling makadadaan ang mga motorsiklo sa masikip at matatraffic na lugar kumpara sa malalaking police vehicle. Aniya, hindi dapat limitado sa aktual na emergency ang paggamit ng 911. Maaari rin itong magsilbing mabilis na response mechanism sa mga banta bago pa lumala ang isang sitwasyon. Ang Unified 911 ay nagsisilbing emergency number para mapadali ang paghingi ng tulong sa ang mga bahagi ng bansa. Sa sistema, pinag-uugnay ang mga local government unit, pulisya, Bureau of Fire Protection, Emergency Medical Services at mga ospital para mas mabilis na maipadala ang kinakailangang responders. Ang turnover sa Quezon ay bahagi ng mas malawak na rollout ng Unified 911 motorcycle sa Calabar Zone. Kabuang 130 motorsiklo ang ipinamahagi sa iba't ibang police station sa rehiyon para mapalakasin ang emergency response capability ng kapulisan. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Rowan sa GB 99.9, your good vibes. Samantala, 18 anyos na college student patay matapos sumemplang sa motorsiklo sa Cainta, Rizal. Sa detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Kiko Baraco.
2: DJ Rowan, patay nga ang isang 18 anyos na college student matapos mawala ng kontrol sa minamanehong motorsiklo at sumemplang sa Cainta, Rizal nitong Martes ng madaling araw. Kinilala ang biktima sa alias na Seta, residente ng Barangay San Isidro, Taytay, Rizal. Batay sa ulat ng Kaintam Municipal Police, dakong alas 2:20 ng madaling araw nang maganap ang aksidente sa tapat ng Meralco Junction sa Ortigas Avenue Extension, Barangay Santo Domingo, Kainta. Ayon sa CCTV footage sa lugar, binabagtas ng biktima ang Ortigas Avenue Extension patungong Pasig City sakayang ng kulay abong motorsiklo. Pagdating sa naturang bahagi ng kalsada, bigla umunong nawala ng kontrol ang rider, dahilan upang sumemplang ito. Sa pagbagsak, kumama ang kanyang ulo sa sementadong kalsada. Isinugod ang biktima sa Kaintam Municipal Hospital pero idineklara itong dead on arrival. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang maidokumento ang buong pangyayari. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barako sa GV 99.9, your goodbye.
1: Samantala, lalaki na kuhanan sa CCTV na umunay ng hamblot ng cellphone sa tindahan sa Bacoor City, Cavite. Sa detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
1: Huli sa CCTV ang isang lalaki na umunay ng hablot ng cellphone sa isang tindahan sa Barangay Molino 1, Bacoor City, Cavite. Sa kuha ng CCTV noong Setyembre at 30, makikitang pumasok sa tindahan ang lalaki at nagpanggap na umanong customer. Tila nagpaload o nagsagawa muna ito ng transaksyon bago sinamantala ang pagkakataon para hablutin ang cellphone na nasa loob ng tindahan. Matapos makuha ang cellphone, mabilis na tumakbo palabas ng establishmento ang lalaki para makatakas. Makikita rin sa CCTV na tinangkasi ang habulin ng isang kalalakihan sa lugar pero nakalayo ang umanay suspect at hindi na naabutan. Ayon sa ilang residente, may mga nauna na rin na italang insidente ng pagnanakaw sa lugar sa paligid ng Molino 1 at mga kalapit na subdivision. Dahil dito, pinaalalahanin ang mga may-ari ng tindahan at mga residente na maging mapagmatsyag sa mga napapanggap na customer, lalo na kapag may cellphone at iba pang mahalagang gamit na madaling makuha. Samantala, patuloy namang inaalam ng mga kinauukulan ang pagkakakilanlan ng lalaki at kung may kaugnay ito sa iba pang insidente ng pagnanakaw sa lugar. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Rowan sa GV 99.9, your good vibes. Samantala, 28th Southern Tagalog Cooperative Congress, nagsimula sa Batangas, mga kooperatiba sa Calabarzon, nagtipon. Para sa detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Kiko Barako.
0: GV Balita Express.
2: DJ Rowan, nagsama-sama ang mga cooperative leaders at stakeholders mula sa iba't ibang bahagi ng Calabarzon para sa 28th Southern na Tagalog Cooperative Congress 2026 na ginaganap sa Batangas. Nagsimula ngayong Miyerkules, October 7 at magtatapos sa Biyernes, October 9 ang tatlong araw na regional congress na nagsisilbing venue para sa pagpapalitan ng kaalaman, mga programa at oportunidad para sa patuloy na pag-unlad ng mga kooperatiba. May temang Convergence of Co-op Champions, Advancing Economic Growth and Institutional Development of Cooperatives. At layunin ng pagtitipon na ito na higit pang palakasin ang ugnayan at pagtutulungan ng mga kooperatiba sa rehiyon. Kabilang sa mga nakikiisa sa Kongreso, si Batangas Governor Vilma Santos Recto na isinusulong ang suporta sa cooperative sector bilang bahagi ng direksyon ng HEARTS programs ng pamahalang panlalawigan ng Batangas. Ang pagtitipon ay bahagi rin ng patuloy na pagsulong ng cooperative development sa Calabarzon. Sa mga nakaraang Congress, umabot sa daan-daang cooperative organizations mula sa iba't ibang lalawigan ng rehiyon ang lumalahok sa naturang regional gathering. Inaasahang magiging pagkakataon din ang Congress para sa mga cooperative leaders na makapagbahagian ng mga karanasan, programa at mga hakbang tungo sa mas matatag at mas organisadong kilosang kooperatiba ng Southern Tagalog. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barako sa GV 99.9, your goodbye.
1: Samantala, 300 magsasaka sa Batangas City tumanggap ng agricultural inputs. Sa detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
1: Humigit kumulang 300 magsasaka mula sa iba't ibang farmers organization sa Batangas City ang tumanggap ng agricultural inputs sa isinagawang agri-input distribution nitong Miyerkules, October 7. Kabilang sa mga ipinahagi ang hybrid corn seeds, mga punla ng kalamansi, rambutan at kape, gayon din ang fertilizers at iba't ibang panlaban sa mga peste at sakit ng halaman. Layunin ng programa na makatulong sa mga magsasaka na mapababa ang kanilang production cost, mapataas ang ani at madagdagan ang kita mula sa kanilang pagsasaka. Samantala, pinangunahan naman ang distribution ng Office of the City Agriculturist ng Batangas City katuwang ang Department of Agriculture Region 4A o Calabarzon. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Rowan sa GV 99.9, your good vibes. Samantala, 40 meat vendors at handlers sa Batangas City sumailalim sa Good Meat Handling Seminar. Sa detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Kiko Barraco.
0: Balita Express.
2: DJ Rowan, 40 meat vendors at meat handlers sa Batangas City ang sumailalim sa seminar tungkol sa good meat handling practices bilang bahagi yan ng paggunita sa 33rd Meat Safety Consciousness Week. Tinalakay sa seminar ang wasong kalinisan, paghawak, pagkatay at pag-iimbak ng karne upang matiyak ang kaligtasan at kalidad ng mga produktong ibinebenta sa mga pamilihan. Layunin ng programa na mapalawak ang kaalaman ng mga meat vendors at handlers tungkol sa tamang pangangasiwa ng karne at makatulong na maprotektahan ang mga mamimili laban sa mga posibleng panganib na dulot ng hindi wastong meat handling. Pinangunahan ito ng Office of the City Veterinarian ng Batangas City, katuwang ang Office of the Provincial Veterinarian. Nakiisa rin sa naturang aktibidad si Batangas City Mayor Marvy Mariño. Para sa GV Balita Express, ito si Kiko Barraco sa GV 99.9, your good vibes.
1: At iyan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong umaga. Ito'y hatid sa atin ng Lipam Medics Medical Center. You may follow them on their Facebook page, Lipam Medics Medical Center, and you may check out their website, lipammedics.com. Ugaliing nakatutok sa GV 99.9 para kayong maging GV informed, GV aware at GV updated. Maaaring balikan ang mga balita sa ating official Facebook page, GV 99.9 FM. At inyong nakasama ngayong umaga, ako si DJ Rowan, na kasama natin sa kabilang linya si Kiko Barraco. Dito lamang yan sa GV 99.9, your good vibes.
0: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express. GV 99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes.
3: Mga kaibigan, kilala nyo ba ang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzan Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzan ah! Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha, maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzan, abay garantisado ang servisyo. Bisitahin ang mga Guanzan branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzan, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzan tayo!

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines.

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB99.9.
1: 78 days before Christmas, get those Christmas lights shining bright just like GV99.9, your good vibes.
2: Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never...
3: Hey, grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa Grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend, at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.
4: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
5: Alam mo ba MLMC, Mommy?
6: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
4: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
7: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
8: More loving, more caring.
7: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
9: Barangay Marawi.
7: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
10: Tara na! Dito na po tayo!

0: GV99.9. Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
1: Tol!
2: Uy, Tol!
1: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng muka.
2: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
1: Pero, puro pangit lang yung pwede.
3: Ayoko na.
4: Hala? Joke pala yun?
5: Hello? Sa GV99 po ba ito?
6: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipag-tsikahan.
7: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
4: Bongga!
8: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
4: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapanigising.
7: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
8: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
7: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
0: You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
8: Mga ka-vibes, ang oras sa buong Pilipinas, 9:36 ng umaga. At kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig dito lamang sa the most influential Good Vibes radio station. Bing, bing! GV99.9, Your Good Vibes. At syempre po, ito na po ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti sa inyong araw. Dahil ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan. Syempre, inyo na hong nakakasama mula po sa mga oras na ito, ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Opo, magkakasama-sama tayo mula sa mga oras na ito hanggang mamaya ng alauna ng hapon. Mga ka-vibes, ngayon po ay araw ng Webes. Finally, Thursday na po. Opo, Thursday today, October 8, 2026. Uy, mga ka-vibes, magandang morning and happy Thursday na po sa inyong lahat. No? Natapos na agad yung unang linggo ng buwan ho ng Oktubre. Diba? Nasa ika-8 na po tayo na araw ngayon. Nawa na yung mga sinimulan nyo nung October 1, nung October 7. O di kaya naman yung mga tinapos ho ninyo. Nawa na maging masaya kayo sa inyong mga naging desisyon. Pero mga ka-vibes, ngayon hong araw na ito, again, ang inyong mga pagbati, welcome na welcome po sa ating programa. Opo, kung kayo po ay may pa-shoutout, may gusto kayong batiin on air, na happy birthday, happy anniversary, o di kaya naman may gusto kang patamaan on air, pwede rin yan. Opo, mag-text lamang kayo sa ating hotline number 0926-079-8708. Ulitin ko po, 0926-079-8708. And of course, mga ka-vibes, ano ang ating Facebook page po, GV99.9FM. Mga ka-vibes, yung ating Facebook page, huwag niyo hong kalimutan, opo, pag kayo ay nagawi dyan, paki-like, i-follow at share na rin ho. At kung ikaw ngayon ay nasa Batrasco, ikaw man ngayon ay napadaan sa palengke na nakikinig sa ating istasyon, nakikinig sa ating programa, hello, hello, hello. Kung ikaw ay nais mong makidot-dot, makidot-dot talaga, makikwentuhan o makapagtsikahan kay DJ Honey, eh, ang atin pong online live streaming, basta po ikaw ay may cellphone, ikaw ay may internet connection, ay pwedeng-pwede ikaw makapakinig ng ating programa. Opo, sa pamamagitan yan ng ating online live streaming. Opo, tsaka yung link po niyan ha, ay gv999.live. O kaya naman po ay magtungo sa Facebook page, Nandoon po yung link para sa ating online streaming. Mga ka-vibes, pwedeng walang pataya na yan. Yung ating online streaming kasi 24/7 po tayong napapakinggan dyan. Diba? Yung mga paborito niyong tugtugi, no? Dyan niyo po pakinggan. Again, mga ka-vibes, ngayon ay araw ng Webes. May pasok po tayo sa eskwelahan at sa trabaho. Kaya yung mga papasok pa lamang ngayon, naku, kayo po ay mag-ingat at magdala ng payong, uminom ng maraming tubig at magbaon ng sandamakmak na pasensya. Lalong-lalo na yung mga drivers natin, ha? Magbaon ho kayo ng napakaraming pasensya. At hindi nyo ho alam ang iba't ibang ugali o iba't ibang mga uri ng mga drivers ang ating makakasalamuha sa kalsada. Kaya mahalaga mga ka-vibes, no, na talagang chill lang ho tayo. Talagang magpakabait lang tayo sa kalsada. At lahat naman ho tayo ay makakarating ng ligtas sa ating paroroon. Ah, mga ka-vibes, oh, may pagbati na agad tayo din sa ating Facebook. Ito na si Jari. Ganda. Uy, si DJ Honey po ito. Oo. Sabi niya, ganda, babati po ng anak ko Jari at Jamie at sa mga Rosas family. Salamat. Mula po yan kay Jari Score. Oo. Yun bang iyong pangalan, Jari Score? Pero, hello po. Hello po kay Jari at Jamie at sa Rosas family. Isang magandang morning. Happy, happy, happy Thursday po. Nawa po na kayo po ay nasa maayos ho na kalagayan. Pati na rin lahat ng ating mga nakikinig ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, nawa po na kayo po ay okay, kayo po ay ligtas, kayo po ay chill lang, hindi mainitin ang ulo. Oo. Pero speaking of mainit, mga ka-vibes, in fairness, kaninang morning, medyo mahangin-angin sa amin. Oo, ewan ko sa inyo kung mahangin, pero may pagkulimlim eh, no? May parang nangingitim. Nangingitim ang kalangitan. Kaya sana kayo, huwag tayo masyadong makaramdam ng maalinsangang panahon ngayong araw. Pero mga ka-vibes, alam nyo po, si DJ Honey ay ano ngayon, mainit ang ulo. Oo. Talagang ako'y nayayamot kaninang kanina pa. Sabi ko sa inyo, happy birthday. Ay, mamaya natin yung pagkukwentuhan. Kinainisan ni DJ Honey. For sure, may mga ka-vibes din tayo dyan na makaka-relate. Opo, kaya intayin nyo na ang aking pagbabalik. Opo, pero again, nga pala, oo mga ka-vibes. Mamaya ay may makakasama si DJ Kiko. Ipapahiram ko muna ang aking ilang minuto para bigyang daan ang kanyang guest for today. Ayoko naman, oo na, abalahin. Kaya pinagbigyan natin, oo, pinagbigyan natin. Kaya hindi nyo muna makasama, konting-konti lang, very, very light lang. Pero live pa rin tayo on air and online. Kaya mga ka-vibes, magbalik kong tugtugan muna tayo. Naku, sa lahat ho dyan, ang mga feeling nila ay lost na sila sa kanilang buhay. Feeling nila sila po ay napapag-iwanan na po ng panahon. Para po muna sa inyo ang susunod na awitin, here's Beanie with Carrera. 9:42 in the morning, muli po ako magbabalik. Dito lang sa GV. 9:09. Your good vibes.

0: Vibes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami!
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
3: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming! Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes.
6: Masaya dito.

0: That song was brought to you by
1: Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayo ang family planning para sa lahat.
2: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin going accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am sir? Learn more at trust.ph.
1: Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayo ang family planning para sa lahat.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
7: GV99.9.
8: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
9: Yes naman mga ka-vibes, hindi kayo nagkakamali. Hindi nagkamali ng playlist si DJ Honey. Si Kiko Barako ang inyong napakikinggan dito sa most influential good vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your good vibes. At pansamantala ko po munang hihiramin ang saglit na oras ni DJ Honey mga ka-vibes dahil meron tayong isang special na bisita. Oh, sino ba itong bisita natin? Nako mga ka-vibes, alam nyo, ngayon ko lang din narinig itong kanilang campaign, no, itong kanilang advocacy, itong kanilang plano, no, at yan ang pag-aaralan na pag-uusapan natin ngayong umaga mga ka-vibes. Pero para bigyan kayo ng idea sino itong nakakasama natin at ano ang pag-uusapan natin, ayan, sa mga nakatutok sa Facebook Live, live na live po kami sa aming Facebook page sa GV99.9. Pwede nyo nga panoorin si Kiko Barako at ang ating mga bisita. Sila po ay mula sa Lipa City Jail Male Dormitory. At pag-uusapan natin ngayong umaga sa mga oras na ito mga ka-vibes, ang National Correctional Consciousness Week or tinatawag na NACOCO. Nako, ano ba itong NACOCO, pag-uusapan natin yan na ngayong umaga. At hindi na natin patatagalin pa mga ka-vibes. Ito na mula po sa Lipa City Jail Male Dormitory. Makakasama po natin si Jail Officer 1 Raymond Castillo and of course si Jail Chief Inspector Lord Bryce Kinao. Magandang umaga po mga Ginoo, mga sir, mula po sa Lipa City Jail Male Dormitory.
10: Yes, Sir Kiko. Good morning and una-una, thank you for having us. Mm-hmm. At sa ating po mga nakikinig, mga ka-vibes, magandang umaga po.
9: Iyon, magandang umaga sa inyo, Sir. But anyway, ito, Sir, si Sir Raymond, hindi ata nagsalita. Kamu, magandang umaga, Sir. Kinakabahan ba?
11: Medyo.
9: Medyo kinakabahan. Okay lang yan, Sir.
11: Good morning, DJ Barako.
9: Iyon, DJ Kiko. Yeah, Kiko. Para hindi kayo mahirapan, sir. Sige, DJ Kiko na lang ang ating ang aking pangalan. Masyadong mahaba kasi yung Kiko Barak. But anyway, so ito na, sir. Pag-usapan natin itong tinatawag nating National Correctional Consciousness Week o yung tinatawag nating NACOCO for short. Ano ba itong, sir, pwede ba natin i-explain na ano ba itong NACOCO at ano ang kahalagahan ng ating paggunita dito sa advocacy ba ito or project ng Lipa City Jail Male Dormitory?
10: Tama po yun, Sir Kiko. Ano? Mm-hmm. Every last week of October, we are celebrating the NACOCO, mm-hmm, or the National Correctional Consciousness Week. So it is mandated by Presidential Proclamation 551, mm-hmm, way back 1995 pa. Mm-hmm. So the purpose of this is to promote public awareness, una-una. Mm-hmm. To promote public awareness dun sa mga programa po ng BGMP, the rehabilitation program for our PDL. At the same time, to foster public participation, ini-encourage po natin yung public na makatulong din po dun sa mga rehabilitation program ng ating mga PDL. Mm-hmm. And then at the same time, community engagement na rin ng BGMP para ipaalam po sa ating mga kababayan kung ano talaga yung nangyayari sa loob po ng ating kulungan. Kasi hanggang ngayon kasi, Sir Kiko, mm-mm, meron pa rin yung mga unang paniniwala or unang pananaw.
9: May stigma.
10: Yes. Yung sinauna pa na pag nasabing kulungan, ay magulo.
9: Correct.
10: Maraming nag-riot, nagsasaksakan, nag-aaway. Mm-mm. So, kailangan nating alisin yun. Kasi yun sa tingin ko, na-develop din yun dahil dun sa mga unang pelikula na pag...
9: Yung mga action film, eh.
10: Pag pinortray ang kulungan, magulo, puro mga tato. Parang mga... talagang mga pusakal na kriminal ng mga andon. So, yun po yung kailangan natin baguhin. Dito po makakatulong ang NACOCO na maipakita po natin sa mga kababayan natin na malaki na po ang pagbabago ng mga kulungan natin. At pag pumunta po sila, makikita po nila na it is a place for rehabilitation. It is a place na nagbibigay po ng panibagong bukas para sa ating mga kababayan na nagkamali at nakulong.
9: Yun.
10: So, yun po yung purpose ng ating celebration of NACOCO.
9: Mm-mm. Si Sir Raymond, sir, meron ka pang gustong idagdag sa sinabi ni Jayla Chief Inspector Bryce?
11: Yes, DJ. Thank you po. Mm-mm. Yes po, correct po yung sinabi ni Sir Warden, mm-mm, for that. And of course, we have to line up, syempre, sa ating, wag nating kakalimutan yung ating Article 2, Section 11, mm-mm, ng ating Constitution, mm-mm, na syempre lahat po ng tao ay may rights. Syempre, tao rin po sila at nakagawa nga lang po ng kasalanan. Mm-mm. So we are here to rehabilitate or to transform as human.
9: Yon na. Totoo naman, no? I agree with that, Sir Raymond, no? Na although nakagawa sila ng kasalanan, ng pagkakamali, no, sa ating lipunan, sa kapwa nila, no? But hindi nito tinatanggal yung karapatan nila bilang tao. Layon, yes, yung gusto. At napakaganda nung goal or yung adhikain nitong NACOCO, no, na tanggalin natin yung image, yung bad image na pag sinabi natin kulungan, magulo, 'di ba? Nakikita lang natin 'yun sa mga pelikula, no? Pero ako po, ano, si Kiko Barako personally, no, nakita ko po talaga sir, nung ako'y pumunta sa Lipa City Jail Male Dormitory, no, napaayos eh. No, may nakita ko nga may magagaling magluto, 'di ba? May magagaling magtanim, may mga plantito doon. Nung ako ay pumunta at talagang malinis, 'di ba? Hindi siya yung nakikita rin natin na mainit, siksika na, 'di ba? So 'yun ang gusto natin. Ngayon, sir, para sa inyo kasi ang sinabi natin na ito ay para rin na yung word na rehabilitation at saka second or yung second chances, no? Para sa inyo, ano ba yung ibig sabihin nun kapag naging PDL ang isang tao? Ano ba yung tinatawag nating rehabilitation for them or second chance?
10: Yes, Sir Kiko. Para sa akin, rehabilitation and second chance is our vocation. Ano, every jail officer must always remember na yung End result dapat ng mga ginagawa namin is to rehabilitate yung mga PDL under our custody. Hindi dapat na matatapos doon na para dapat lagi silang andun habang ongoing ang trial nila at habang sineserve nila yung parusa nila sa mga kasalanan na nagawa nila. Hindi dapat matatapos doon. Dapat ang laging iniisip namin na lahat ng ginagawa namin is for them to be rehabilitated, for them to be successfully reintegrated sa society as a productive citizen na. Wherein hindi lang naman yung PDL ang magbe-benefit, but even their family and our community as a whole. So, yun po para sa akin ang rehabilitation and second chances is our vocation as a member of BGMP.
9: So, kumbaga, gusto rin nating involve dito yung family ng ating mga PDLs when it comes to rehabilitation. No? Ikaw, Sir Raymond, meron ka po ba na gustong or opinion for you? Ano ba itong tinatawag nating rehabilitation ng BGMP?
11: Of course, rehabilitation po. As a jail officer po, of course, tatlong bagay po. We have the guidance, we have the opportunity, as well as we have the support.
9: Okay.
11: So, nandito po ang mga jail officer for that three reason. So, nagkamali po sila, we have to guide, we have to set goals, we have to set programs. Opportunities. So, ito po yung pakikipag-tie up or pakikisalimuha sa ating mga government agencies or non-government agencies. So, ito po yung pagbibigay sa kanila ng oportunidad. At ganun din po yung support. So, whatever support na may iipon, moral, religious, or anything na masusuporta natin to transform them or to rehabilitate them.
9: So, kumbaga, itong tatlong bagay na to, ito rin yung sumasalamin na sa BJMP, no? Ito yung tatlong bagay na kapag sinabi natin BJMP, hindi lang siya basta kulungan, no? Nandyan kayo to guide, give opportunity, and to give support for whatever support they need ng ating mga PDLs, no. Ngayon sir, paano ba ang mga PDL, paano ba nila or paano natin na pine-prepare yung mga PDL para magkaroon ng isang successful reintegration sa ating community? Ayan.
10: Yes sir, marami tayong mga programa para sa ating mga PDL to prepare them to their eventual reintegration sa ating community. And one of it is yung tinatawag natin na TCMP, the Therapeutic Community Modality Program. Ito naman is matagal nang ini-implement ng BGMP wherein we are teaching at ang ating mga PDL to govern themselves. Meron po silang mga sari-sariling mga katungkulan na kailangan nilang kailangan nilang gampanan, may mga responsibilidad silang kailangan gampanan. And in that way, natuturuan natin sila na dapat lahat ng gagawin natin is you have to take full responsibility. So para paglabas po nila, mababago na po yung pananaw nila. Na hindi na po dapat na basta-basta na lang na pag gumawa ka ng kasalanan walang consequences.
9: Okay.
10: So, and then at the same time, meron tayong mga livelihood programs. Kasi nakikita din po natin na one of the reason kung bakit may mga nakukulong is pagka wala po silang source of income. Kaya ngayon po nai-involve sila sa illegal activities just para lang meron silang may pakain sa kanilang mga pamilya. So pagka nabigyan po natin sila ng mga skills, trainings that they needed para paglabas po nila, magagamit nila for their employment or at magagamit nila para magkaroon sila ng source of income, then definitely iba kaya hindi na po sila uulit. Hindi na po sila babalik dun sa mga maling gawain. Yun ang dahilan kung bakit sila nakulong. And then at the same time, we have our values reformation program. Ayan po, tinuturuan po natin sila na ayusin na yung mga values nila, their personality, their characteristic. And there, at the same time, yung napaka-importante din is their spiritual. So, kailangan natin silang ilapit sa Panginoon kasi naniniwala kami na pag ang pagbabago ang pundasyon ay dahil sa takot sa Diyos, sa paniniwala sa Diyos, definitely paglabas nila, mariresist nila yung mga temptation. Kasi pag ang pagbabago kasi dahil lang nahihirapan, dahil nakakulong at nahihirapan, malayo sa pamilya, medyo mababaw yun eh. Pag lumabas, pag may mga temptation na naman, medyo
9: possible na gawin ulit.
10: Pero pag ang pundasyon niya is dahil sa paniniwala niya sa Diyos, dahil Diyos, then malamang mariresist niya yung mga temptation.
9: Yun, magandang maganda yun, no, na hindi lang yung skills ang tinutulungan natin sa kanila para paglabas nila, no, eh meron silang magagamit, no, na hone nila yon na makakatulong sa kanila para magsimula ulit, no, but at the same time meron ding spiritual guidance, no, meron ding spiritual na para kahit papaano hindi na, kumbaga, magkaroon sila ng conscience to do it again, di ba, yung parang pag nagkaroon ng in times of temptation meron na ulit, op, teka lang, may dalawang isip na nagawin. Si Sir Raymond, meron kang
11: DJ. Sir. So, correct po yung sinabi ni Sir Worden. Mm. So, add ko lang po na yun nga rin po, yung sa program natin, namin, mm-mm, sa Bureau, we have also what we call the aftercare program.
9: Okay.
11: So, sa aftercare program po namin, of course, when we say after, so, pina-follow up po namin yung mga PDL. Mm-mm. Yung status po nila outside, yung mga success stories nila outside, at the same time, nandiyan po yung ating mga stakeholders, mga providers,
9: mm-hmm,
11: to get support kung ano po yung mga pangangailangan nung lumaya natin mga PDL.
9: Mm-hmm.
11: And also, inside the jail po, dinedevelop po din namin yung kanilang mga talents,
9: mm-hmm,
11: in terms of cultural and sports, and also in terms of sports. Ganon din po yung kanilang what do you call this? Yung sa education nila.
9: Mm-hmm.
11: So, ina-assess din po natin. Actually, from now, we have elementary and also, hopefully, magkaroon ng Lipa MD ng college program para continuation na rin po from not actually elementary,
9: mm-hmm,
11: the basic literacy program.
9: Mm-hmm.
11: Yung mga no read, no write.
9: Oh,
11: so,
9: okay,
11: from that, starting going to college program.
9: Ayun.
11: So, yun po.
9: Yun yung isa sa maganda rin, mm-hmm, nakakabilib na may ganun kayong suporta na kahit paglabas nila, meron pa rin may suporta pa rin silang matatanggap ba, tama ba,
11: yes,
9: sir,
11: po,
9: sa mula sa BJMB. Ngayon, sir, alam naman natin na syempre kung mga ganitong bagay, maganda yung goal natin, kaya lang syempre iba-ibang tao minsan hindi kagad hindi kagad madaling tanggapin or may mga challenges sila personally. So kadalasan ba ano yung challenges na kinakaharap ng mga PDL sa ganitong sa ating mga program advocacy na ino-offer or mga support na binibigay natin sa kanila, and paano natin sila tinutulungan na ma-overcome yung challenge na yun?
10: Yes, Sir Kiko. Number one talaga na challenge ng ating mga former PDL o itong mga na-release na natin is this stigma na talagang pag nalaman na sila ay dating kulong,
9: mm-mm,
10: of course, mag-iisip ang mga tao na, ay, bakit kaya nakulong yan? Baka masamang tao yan.
9: Oh,
10: oh. Kaya kung mag-a-apply naman ng trabaho, tapos na nalaman nila na dating kulong, sasabihin nila, ah, baka gagawa lang ng hindi rin, mm-mm, maganda yan sa trabaho.
9: Mm-mm.
10: So, there's a parang hindrance or there's a pagdadalawang isip,
9: mm-mm,
10: sa part ng mga tao na baka naman na uulit lang din yan.
9: Gagawa
10: lang din yan ng hindi maganda. So, yun po yung talagang pinaka-challenge na hinaharap ng ating mga former PDL. And
9: mm-mm,
10: that's what we want to break. Kung gusto natin na magbago yung isang tao, we have to give him the chance,
9: mm-mm,
10: para patunayan yung sarili.
9: Correct.
10: And sa amin, sa BGMP, what we assure is pagka nire-release po natin ang mga PDL namin, they really undergone the rehabilitation program.
9: Mm-hmm.
10: And may mga success stories naman po.
9: Mm-hmm.
10: So, that proves na marami din kami mga na-influensyahan, na magbago,
9: mm-hmm,
10: at nagkaroon na ng maayos na buhay. But meron din mga talagang bumabalik,
9: mm-hmm,
10: lalo-lalo na sa cases of illegal drugs.
9: Mm-hmm.
10: Meron talagang mga na-release na, and then after ilang buwan o taon,
9: babalik.
10: Mm-hmm. But hindi kami nadi-discourage, eh. We continue to do it.
9: Mm-hmm.
10: Talagang make sure na sana pag lumabas na, talagang magbabago, mm-hmm, na talaga siya. Hindi na he will do away with the drugs na.
9: So, mm-hmm,
10: yun naman yung parang goal namin as, mm-hmm, as an organization, na talagang pag na-release na po sila,
9: mm-mm,
10: with the help of the community, sana they embrace them,
9: mm-mm,
10: and then give them chance na patunayan na talagang nagbago na sila. So, it really helps pagka yung community talagang ina-accept din sila. Correct. So that's why meron po yung programa na gustong yung i-launch ng ating BGMP nationwide, mm-hmm, na meron pong batas na sinusulong wherein, mm-hmm, ini-encourage ang mga government agencies or itong mga private companies to hire or employ itong mga former PBN, mm-hmm, and then there are incentives para sa kanila pagka in-employ nila itong mga former PDL. So, ayun po. And then, dito po sa Lipa, meron din po tayong nakapending na ordinansa para dyan.
9: Okay.
10: Na itong LGU natin, the local government unit ng Lipa, ay i-encourage po yung mga private companies, mm-hmm, non-government organizations to employ yung mga former PDL nila. And then at meron ding naging recommendation ng isang agency ng ating local government unit na to show na pinapractice din ng local government unit yung ordinansa, ay mag-provide din sila ng certain percentage. For example, 2% of their job orders ay manggagaling sa former PDL. Mm-hmm. Just to show na sila din naman is ginagawa din nila.
9: Mm-hmm.
10: So, para ma-encourage din yung mga itong mga non-government organizations na i-employ din yung mga former PDL natin. Pero meron pa rin yung question na,
9: mm-hmm,
10: talaga bang hindi na yan
9: correct.
10: Gagawa ng hindi maganda.
9: Mm-hmm.
10: So, pero ang sagot naman namin sa BGMP is we will do everything, mm-hmm, para to make sure na talagang they are a renewed individual na paglabas nila.
9: By making sure, sir, ito just a follow-up question, no? Just making, by the word making sure, so kayo sa BJMP, let's say lumaya or lumabas na yung isang PDL, no? At nakaan na yan, syempre, maghahanap ng work kasi nga meron na siyang training, may mga skills development na siya. Meron ba kayo sa BJMP na way para ano rin, kamustahin yung employment niya? Kinakamusta nyo ba yung ating mga PDL right after? Halimbawa, nalaman natin, nakakuha siya ng trabaho sa ganitong company. So, meron ba tayong kinakamusta ba yun ng ating BJMP? O kamusta ka na? Kamusta yung work mo? Kinakausap ba natin yung ating mga private companies na nag-employ?
10: Yes, sir. Mm-hmm. Kasama po yun dun sa pinasa nating ordinansa na there will be a monitoring.
9: Mm-hmm.
10: Minomonitor din po natin yung performance nila.
9: Mm-hmm.
10: Kung maayos ba sila. And then, in that way, masisiguro natin na talagang
9: nagbago na
10: at umiiwas, mm-hmm, na dun sa mga illegal activities na involved niya dati.
9: Ayun. Si Sir Raymond, meron kang gustong idagdag pa, sir?
11: So yun po. So yung challenge po,
9: mm-hmm,
11: so yun nga po yung aming major challenge po talaga na kinakaharap ngayon.
9: Mm-hmm.
11: And of course, sa part po namin bilang jail officer, talagang it's really a collaboration talaga, mm-hmm, sa ating mga stakeholders para mapagsama-sama natin na yung culture nila or yung nakaraan nila,
9: mm-hmm,
11: na mga galaw, kilos at pananalita ay mabago po natin pag nandito na po sila sa labas. So kumbaga, ma-divert natin into a new one,
9: mm-hmm,
11: yung practices po nila.
9: Ayun. Kanina nabanggit nyo, Sir Bryce and Sir Raymond, no, na ini-involve natin yung family nila when it comes to rehabilitation. Bakit mahalaga para sa inyo? Bakit mahalaga na kailangan involve yung pamilya para kailangan may family support sa ating rehabilitation process?
10: Yes, Sir Kiko. Yung support talaga ng family is very vital.
9: Mm-hmm.
10: Ano? Kasi yun nga, yung katulad na nabanggit ko kanina, it's very important na may mag-i-embrace sa kanila.
9: Mm-hmm.
10: Despite yung mga nagawa nila,
9: mm-hmm,
10: na pagkakamali, is may magsasabi na okay lang yan. Importante, mm-hmm, bumawi ka na lang. So, mm-hmm, it will be the family na unang pwedeng gumawa nun.
9: Correct.
10: For example, habang nakakulong, continuous pa rin na dinadalaw.
9: Mm-hmm.
10: Continuous pa rin na kinukumusta. Ibig sabihin, nakikita niya, nararamdaman niya na, ay, kahit na ganito pa lang nagawa ko, kahit na ba napahiya ko ang pamilya ko, kahit na binigyan ko sila ng sakit ng ulo, hindi pa rin sila sumusuko sa akin. So, dapat hindi na rin ako sumuko. Dapat gawin ko na rin yung part ko para magbago. So, it's very important na yung participation ng family dun sa overall rehabilitation ng ating PDL. Because there will be the first one to embrace. Nasabihin na, okay lang yan, andito lang kami. Basta importante, magbago ka na. Iwasan mo na yung mga dati mong maling ginawa.
9: Yun. So, sir, si Sir Raymond, anong sa iyo, aside dun sa sinabi ni Sir Bryce, no, na para maramdaman ng PDL na they are still supported, hindi sila isolated, no, na sa ating lipunan o sa society. Para sa inyo, sir, gaano kahalaga yung support ng family?
11: So yun nga po, sabi nga po natin that family is the basic unit ng community natin.
9: Yes.
11: So etong ating mga PDL, syempre no, nasa laya pa sila. Ito yung una nila nilalapitan. So doon sa rehabilitation process, sa transformation process, so kinakailangan po talaga nakasama din yung family, kasi ito yung life nila. So dito nag-evolve yung buhay po ng ating mga PDL. So napakahalaga po talaga na may parte ang pamilya sa buhay ng mga PDL.
9: Ngayon, Sir Bryce and Sir Raymond, paano naman na sa inyong based on your these mga programs, syempre na-observe natin yung ating mga PDLs. How do these PDLs demonstrate yung tinatawag nating accountability and responsibility sa preparation nila in the future na makalaya sila?
10: Yes, sir. So sa ating mga jail facility kasi we have rules and regulation that they need to follow. So we make sure na talagang sinusunod nila itong mga rules and regulation natin. And for those na nakakapag-commit ng mga infraction or violations, dapat pinaparamdam din nila na, pinaparamdam din natin sa kanila na there are consequences. Para sa ganun, pag balik po nila, pag sila po na, sila na po ay lalaya na, they will learn. They will learn na everything na gagawin mo is there are consequences pag ito ay labag sa batas. So we have to be very firm. Kahit na we want them to feel na hindi sila isolated, hindi sila ganun nakakulong, but we have to be firm also dun sa mga rules and regulation natin. In that way, we can discipline them. And kasi para sa akin is first step for rehabilitation is in order for them to be disciplined.
9: Yes, correct. So kumbaga, we need to set the rules and the boundaries para to make them disciplined.
10: Opo, yes.
9: Itong mga PDL. Si Sir Raymond, sir, paano ba nila paano ba natin na or itong mga PDL, paano nila dine-demonstrate itong accountability and responsibility?
11: So yun nga po. So while they are inside the jail, so through such programs po natin, talagang i-develop po natin yung mga values. Nandun pa lang sila sa loob, kailangan nila matutunan on how they deal with, for example, how they deal with what we call the trust. So kung ang ibig sabihin nila sa trust ay ganito, which is immoral, so i-correct natin inside pa lang para pagdating sa labas, yung sinasabing trust natin na values ay magawa na nila ng tama. So through such program po.
9: Okay. So sir, last question na, no. Ano ba ang role na ng BJMP at ng mga inyong mga stakeholder, itong mga private stakeholders natin, no, para matulungan itong PDLs natin na baguhin ang kanilang buhay? Ano yung, kumbaga, ano yung pinaka-main role ng bawat isa for you, sir, sa BJMP and sa ating mga stakeholders?
10: Yes, sir. For an effective rehabilitation ng ating mga PDL and their successful reintegration, the BJMP will lead the way, of course. That's our primarily mandate. But we really need the help also of our stakeholders, the community, And it's a whole of a nation approach din ang kailangan natin dito.
9: Mm-hmm.
10: Hindi po pwede na BGMP lang.
9: Correct.
10: Kasi kung BGMP lang, yes, may bibigay namin yung other aspect ng kanilang rehabilitation.
9: Mm-hmm.
10: Pero baka may kulang. And then yung kulang is baka may bigay ng community.
9: Mm-hmm.
10: So really, it should be a whole of a nation approach po ang gagawin natin para sa successful reintegration ng ating mga PDL. So if we say whole of a nation approach, after po nila sa amin and then na-release po namin sila, dapat merong sasalo. And
9: mm-hmm.
10: yun po yung pwede pong gawin ng LGU.
9: Mm-hmm.
10: For example, they can give them yung employment.
9: Mm-hmm. Correct.
10: They can give them a livelihood.
9: Mm-hmm.
10: So yun po. And then at the same time, yung mga other stakeholders naman, for example, itong mga religious group, they can continue to invite them na mag-attend dun sa mga religious activities.
9: Mm-hmm.
10: And then kung may mga humanitarian activities naman, they could pwede silang ma-involve. So to be able to have a successful reintegration,
9: mm-hmm.
10: hindi po kaya ng BGMP lang.
9: Correct. Kailangan natin yung tulong ng isa't isa, no?
10: Yes,
9: sa in other terms, si Sir Raymond, sir, sa inyo, sir. Paano makakatulong ang anong role, no, yung kanina kay sir yung BJMP na banggit niya, in addition, sir, do you have any additional anong role ba ng BJMP at stakeholder natin?
11: So yung po, DJ, so mm-hmm. collaboration nga po to.
9: Mm-hmm.
11: So kailangan may mutual, may isa kaming program.
9: Mm-hmm.
11: So this should be program din po outside, lalo-lalo na po sa ating mga barangay.
9: Mm-hmm.
11: Kasi paglayan ng mga to, yung continuation ng program namin na simulan would be the continuation also ng ating LGU and also non-government providers.
9: Yun. Totoo. Kumbaga, ano to eh, no? Halimbawa, for example, ito kami sa media, no? Binibigyan namin ng boses itong ating mga PDL, no? Para tanggalin natin yung kanilang bad image, di ba? Yun yung role natin eh. Itong mga ibang aside from BJMP, yung mga private stakeholders, mga NGOs, di ba? Kami sa media, dapat ang para matulungan natin ang BJMP is dapat bigyan natin ng pagkakataon na hindi lang kasi iba kasi inisip, kaya lang naman na kinocover yan para, di ba, para maging aware. But beyond that aware, dapat beyond that goal to make the public aware is dapat nandun yung goal natin to help these people, our PDLs, no, na baguhin yung image nila, no, baguhin yung stigma sa kanila, that their person na talagang nagbago, they're individuals na talagang looking forward na magbago at maging normal na ulit ang lahat, no, bumalik sa normal ang lahat. But anyway, Sir Bryce and Sir Raymond, thank you so much po sa inyong oras na ibinigay sa amin ngayong umaga. But bago natin tapusin itong ating interview, itong ating programa, baka meron po kayong gustong pasalamatan at huling mensahe sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakikinig on air at nanonood sa ating Facebook Live, sir.
10: Yes, Sir Kiko, una-una, thank you
9: mm-hmm.
10: again for having us at napakaganda nung naging talakayan natin
9: mm-hmm.
10: and I hope yung mga nakikinig ay marami ding
9: natutunan.
10: Mm-hmm. And then I hope na-achieve natin yung goal
9: mm-hmm.
10: To ma-raise yung awareness ng mga tao dun sa mga programa ng BGMP at kung ano yung current status ng
9: mm-hmm.
10: mga kulungan natin. And we are inviting you also. Magkakaroon po kami ng kick-off ng ating Nakoko on the
9: mm-hmm.
10: 25th.
9: Mm-hmm.
10: We will be having a unity walk and Zumba.
9: Oh.
10: So sa ating pong mga ka-vibes, if you want to join, it will be at the
11: Community Park
9: mm-hmm.
10: dito po sa Lipa.
9: Mm-hmm.
10: So please join us and let's celebrate po yung kick-off ng ating Nakoko. And pakita po natin na malaki na po yung pagbabago ng ating mga jail facilities and that we really have a very concrete program at kailangan lang po natin na magtulungan para maging successful ito.
9: Ayun. Si Sir Raymond, baka meron ka pang final message sa ating mga listeners or mga ka-vibes na nakikinig at nanonood online.
11: Okay po. Thank you very much po sa GV 99.9 with DJ Kiko Barako. Maraming salamat po. And also to our listener, mga kabibes, maraming salamat po. So we are inviting you sa ating pagse-celebrate ng ating National Correctional Consciousness Week sa October 25 to 31 po. So ito po ay isang week long. You are welcome po sa mga ang ating mga provider sa pag-conduct po ng ating mga activities during that week-long time span po. So yun lamang po, DJ. Maraming salamat po.
9: Ayun. Maraming salamat din na Jail Chief Inspector Lord Bryce Kinaw and of course si ang ating Jail Officer Juana Raymond Castillo mula po sa Lipa City Jail Male Dormitory. Maraming salamat sa pagbibigay ng inyong oras at napakaraming I'm pretty sure na maraming natutunan ng ating mga ka-vibes, no? At si Kiko Barako mismo ay marami rin natutunan. But anyway, maraming salamat, sir. At sa lahat ng mga ka-vibes natin, no? Tandaan natin, no? Hindi lang iisa or hindi lang BJMP. Ito po ay meron ang bawat isa ay may role, no, sa pagbibigay ng bosses sa ating mga PDLs, no, para matulungan na natin sila. But anyway, nako, sa lahat mga kababayan natin, kung na-miss nyo ang aming kwentuhan, ang aming usapan tungkol sa National Correctional Consciousness Week o yung pwede nyo nga balikan yan dahil ang aming Facebook Live ay meron naman yung replay, pwede nyo puntahan yan sa aming Facebook page sa GV99.9 FM. And of course, sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakikinig on air again and again, kung kayo po ay may mga mensahe, no, na gustong ipadala rin para sa ating mga PDL sa in line with this National Correctional Consciousness Week, pwede nyo namang i-text yan, ipadala yan sa aming hotline 0926-079-8708, a message that might help them boost their moral, diba? At pwede naman natin niyang banggitin dito sa radyo, pwede nating ipadala sa BJMP para ipabasa din mismo, no, sa ating mga PDLs. Nang sa ganon, matulungan din natin sila, no, na ma-boost yung kanilang moral. Kahit na tayo ay simpleng individual, no, kahit wala tayong malaking businesses, wala tayong hindi tayo organization, yung simpleng message lang, mga ka-vibes, no, para sa ating PDLs, a message of support is a big help, no, para matulungan na itong ating mga PDLs na ma-boost yung kanilang moral. But anyway, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan, mga kabayes, inyong nakasama at napakinggan na ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Be The Guest. At nakatingin na ng masama sa akin si DJ Honey. Pasensya na po, DJ Honey. At inagaw ko ang iyong programa. But manatili po nga nakatutok dito sa Most Influential Good Vibes Radio Station. Ito po ang GV99.9. Your Good Vibes.

0: That song is brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Bakit right med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines, kailangan right med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: That song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Mga kaibigan, kilala nyo gang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzan Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzan na. Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha, maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzan, abay garantisado ang servisyo. Bisitahin ang mga Guanzan branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzan, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzan tayo.

0: Uy, pare, magandang umaga.
1: Ah, pare, magandang umaga.
0: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
1: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
0: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
2: Oo, ayaw ka na.
3: Ala, joke pala yun.
4: DJ, pasang request naman po.
5: Hello po, pwede pong mag-request?
6: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
7: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
8: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
7: I'm on the top of the world. Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
8: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
7: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida. The best request. Ito lang sa most influential Good Vibes radio station. GV 99.9, your Good Vibes.
8: Request ka na!
9: GV 99.9.

0: Naka-radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka DJ Honey yan.
3: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yan.
1: Baka DJ Honey yarn.
5: DJ Honey.
6: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes.
7: Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes.
8: You are listening to DJ Honey on GV99.9, your good vibes.
7: Mga ka-vibes, ang oras sa buong Pilipinas, 11:36 ng umaga. At welcome pa rin po sa ating program, Honeybeat Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, inyo pa rin hong nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. Hello, magandang morning sa ating mga ka-vibes. Opo, na nakikinig simula kanina pa, no? Grabe, ninakawan tayo ng oras. Oo, talagang wala naman tayo magagawa. Oo, pag tayo nagreklamo, talagang titiisin na lang natin. Pero mga ka-vibes, wait lang, bago ang lahat. Opo, kung kayo po ay may mga pabati ngayong oras na ito, naku ay ang ating hotline number po ay bukas na bukas. Opo, i-text nyo lamang 0926-079-8708. And of course, ang atin hong Facebook page, GB99.9 FM. Naka-live tayo dyan. Oo. Naka-live tayo dyan. Para naman ano, yung ating mga kaibigan, yung mga friends natin dyan sa Facebook. Oo. Ay makapag-comment or makipagkuwentuhan kay DJ Honey para online at saka on-air tayo po ay magkakachikahan. Kaya yung ating mga ka-vibes dyan sa Facebook Live. Hello po. Ay, yung mga nasa nakikinig muna sa kanika nilang radyo, kayo po ay ano, pwede kayong magtungo sa ating Facebook page at doon po tayo magkukwentuhan. Opo, tayo ay magchikahan doon. Yung mga pabati nyo din po, pwede nyo pong ano, i-comment po dyan. Pwede nyo pong iwan dyan sa comment section ng inyo pong mga katanungan at mga ano pa ba, katanungan at ano yung mga pabati nyo ba ngayong araw. Opo, kaya mga ka-vibe, samahan nyo na ako. Oo, pero again, wait lang, bago pala ang lahat, sasabihin muna ni DJ Honey sa inyo, ikukwento muna sa inyo ni DJ Honey ang ating tanong of the day. Okay, bago ang lahat. Okay, ang tanong ni DJ Honey, okay lang ba na mag-unfriend sa Facebook ng kamag-anak? O ikaw na nakikinig ngayon, o isipin mo mabuti, sa tingin mo ayos lang ba na mag-unfriend ng kamag-anak sa Facebook? Sa tingin nyo, bakit? Bakit kailangan? Oo, bakit? Bakit ko naisip yon? Oo, tulaan nyo na lang kung bakit. Kaya mga ka-vibes, yung mga nakakasama natin sa Facebook page o sa Facebook Live, ay i-comment nyo na po dyan ang inyong mga kasagutan. O, diba? Para naman, ano, mabasa rin natin mamaya. At yung may mga pabati po today, bukas sa bukas pa rin ang ating hotline number para po sa inyong mga pabati, sa inyong mga mensahe po. At atin ho mamaya nga babasahin at isa-shout out. Kaya mga ka-vibes, lahat ng mga nandiyan po sa Facebook Live, binabati muna natin kayo ng isang magandang morning and happy, happy, happy Thursday po sa inyong lahat. Naku, yung mga ka-vibes natin dyan ha, na nasa labas ngayon. Naku, sana po kayo po ay may dalang payong. Sana po kayo po ay may panangga sa init at ulan. Dahil nga po, medyo may pagkulimlim po sa ilang mga parte din sa atin. Oo, mahirap na tayo po ay magkasakit. Oo, kailangan natin kumayod. Kumayod ang kumayod para may pambili tayo ng ating mga luho. Diba? Gusto nyo yun? Pero mga ka-vibes, okay, ulitin ko ang ating tanong of the day. Okay lang ba na mag-unfriend ng kamag-anak sa Facebook. Siyempre, sinerge ko yan. Oo, titingnan natin yung ibang mga opinion ng ibang tao sa internet. Pero siyempre, ang mahalaga dito sa ating programa ay opinion ng ating mga ka-vibes. Kaya kayo na nakikinig dyan sa Facebook, sa radyo, sa online streaming, pwede po kayo dyan mag-comment. Yung mga nasa online streaming po, meron dyan live chat. Pwede po kayo dyan mag-iwan ng inyong mga mensahe at kasagutan sa ating tanong of the day. Binabati muna natin. Uy, ang dami nating ano. Ang dami nating ano. Hindi, ito na nga mga ka-vibe. Sabi dito, oo, okay lang mag-unfriend ng kamag-anak sa Facebook or kahit saang social media pa yan. Account mo yan at karapatan mong protektahan ang iyong peace of mind. May paliwanag dito kung bakit okay lang. Unang-una sa lahat, mental health at kapayapaan. Oh, may kapayapaan yan. Oo, peace talaga. Peace of mind din. Oo, para na din sa ating mental health. No, kung nakaka-apekto sa emosyon o nagdudulot ng stress ang kanilang mga post, comments o pakikialam, mas mabuting alisin sila sa iyong feed. O pangalawa, privacy po. Oo, sabi dito para hindi na nila makita ang mga personal mong post, pictures at buhay. Third naman, walang direktang notification. Notification. Oo, walang direktang notification. Hindi malalaman ng kamag-anak mo na direktang sinabi ng Facebook na in-unfriend mo sila. Bagamat, maaaring nila itong mapansin sakaling tingnan nila ang iyong profile. So mga ka-vibes, bakit ko ba ito na natanong of the day? O bakit ko ba ito tinanong sa inyo? Kasi mga ka-vibes, alam ko ngayon po, ngayon na nalalapit na itong Christmas season, ito pong ating araw ng Kapaskuhan. Opo, holiday season. Alam ko po mga ka-vibes na tayo po ay may mga makakaharap. Opo, na mga kamag-anak sa reunion, sa gathering, at syempre mga ka-vibes, no? Yung mga makikita natin doon na mga kamag-anak, oo. Pero syempre, ngayon pa lamang ay nagbabalala na si DJ Honey po sa inyo. May konting warning lang si DJ Honey po sa inyo dahil kapag tayo po ay nakipagkita or umattend sa reunion or gathering po, no, paalala lamang yung mga iiwanan po natin na mga salita, yung babanggitin ng ating mga labi, make sure po na hindi po nakakasakit sa ating mga kausap. Okay? Kasi baka mamaya, oo, akala mo makakabuti para sa kanya, napansinin mo yung kanyang physical appearance, yung kanyang physical na kaanyuan, no? Baka akalain mo kasi na okay lang yon, akala mo mabilis lang mag-diet, akala mo yung mga insecurities niyan sa kanyang mukha, sa kanyang balat, sa kanyang katawan, mabilis lang baguhin, o kapag sinabi mo, mababago yun agad. Diba? Ang dami mga bagay na kailangan nating isaalang-alang. Oh, isaalang-alang talaga, ha? Kasi nga po, ano, hindi, baka po may mga tao pa rin dyan, 2026 na, eh hindi pa rin alam yung mga bagay na dapat sinasabi at mga bagay na hindi binabanggit sa ating kausap. At saka mga ka-vibes, side, i-call out din natin. Wow, lagot kayo dyan. Oo. Yung ating mga, alam ko, karamihan na po sa atin, opo, ay gumagamit ng social media. Karamihan sa atin, nag-Facebook, nag-TikTok, nag-IG, o ano pang social media yan. Ginagamit natin yan. Oo. Pero syempre, no, hindi naman porket nakita mo sa social media yung opinion mo doon sa post na yon ay may karapatan ka nang mag-iwan ng komento na hindi maganda. O di kaya naman, kung gusto mo talagang punahin, kung gusto mo talagang kausapin, sendan mo sila ng message privately. Hindi mo kailangan ipagsigawan o hindi mo kailangan i-comment at i-share pa kung ano man yung mali na inyo pong nakita. Ayan ha, paalala lang sa inyo yun ni DJ Honey ha. Kasi baka mamaya, opo, dahil nga ang social media ay nandiyan lang, ang daling ma-access ng mga bagay-bagay, eh baka nakakalimutan na natin yung etiquette at respeto sa bawat isa. Okay, so wait lang. Basahin muna natin dito ang ilan hong mga kasagutan. Oo, dito sa ating tanong of the day na okay lang ba mag-unfriend sa Facebook ng kamag-anak? O si Adam Taruk? Si Adam ay tumatawa siya. Si ano naman? Si Kuya Felix. Si Kuya Felix Jun Salisi. Sabi niya, hindi po, huwag at sayang din po, pamparami. Sa bagay, pamparami rin nga naman talaga ng followers. Sabi naman dito ni Angelica De Leon, sabi niya, oo naman, everybody needs peace of mind. No to toxic culture. Just be ready to be called names just because they don't understand where they're coming from. Don't wait till it's too late to put some boundaries. Grabe naman. English yun. Oo. And thank you so much po no sa nag-iwan ng mga komento. Again, yung mga nakakasama natin ngayon sa Facebook Live, yung ating mga kasama sa radyo, opo. Ang katanungan ngayon ni DJ Honey, okay lang ba na mag-unfriend ng kamag-anak sa social media? Kung tatanungin niyo po si DJ Honey personally, ginawa ko na yan. Oo, nag-unfriend ako. Actually, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Marami sila na in-unfriend ko sa aking social media. Kasi may pagkakataon o may naging sitwasyon kung saan, aba, ay itchinika ang aking post. Na wala namang mali siya, na wala namang kamalian, wala namang pinapatamaan, wala namang ni-name drop. Pero mukhang natamaan sila at yun na. Ayun na, naging storya na ang lahat. Oo. Di para hindi na humamasama yung aking mga sinasabi or yung aking mga nababanggit sa social media, edi babay kayo sa akin. Unfriend kayo sa akin, sabi ko sa inyo. Kaya mga ka-vibes, no, ingat-ingat po sa mga binibitawan nating komento, ingat po sa mga atin hong mga iniiwan na mga comments po dyan sa social media. Diba? Kasi 2026 na, wala man lang pagbabago sa ating ugali. Lalong-lalo na ha, kung yung komento mo patungkol sa physical na kaaniwan ng isang tao, diba? Parang ito, hours before niya i-post yung certain pictures or video na yon, tapos sasabihan mo lang ng ganun. So, sana mga ka-vibes, no, kung magko-comment ka, yung positive na lang. So, kung sa tingin mo ay negative, i-message mo na lang siya privately, okay? Oh, okay, ngayon nalalapit na po ang mga ano, ang mga gatherings natin, ang reunions natin. Again, kung may makikita kayo na kamag-anak nyo na sa tingin nyo may pagbabago sa kanyang katawan, sa kanyang balat, kung aware ka doon, oo, mas aware doon yung tao na yun. Kaya no need to mention kasi hindi mo alam kung anong magiging impact nun. Grabe yung impact nun, dami. Hindi mo alam yung magiging impact nun dun sa tao na yun. Tingnan nga natin kung may nag-comment sa ating Facebook Live. Pero yung mga nakakasama natin po ngayon sa Facebook Live, feel free po na mag-iwan ng mga comments nyo po dyan, mga pagbate, no? Para naman po mga ka-vibes ay ma-shoutout po natin kayo on air, pati na rin po online. Okay. So ito na nga mga ka-vibes, mabalik tayo, oo. Yung ating mga, uy, para wala akong pinapatamaan ha, baka may mga nakikinig dyan ngayon na mga, sabi na natin kamag-anak ko. Baka may nakikinig dyan. Baka mamasamahan nyo na naman itong aking mga sinasabi. Ito may para sa lahat, oo. Nangyari na din kasi yan. Talaga kayo, ayaw nyo talaga mag-behave. Pero mga ka-vibes, again, paalala ni DJ Yanni po sa inyo, uy, ano na lang, quiet na lang po tayo, oo. at ayusin ang ating mga sasabihin sa ating mga kausap. Lalong-lalo na po ngayon at nalalapit na po ang holiday season. Kaliwat kanan na po ang ating gathering. Kaliwat kanan na po ang ating mga Christmas party, ang reunion. Okay. So mga ka-vibes, muli po ako magbabalik later. Oo, iiwanan ko muna kayo ng isang awitin mula po sa ano? Mula po saan? Hindi. Ito ay ano, sabihin na natin na related sa ating pinag-uusapan ngayon. Ito ang Toxic by Britney Spears. Mga ka-vibes, 11:51 na po ng umaga sa lahat po ng mga nakikinig natin dyan sa kanika na lang mga radyo. Isang magandang morning po sa inyong lahat. And of course, yung ating mga ka-vibes na nanonood sa ating Facebook Live, magandang morning. Feel free po na mag-comment sa ating Facebook Live. And of course, no, yung mga may pabati po sa kanika na mga radyo, ang ating hotline number po ay 0926-079-8708. Ay, siya mga ka-vibes, so baliktugtugan muna tayo. Here's Toxic by Britney Spears.

0: GV99.9.
1: It is now 12 in the afternoon. This time check is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
2: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
4: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: GV99.9.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami.
3: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yan.
5: Baka DJ Honey yan.
6: Baka DJ Honey yarn.
7: DJ Honey.
8: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Ito lang yan sa GV99.9, your good vibes.
0: You are listening to DJ Honey on GV99.9, your good vibes.
8: Anim na minuto makalipas po ang alas 12 ng hapon. Isang magandang hapon na po sa inyong lahat at welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. At syempre inyo pa rin hong nakakasama at napapanood ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey! Uy, mga ka-vibes, wait lang. Opo, update ko lang kayo dahil meron ho ngayong balita. Shout out sa'yo, DJ Joey Boy. Meron dito tayong report, no? Dahil humihingi ng tulong ang Animal Kingdom Foundation sa publiko para matukoy ang isang driver ng tricycle na umanoy na kaladkad, nagkaladkad ng isang aso habang umaandar ang sasakyan sa Bawan, San Pascual area sa Batangas. Sa isang post ng Animal Kingdom Foundation sa Facebook, makikita sa video ang isang aso na nakatali sa isang umaandar na tricycle habang tila nahihirapang sumabay at nasa matinding pagkabalisa. Ayon sa Animal Welfare Group, sinubukan umanong pagsabihan ng isang saksi ang driver na huminto. Ngunit hindi umano ito tumigil at nagpatuloy sa pagmamaneho. Hindi naman nakuhanan sa video ang plaka ng tricycle, kaya naman nananawagan ngayon ang Animal Kingdom Foundation sa sinumang nakakakilala sa driver o makakapagbigay ng impormasyon tungkol sa tricycle na makipag-ugnayan sa kanila. Layunin po ng grupo na matukoy ang driver. May isagawa ang investigasyon at kung mapapatunayang may paglabag, maisampa ang kaukulang criminal case. Pinapaalalahan na naman ang publiko na huwag basta kumprontahin ang sinumang pinaghihinalaan. Sa halip, maaaring i-preserve ang anumang video o iba pang ebidensya at i-report ito sa kaukulang otoridad o animal welfare organization. Uy, mga ka-vibes, again, sa atin pong mga listeners ngayon, nako, napanood ko itong video, no? Kung gusto nyo hong makita itong video na ito, magtungo lamang sa ating Facebook page, GV99.9 FM, at nandoon po yung video. So, mga ka-vibes, nako, talaga namang napanood ko ito at talaga namang pong ang aking puso ay nadudurog. So, sa mga nakikinig po dyan, yung mga taga Bawan or taga San Pascual, opo, baka pag nakita nyo po yung video ay medyo familiar sa inyo itong likod, itong tricycle. So, alam nyo na ho kung sino ho ang inyong kokontakin. Pero, again, sabi dito sa ating report, no, na kung may pinaghihinalaan, wag agad kumprontahin, oo. Kayo naman, baka kang mamali, oo. Baka naman tayo mamali, lago tayo dyan, oo. Pero mga ka-vibes, ano ha, isa rin ho itong paalala sa atin hong mga kababayan dyan, yung ating mga kababayan na sabihin na natin na hindi mapagmahal sa mga alagang hayop. Opo, kumbaga sinasaktan itong mga hayop na nakikita sa kakalsadahan, no, sana po kayo po ay matauhan at mas masahol pa ho kayo talaga. Oo, pagkayaan namang inyong ginagawa. At saka mga ka-vibes, may, again, ang mga pag napatunayan po na mga may paglabag po dyan po sa sinabi dito ha, pag napatunayan na may paglabag, opo, ay pwede pong mapatawan ng criminal case. So mga ka-vibes, mali natin yung mga hayop, oo, protektahan natin sila. Alam nyo, hindi naman yung katulad ng tao na katulad natin mag-isip, no? Hindi tayo pareho, pero pag sa ganyang pagkakataon, mas mainam pa po yung mga hayop, no? Na nabuhay na lang kesa ikaw. Pero wait lang, sabi po dito ni Joseph Rabino, hi DJ, watching from Nauhan, Tama po ba? Nauhan? Nauhan Mindoro Oriental. Oriental Mindoro. Hello po, Sir Joseph. Isang magandang hapon sa'yo. At syempre, yung ating mga nakakasama ngayon sa Facebook Live, mga ka-vibes, wala tayong guest. Opo, pero naka-live lang si DJ Honey. Pero kwentuhan tayo dyan. Oo. Basahin natin dyan ang inyong mga pagbati at pa-shoutout. Kaya sa lahat ng mga nakikinig sa kanikinalang radyo, eh, pwede ho kayong magtungo sa ating Facebook page, GV99.9 FM. Opo, tayo po ay naka-live na dyan. At pakisuyo naman, pakilike, follow at share naman ang ating Facebook Live. Okay. Mabalik tayo doon sa ating pinag-uusapan kasi nga mga ka-vibes, no? Dahil nga ang pinag-uusapan natin kanina ay patungkol ho sa komento o di kaya naman po ay patungkol sa mga pagbibigay ng comments. Ayan, dyan na tayo papasok. Comment patungkol sa katawan o sa physical na kaanyuan ng isang tao. Mga ka-vibes, opo. Basahin natin itong liham para sa kanyang sarili. Oh, alam niyo minsan, maikwento ko lang mga ka-vibes sa inyo no, na minsan po pag may mga bagay ho tayo na hindi na natin kaya. Diba, yung feeling natin ang bigat-bigat na, hindi na natin alam kung kanino natin ikukwento. Alam nyo, malaking tulong po yung pagsusulat. Opo, kung ano yung mga nasa isip natin, kung ano man po yung mga gusto nating mangyari at mga naiisip nga natin. Opo, mainam ho na yan po ay ating isulat kung ayaw nyong ikwento po sa iba. So, ito na nga mga ka-vibes. Oh, wait lang, bago ang lahat. Wait lang. May nag-comment ulit. Ay, ito pala. Sabi pa dito ni Kuya Joseph Rabino, pa-shoutout po to all client nagpa-book event ng October. Thanks po sa tiwala. O, maraming salamat daw sa tiwala. Sabi ni Kuya Joseph Rabino, ano ka naman yan? Ano kang book yan? Oo, yung kay sasakyan. Baka naman maituturo kami dyan sa anong tawag din ni sa Mindoro. Kuya, marami ho tayo mga tagapakinig dyan sa Mindoro. Binabati na natin lahat ng mga nakikinig dyan sa Mindoro. Isang magandang hapon po. Pero bago ang lahat pala, bago natin simulan ang ating mga kwentuhan, opo, ay muli po ako magbabalik mga ka-vibes. Pasensya na, bibitinin muna ulit kayo ni DJ Honey. Muli po akong magbabalik, kaya abangan nyo na lang ho ang aking pagbabalik. Doon po natin babasahin itong letter ng isang tao para sa kanyang sarili. Opo, dahil syempre kanina po napag-usapan natin, may nag-send po na sabi niya, para daw ito sa kanyang sarili na gusto nang i-share sa ating mga ka-vibes. Mga ka-vibes, 12:13 na po ng hapon ng oras sa buong Pilipinas. Naku, muli po tayo magbabalik maya-maya lamang dito po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes.
0: GV99.9, your good vibes.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic.
4: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
1: Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap.
4: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
1: Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam.
4: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
5: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099 0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
0: GV 99.9.
9: Let me tell you.

0: TV99.9 Your Good Vibes.
1: Naka-radio ka pa ba?
2: Iba pag kami.
3: Baka DJ Honey yan.
4: Baka DJ Honey yan.
5: Baka DJ Honey yan.
6: Baka DJ Honey yarn.
7: DJ Honey.
8: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool at tuloy-tuloy lamang ang good vibes.
9: Ito lang yan sa GV99.9, Your Good Vibes.
0: You are listening to DJ Honey on GV99.9, Your Good Vibes.
9: Agad ako nagbabalik. 12:18 na po ng hapon ng oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating program, Honey Beat, Tugtugan at Kuwantuhan. Siyempre dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. At siyempre, inyo pa rin hong nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat ng radyo. Ito po si DJ Honey. Mga ka-vibes, isang magandang hapon po, no? At again, maraming salamat, no, sa mga nakakasama natin ngayon sa Facebook Live natin po. Ay, yung mga nakikinig sa kanika nilang radyo, kung gusto nyo po ay makipagkwentuhan kay DJ Honey on air at online. Opo, kapag kayo po ay may mga pakomento at pa-shoutout. Naka-live na tayo sa Facebook, i-search nyo lamang GV99.9 FM at naka-live na tayo dyan. Pwede na kayo dyan mag-iwan ng inyong mga pagbabati at mensahe. Pero kung gusto nyo naman, ano, via text, o po gusto nyo nga mag-text sa ating hotline number, o i-text nyo lamang po sa 0926-079-8708. At syempre po ang ating Facebook page, GV99.9 FM. Again, naka-live na po tayo dyan. Kaya mga ka-vibes, yung nakakasama natin sa mga puntong ito, opo, may nahingi ng tulong. May nahingi ng tulong kasi nga, siya po ay may pinagdaraanan. Talaga, pinagdaraanan, oo. Ba't mo kasi dinaanan? Ganyan kayo eh. Alam nyo namang masakit na, dinaraanan nyo pa din. Pero ito na nga mga ka-vibes, no? Ngayong hapon po ay may nagpadala ng kanyang letter. Pero sa ngayon po ay para sa kanyang sarili muna. So mga ka-vibes, dito sa ating programa, naku, alam nyo, bukod sa marami tayong pasabog, oo, bibigyan din natin ng advice, yung mga nangangailangan ng tulong. Ano mang istorya yan? Yan man ay patungkol sa love life, tungkol sa family, tungkol sa personal mong problema. Open na po yan. Oo. Basta wag lang kayo hingi ng tulong sa pamamagitan ng utang. Oo. Sa pamamagitan ng pera, wala ako niyan. Ay, naku, mga ka-vibes. O, sige na nga. Simulan na nga natin itong open letter ni Anna para sa kanyang sarili. Ang oras sa buong Pilipinas, 12:20 ng hapon. Dear Anna, alam ko napapagod na. Nakakapagod marinig yung mga salitang lumaki ka. Bakit ang laki ng pinagbago ng katawan mo? O kaya naman, mag-diet ka kasi. Mga salitang para sa iba ay simpleng biro lang, pero para sa'yo, dagdag na naman sa bigat na matagal mo nang dinadala. Ang hindi nila alam, hindi mo naman ginustong magbago ang katawan mo. Hindi mo ginustong mahirapan sa timbang, magkaroon ng acne, o makaranas ng mga pagbabagong minsan ay hindi mo rin maintindihan. Dahil may picos ka, may mga bagay sa katawan mo na hindi ganoon kadaling kontrolin. At kahit ginagawa mo ang lahat para alagaan ang sarili mo, may mga araw pa rin pakiramdam mo hindi sapat ang ginagawa mo. Masakit, hindi ba? Lalo na kapag sarili mo ng salamin ang

Kapag dati, ang dali mong pumili ng damit. Pero ngayon, ilang beses mo munang susukatin kung bagay pa ba sa'yo. Kapag may reunion, may birthday, o simpleng lakad kasama yung mga kaibigan, iniisip mo kung may makakapansin na naman ba sa timbang mo. Minsan, hindi na lang katawan mo yung kinakwestiyon eh. Pati halaga mo bilang isang babae. Pero gusto kong ipaalala sa'yo na hindi nasusukat ang pagkababae mo sa liit ng baywang mo, sa kinis ng balat mo, o sa numerong nakikita mo sa timbangan. Hindi ka tamad dahil nagbabago yung timbang mo. Hindi ka pabaya dahil may acne ka. At lalong hindi ka dapat ikahiya dahil lamang tugma ang katawan mo sa pamantayang hindi tugma ang katawan mo sa pamantayang itinakda ng ibang tao. Ang pikos ay hindi mo buong pagkatao. Isa lamang itong kondisyon na bahagi ng pinagdaraanan mo. Karapat dapat kang makatanggap ng tamang pangangalaga, pag-unawa at suporta. At sa mga taong mahilig magkomento sa katawan ng iba, sana matuto tayong mag-isip bago magsalita. Hindi natin alam ang buong kwento sa likod ng bawat pagbabago. Hindi natin alam kung ilang beses nang umiyak ang taong pinagtatawanan natin. Kung ilang insecurity ang pilit niyang nilalabanan o kung gaano siya kapagod na ipaliwanag ang sarili niya. Hindi lahat ng nakikita nating pagbabago ay dahilan para magtanong. At hindi lahat ng tanong ay kailangan nating sagutin. Kaya para sa yourself, para sa iyo, Ana, sana dumating yung araw na hindi mo na kailangang magtago sa likod ng maluluwag na damit. Sana makapag-picture ka nang hindi mo na hinahanap ang pinakamagandang angulo. Sana makapasok ka sa isang silid nang hindi iniisip kung may manghuhusga sa itsura mo. At higit sa lahat, sana matutunan mong alagaan ang sarili mo hindi dahil galit ka sa katawan mo, kundi dahil mahal mo ito. You deserve to feel beautiful even on the days you don't feel confident. You deserve to be loved without having to lose weight first. At deserve mong mabuhay nang hindi palaging humihingi ng tawad sa katawan na mayroon ka. Hindi ka lang basta katawan na pwedeng husgahan ng kahit sino. Isa kang taong may damdamin, may pangarap, may kwento at may halagang hindi kailanman mababawasan dahil sa timbang mo. Nagmamahal, Ana. Mga ka-vibes, ang oras sa buong Pilipinas, 12:25 ng hapon. Hindi po tayo magbabalik, pero iwan ako muna kayo ng isang awitin na pwedeng magpa-boost ng confidence nating mga kababaihan at lahat ng mga may pinagdaraanan patungkol sa kanilang physical appearance. Walang perfect, lagi niyo po yan tatandaan. Pero muli tayo magbabalik maya-maya lamang po dito sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kuwentuhan. Dito lamang yan sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: May magandang balita para sa'yo. Sa Boko Famco, mayroon kaming salary loan para sa mga government employees na may permanent status, sa mababang interest rate at title loan para sa mga nangangailangan ng puhunan para sa kanilang agricultural activities at kabuhayan. Bisitahin kami sa Boko Famco Batangas Branch, 907 Pastor Road, New Public Market, Barangay Kuta, Batangas City. Para sa inyong inquiries, tumawag sa 0945-811-4450. Hanapin kami sa Facebook, Boko Famco Batangas. Boko Famco, katuwang mo sa pag-abot ng iyong mga pangarap.
2: Paregardeng! Paregardeng!
3: Ay, pareng Efren! Andiyan ka pala!
2: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
3: Alay, oo naman, pareng Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
2: Pero, bulol ka!
4: Ayaw ko na!
5: Hala? Joke pala yun!
6: DJ, pasang request naman po!
7: Hello po! Pwede pong mag-request?
6: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
8: Song request ba ka mo? Sagot namin yan!
9: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
8: I'm on the top of the world. Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
9: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
8: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang Kayo Ang Ibibida. The best request! Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, Your Good Vibes.
9: Request ka na!
10: GV99.9.
11: 78 days before Christmas, get those Christmas lights shining bright, just like GV99.9, your good vibes.

0: kami.
1: Baka DJ Honey yan.
2: Baka DJ Honey yan.
3: Baka DJ Honey yan.
0: Baka DJ Honey yarn.
4: DJ Honey.
5: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes.
6: Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes.
7: You are listening to DJ Honey on GV99.9. Good vibes.
6: Mga ka-vibes, 12:32 na ng hapon ng oras sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating program, Honey Beat, Tugtugan at Kuwentuhan. Siyempre, dito lamang po yan sa GV99.9, your good vibes. Kasi itong si Anna, oo, nakausap natin ito kanina, oo, at siya yung nagpadala ng mensahe or siya yung merong mensahe para sa kanyang sarili. Kasi mga ka-vibes, no, baka may mga nakaka-relate po dyan na hanggang ngayon nakakatanggap sila ng mga hindi magagandang salita sa pamilya nila, sa loob ng kanyang family, sa workplace, yung mga workmates niya, yung boss niya, or kahit sa mga public places po, no. Minsan kasi ang dali po nating magbigay ng mga komento patungkol sa isang tao. Hindi natin alam. Or baka hindi tayo aware na yung tao na yon maaari na masaktan, maaring umiyak, at maaring dalhin niya po yon habang buhay. Kasi mga ka-vibes, alam nyo, sa totoo lang, naniniwala ako na sa pinakamurang edad natin, oo, simula nang nagkameron na ho tayo ng kamalayan dito sa mundo, lahat ng mga bagay na magaganda at hindi magaganda, tatatak at tatatak yan sa kanyang sarili, sa kanyang utak, at maaaring dalhin niya po yan habang buhay. Alam nyo, mga ka-vibes, no, sa edad kong to, oh, bata pa naman ako. Sa edad kong to, may mga alaala ako, may mga memories na masasabi kong hindi maganda. In a way na hindi naman ako sinaktan physically, pero may mga narinig ako na hindi talaga maganda. Minsan, hindi patungkol sa akin. Minsan, patungkol sa mga mahal ko sa buhay. O di kaya patungkol doon sa mga kaibigan ko na syempre bilang isang kaibigan, bilang isang anak, bilang isang tao, na-hurt ako. Kaya hanggang ngayon na ito na yung edad ko. Daladala ko siya, oo. Kaya ikaw, di ba? Kung gusto mo na matandaan ka sa magandang image, sa magandang pamamaraan, siguro mas mainam na yung mga binabanggit or nilalabas ng iyong mga bibig ay mga makakabuti na mga salita para sa isang tao. Diba? Kasi ang gulo-gulo na ng mundo, ang gulo-gulo na ng Pilipinas. Diba? Ang mahal na nga ng kilo ng ano, ng bigas. Diba? Minsan na nga lang tayong ano, di na nga tayo makapag-samgyup. Sa mahal, diba? So, sana ikaw, kung gusto mong maging, hindi naman sa pagiging plastic, opo, yung mga bagay lang na alam mong makakasakit, huwag mo na hong banggitin. Kailangan magpaka-plastic na bula-bulahin mo yung kausap mo. Kailangan mo lang i-filter yung mga salita na sasabihin mo sa isang tao. Minsan na, sige, shout out na natin yung mga medyo nakakatanda ho sa atin. Ano, minsan may mga paliwanag pa ho sila na, aba, yun lang, nasaktan ka na. Diba, may mga ganyan po tayong sitwasyon. Kaya yung mga nakikinig po dyan ng mga nanay, tatay natin, yung ating mga lolo at lola, pati na rin ng ating mga tito at tita. Diba, hindi lahat binabanggit, hindi lahat minimension sa kausap mo. Dire-diretso, walang pre na yung bibig mo eh. So sa ating mga ka-vibes, again, opo, yung pagiging mabuting tao naman po yan. Wala naman po yung pinipiling edad. Para sa lahat po yan. So, hindi porket ikaw ang matanda, lahat itama na. Hindi porket ikaw ay bata, ikaw ang laging pagbibigyan. May mga pagkakataon talaga tayo na dapat balansa lang, mga ka-vibes, no? Pero pagdating dito kay Anna, o pag-usapan natin itong si Anna. Pagdating naman po kay Anna, sana, no, para sa ating mga ka-vibes, tandaan ho natin na hindi natin alam yung mga pinagdaraanan po ng bawat tao na nakakasama natin, nakakasalamuhan natin. Hindi natin alam yung kanilang mga ipinaglalaban sa buhay po, sa likod ng kanilang mga sarili at kanilang mga itsura. Lalo na po sa mga sabihin na natin nung may mga sakit na nagbabago ho ang kanilang physical na kaanyuan. Nagbabago ang kanilang timbang, diba? Maring yung mga bagay na yun, opo, kaya sila dumating sa punto na yun, di na ho nila kontrolado. So, di natin kailangang maintindihan ang lahat ng pinagdaraanan nila para piliin natin na maging mabait. Diba? Kung ikaw naman, ikaw na nakakaranas nito, sana wag mong hayaan yung mga komento ng ibang tao ang magdikta kung paano tingnan ng sarili mo. Lagaan mo yung katawan mo ha, tsaka humingi ng tulong kung kinakailangan. Marami na hong tayo mga paraan po na magpoprotekta sa ating mga sarili laban po sa mga ganyang sitwasyon. Mga ka-vibes, kung kayo po ay may mga pabati pa po, kung kayo po ay may mga pa-shoutout pa, welcome na welcome pa rin po sa ating hotline number 0926-079-8708. And of course, yung ating pong Facebook page, naka-live pa rin tayo dyan, sama-sama pa rin tayo dyan. Kaya kayo po ay magtungo na dyan sa ating Facebook page, naka-live pa rin tayo mga ka-vibes. So, muli po ako magbabalik maya-maya lamang dito po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kuwentuhan. Siyempre, dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes.
2: Trentahin na kami!
3: GV99.9,
2: trentahin na tayo, mga ka-vibes!
4: Trentahin na!
8: Trenta!
9: GV99.9,
10: trentahin na!

0: GV99.9. Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
1: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
0: Drink responsibly.
2: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
0: GV99.9.

12:47 ang hapon ng oras sa buong Pilipinas. Welcome na po sa ating last push na ng ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Kaya mga ka-vibes, umabol na kayo ng mga pagbati po ninyo. Pero mga ka-vibes, again, ang inyo pong nakakasama ay ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey. DJ Honey Yarn, oo. Mga ka-vibes, wait lang, oo. Mga nais pong magpahabol ng kanilang mga pabati. Again, naka-live pa rin tayo sa ating Facebook page, sa ating GV99.9 FM. Research na lamang po. GV99.9 FM. Pwede kaya mag-text kayo sa ating hotline number 0926-079-8708. And of course, ating online live streaming. Opo, pwede kayo nga mag-search. Mag-comment dyan sa ating live chat. Pwede kayong mag-iwan dyan ng inyong mga pabati. Babasahin ni DJ Honey on air. At mga ka-vibes, no? Wait lang. Alam nyo ano, bagong buhay na. Magpapakabait na si DJ Honey. Sana kayo din po magpakabagong buhay na kayo. Kasi minsan ang kailangan talaga natin sa buhay ay magbagong buhay po tayo. No? Ngayon, yung mga nakinig sa atin, sana maisip-isip nyo po yung mga sasabihin nyo bago nyo iwan or sambitin ang inyong mga labi. Kasi baka mamaya ma-hurt sila, di ba? Pero nga kung ano, parang nakita or napanood na dapat ano, isipin mo talaga yung sasabihin mo dun sa isang tao na yon. Kasi hindi mo alam, baka last nyo na napagkikita yon. Baka yung tao na kausap mo, posible, ano, mawala na sa mundong ibabaw. Tapos konsensya mo na lang kung ano yung huli nyong pag-uusap at conversation. Diba? Ayaw naman natin ng ganun. So, mga ka-vibes, kung kayo ay may mga makakausap na tao, no, make sure yung mga bagay na maganda lang. Opo, kailangan i-filter talaga natin yung mga sasabihin natin sa ibang tao. Ayos siya mga ka-vibes, dahil nga po 9 minutes na lamang. Oo, ay hindi pala, 10 minutes pa rin pala bago sumapit ang aluuna ng hapon. Maraming salamat po sa pagsama sa akin simula kaninang alas 9 ng umaga. Pero for now, hanggang dito po muna ang ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, inyong nakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat ng radyo. Opo, tomorrow ulit tayo magkakasama-sama. Mga ka-vibes, iwanan ko muna kayo ng isang awiting, All the Love in the World by The Course. Bye-bye mga ka-vibes and enjoy the rest of the day. Happy Thursday mga ka-vibes. Bye-bye!

0: Bossing, bossing! Paeg ka, uulan ang bigas.
1: Abay oo, para din ako bibili.
0: Pero, nakasa ako.
2: Ayaw ko na.
3: Hala? Joke pala yun?
4: DJ, pasang request naman po.
5: Hello po, pwede pong mag-request?
4: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
6: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
7: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
6: I'm on the top of the world. Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
7: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
6: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang Kayo ang Ibibida. The best request. Ito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9, your good vibes.
7: Request ka na!
8: GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko, Kiko,
4: Kiko. Kiko Barako.
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: 78 days before Christmas, get those Christmas lights shining bright, just like GV99.9, your good vibes.
1: Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never...
2: Bakit right pad ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
2: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
3: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan RiteMed medicines. Kailangan RiteMed.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan RiteMedicines. Kailangan RiteMed.
9: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
10: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
11: Pare, payag ka, maging bumbero ka?
12: Oo naman pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
11: Pero pamatay apoy mo, water gun!
13: Oo, ayaw ko na.
14: Hala, joke pala yun.
11: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
15: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinapaboritong tambayan on air.
11: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
15: Opaka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
11: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station, GV99.9.
14: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
16: This is Barkada Vibes!
17: Barkada Vibes!
18: Barkada Vibes!
15: This is Barkada Vibes!

0: 30 years
1: na tayo, mga ka-vibes.
2: 30 na tayo, mga ka-vibes.
3: 30 years na ang GV99.5.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo.
2: GV99.5.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Put your hands up. The World Cup is here.
1: 30
2: anyos na tayo, mga ka-vibes.
3: 30 na tayo, mga ka-vibes.
4: 30 years na ang GB99.
5: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo.
3: GB99.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.9!
5: 30 na!
6: Vibes. 78 days before Christmas, get those Christmas lights shining bright just like GV99.9, your good vibes!

0: Uy, parang boy, di ba kaya ang pera ay nabalik?
1: Abay, oo naman. Basta't ikay gumagawa ng kabutihan.
0: Ay siya, ako'y bayarin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
1: Oo, ayaw ko na.
2: Hala, joke pala yun.
3: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
4: Samahan niyo na ako mga kabayo sa inyong pinakaboritong tambayan on air.
3: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
4: Opa, mga kabayo, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
3: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GB 99.9.
2: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
5: This is Barkada Vibes!
1: Barkada Vibes!
2: Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
4: This is Barkada Vibes!

0: Eating apple, we are drowning your river.
1: Oh, carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
2: Ay, namumuro na ako.
1: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V, 30.
3: 30 anos na? Uy, bingo!
2: Aba, akalain mo, tumitrenta na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
5: This is DJ Frank.
2: This is DJ Marco.
6: Ako po si DJ Robbie.
4: 30 taon ng masayang kwentuhan.
5: Always reminding you that every gising is a blessing.
4: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
2: 30 anyos na tayo.
6: Mga vibes, 30
2: anyos. GV99.9.
5: This is GV99.9.
4: GV99.9. Trentahin na!

0: 99.9 gives you your news, keeps you informed and updated, plays your kind of music, your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Hey, grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.

0: naka-radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibe.
5: That song is brought to you by Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
6: Sa bukid, dapat laging palaban.
7: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
8: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra, now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
9: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: 78 days before Christmas, get those Christmas lights shining bright, just like GV99.9, your good vibes.
1: Merry Christmas and a happy holiday. This season may we...
2: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
3: May magandang balita para sa'yo. Sa Boko Famco, mayroon kaming salary loan para sa mga government employees na may permanent status, sa mababang interest rate at title loan para sa mga nangangailangan ng puhunan para sa kanilang agricultural activities at kabuhayan. Bisitahin kami sa Boko Famco Batangas Branch, 907 Pastor Road, New Public Market, Barangay Kuta, Batangas City. Para sa inyong inquiries, tumawag sa 0945-811-4450. Hanapin kami sa Facebook, Boko Famco Batangas. Boko Famco, katuwang mo sa pag-abot ng iyong mga pangarap.
4: Ay, paring dayo, paring dayo.
5: Ah,
4: pahayag ka, unlimited ang pera mo.
5: Abay, oo naman, pare. Para lahat ng gusto ko, nabibili ka.
4: Pero, utang with interest.
6: Ayaw ko na.
7: Hala, joke pala yun.
8: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
9: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
8: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
9: Baka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
8: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9. Barka!

0: That song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
0: It is now 4:40 in the afternoon. That time check is brought to you by Guanzon Group of Companies. Pinakasulit na motorcycle deals. Bisitahin ang mga Guanzon branches dine sa Santo Tomas, Bawan at soon to open Guanzon, Batangas City.
4: Mga kaibigan, kilala nyo gang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne sa Guanzon Group of Companies. Kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzon ah. Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha. Maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzon, abay garantisado ang servisyo. Bisitahin ang mga Guanzon branches din sa Santo Tomas, Bawan at soon to open Guanzon, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzon tayo.

0: song is brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Bakit Right Med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
10: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travelworthy PH, making your travels worth it.
1: It is now 4:50 in the afternoon. That time check is brought to you by Travelworthy PH.
10: Travelworthy PH, making your travels worth it.
1: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: sa ating lahat mga kaibigan. Kumusta po ang inyong maghapon? Parang hindi ko nararanasan yung binabanggit na El Nino, pero alam nyo, bibigla lang ho yan. Kasi ngayon ko napansin nyo po ay may mga tag-araw na, pero sa ibang lugar ho ay napapansin din natin, especially sa parte ng Visayas and Mindanao, ay nararanasan na po nila yung init. Dito sa Luzon ay may mga ulan-ulan pa rin naranasan tayo. Kaya maghanda lang ho tayo. Ang mensahe po namin ay maghanda po tayo. Ako po si retired Brigadier General Gerald Samudio. Tayo po mag-isama hanggang alas 6 po ng gabi. Tayo po ay napapakinggan sa 99.9 GVFM Batangas, 792 kHz Pampanga, DWDD Armed Forces Radio, Metro Manila. Maraming salamat po kay DJ Kiko Barako na talagang katulong po natin at kay Captain Jarvis Hong na dalawang kanyang ginagawa doon sa technical.
1: Excuse mo, hindi ko kayo nakikita, Gen C.
0: Oo. So, mga kaibigan, magandang hapon ho sa ating lahat. Kasama po natin si Dr. Divine at saka si Jarvis. Ngayon, nakita ko na po si Florence Salmasan. So, ngayon ay tuloy-tuloy lang tayo ng mga balita. Tigda dalawa, ma'am, ikaw ay dalawang balita. Dalawang balita kay Florence, dalawang balita kay Jarvis, and then pasa uli kay ma'am Divine para sa susunod na round ng ating balita hanggang matapos ho tayo. At ngayon ho ay wala tayong guest sa araw na ito. So welcome ho sa ating programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran, Pilipinas. At ngayon po ating puntahan si Dr. Divine. Reyes, ma'am, magandang hapon ho.
1: Magandang hapon po. Isang magnitude 5.2 na lindol ang tumama sa bahagi ng Davao Occidental madaling araw ngayong Webes, Oktubre 8. Ayon sa PHIVOLCS, naganap ang tectonic earthquake alas 12:42 ng madaling araw at natukoy ang pinagmulan nito 71 kilometro timog ng Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. May lalim na 73 kilometro ang lindol na itala naman ang intensity 1 sa Malita at Malungon. Sa ngayon, wala pang naiulat na pinsala kaugnay ng pagyanig. Nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology na posible pa rin magkaroon ng mga aftershock dahil dito pinapayuhan ang mga residente na manatiling alerto at tiyaking ligtas ang mga mabibigat na kagamitan at iba pang bagay sa loob ng kanilang mga bahay. Paalala rin sa publiko na sa oras ng malakas na pagyanig, isagawa ang yumuko, magtago at kumapit at umiwas sa mga bagay na maaring mahulog. Intertropical Convergence Zone, asahan ang maulap na kalangitan, kalat-kalat na pagulan at pagkulog sa ilang bahagi ng Visayas, Mindanao at Palawan dahil sa Intertropical Convergence Zone o ITZZ. Ayon sa PAGASA, wala itong minomonitor na low pressure area sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Apektado rin ng northeasterly wind flow ang ilang bahagi ng Hilagang Luzon, posibleng makaranas ng mga pag-ulan ang Cagayan Valley, Bicol Region, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ipugao, Aurora, Quezon at Marinduque. Samantala sa Metro Manila at malaking bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan. Maari pa rin magkaroon ng isolated rain showers o thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Pinapaalalahanan ng PAGASA ang publiko na mag-ingat sa biglaang pagbuhos ng ulan at pagkulog, lalo na sa mga lugar na madaling bahain at sa mga motorista na bibiyahe sa panahon ng malakas na buhos ng ulan. Balik po muna sa ating mga kasamahan sa panguna po ni General Samudio.
2: Yun. Maraming salamat sa iyong balitang yan na Mag Divine, no? Pero Mag Divine, meron akong napapansin, no? Ang sabi sa atin, maghanda daw tayo sa ating pagdating ng ating Super El Nino. Pero parang baliktad ata, Mag Divine, no? Parang dumadami lalo yung ating pag-ulan, no? Parang normal kaya ito? O ito ba sa tingin mo, Mag Divine, sintomas na ng climate change?
1: Correct ka dyan. Tamang-tama. Tumpak. Nasa pulmo, Captain Jarvis. Yan ang tinatawag na manifestation matibay na patotoo na talagang tayo ay sagana tayo sa climate change. Kaya po, anything could happen. Isa, naglalakad ka, ang feeling mo okay, biglang uulan, di mo alam, parang ang dagak, saan ka tatakbo.
2: Oo, oh, tama po, nga, Ma'am Divine, no?
1: Kaya, lalo ka na, Captain Jarvis, lagi ka nakaporma.
2: Oo, oh,
1: maganda ng puti mong uniform eh. Eh, kamukat po, kad naglalakad ka, biglang uulan, isang katatakbo. Eh, kailangan talaga, lagi tayong handa. Kaya nga tayo eh, andyan tayo, mga frontliner tayo ng climate change. At ako din sa sarili ko, mabigat. Basta magdadala ako ng payong, libre naman yun. Ang mahirap, yung abutin ka ng ulan, nung wala ka man ng masisilungan. Ayun pa naman, aabutin ka, Captain Jarvis, ng ulan dun sa lugar na walang waiting shed. Patay ka. Wala talagang masisilungan.
2: Oo. At saka, napapansin ko din eh, mga kapatid, mainit. Napakainit, pero biglang uulan ng malakas. Pero alam niyo ba, mga kapatid, natutunan ko to bilang isang instructor pilot na yung biglang pag-init, yun yung mga sinasabi ng mga matatanda, Ma'am Divine, yung mga ating mga lolo at lola na, ay, mainit. Uulan yan mamaya. Mga kapatid, tama, totoo yan. Dahil ang ating mga ulap, pag napag-aralan natin ito sa elementary, mayroon tayong evaporation, di ba? So, nag-evaporate, mga kapatid, ang tubig mula sa lupa papunta sa langit. So, nagiging ulap sila. Ngayon, habang lumalaki yan, mga kapatid, yung ulap na yan, bumibigat yan. It will come a time na sa sobrang bigat niya, hindi na niya kayang hawakan yung sarili niya, tsaka babagsak yung ulan. Pero mga kapatid, yung mga mainit na hangin na yan, magaan yan eh, umaangas yan. Kaya nga, di ba, Ma'am Divine, Florence, yung ating init o yung mga usok, no, mapapansin nyo, pataas, kasi magaan. So yung pagtaas ng usok na yan, yung init na yan, yung hot air, kumbaga mga kapatid, ang nangyayari niyan, hinahawakan niya yung ulap. So instead na babagsak na siya, yung hot air na yun, yung mainit na hangin na to, sinusuportahan pa yung ulap. So ano nangyayari? Lalo pang lumalaki yung ulap. Hanggang lumaki siya ng sobra. Oo, Ma'am Divine. Pag lumaki yan ng sobra at biglang nawala yung init, o kaya hindi na din kaya hawakan ng init. Kaya tignan mo, Ma'am Divine, ang ulan madalas hapon kasi nawawala na yung init. Babagsak ng malakas ang ulan. Yan ang
1: alam mo, Captain Jarvis, yung pinagsasabi mo, mag-ingat-ingat ka, wag kang gagawin sa pag-asa at baka magkaroon ka ng second career. Part-time na weather forecaster ni administrator.
2: Nako.
1: Na Daniel Servando.
2: Nako, ma'am. Ako po ay open na open dyan. Kung matututunan ko naman maging weatherman, di ba? Pwede. Kaso, Ma'am Divine, ang concern ko lang, baka mamaya padala ako ng pag-asa sa Baguio, liparin naman ako sa liit kong ito.
1: Sige po, Captain Jarvis, ako excited na sa mga aviation news niyo po.
2: Yun, sakto. Oo, mga kapatid, yan, magtungo naman tayo sa ating mga balita.
1: Lalo na ngayon, lately, Captain Jarvis, lagi akong sakay ng aeroplano. Dami kong biyahe.
2: Ay, oo nga. Ito, mga kapatid, si Ma'am Divine, mas marami pa atang kumpluto ito si Ma'am Divine, mas mataas pa ang oras niya kaysa sa akin. Ngayon, nga kapatid, pero mga kapatid, magtungo naman tayo sa balita naman ngayon sa sektor ng aviation, no? Magtungo sa una nating balita balita ito tungkol sa ating national flag carrier dahil inanunsyo nila ang pagpapaliban at pag-cancel ng flights mula Manila patungong Riyadh ngayong araw. Ayon daw sa opisyal na pahayag ng airline at koordinasyon sa CAAP, ATMC or Air Traffic Management Center, ang temporary flight suspension na ito ay bilang precautionary safety measures dahil sa umuusbong na tensyon sa Middle East at localized military airstrikes malapit sa regional airspace corridor sa Saudi Arabia. Naglabas din ng babala ang United States Federal Aviation Administration or FAA sa mga international carriers. Tiniyak ng CAAP na ang ating flight dispatchers ay sinusubaybayan ng husto ang mga notice to airmen at alternative flight routing schemes upang matiyak ang kaligtasan ng ating mga OFWs at flight crews. Samantala naman, mga kapatid, mula naman sa ating regulatory oversight sa provincial fields at flight training schools,

0: Kapatid, ang aking balita sa sektor ng aviation. At mamaya madadagdagan yan ng international news naman. Itong mga kapatid, itong cancellation na ginagawa, ano, napaka-importante ito mga kapatid dahil importante ito sa ating flight routing. Kasi may meron tayong mga tinatawag na prohibited at restricted airspace. Ika nga, pag sinabi natin mga kapatid na prohibited airspace, ito ay bawal talagang liparin. Pag ikaw ay lumipad dito at lumapit ka sa airspace na ito, lilipad mo ito, maaari kang at best ma-intercept ng mga fighter planes or at worst, pwede ka nilang makitang threat at pwede ka nilang kumbaga i-shoot down. Diba? Meron din naman tayo mga restricted airspaces na yan ang meron tayo mga military activity. Yan, tulad na nagaganap na sigalot sa Middle East, iniiwasan na ito ng ating mga eroplano upang maiwasan ng kumbaga ligaw na tama dahil nagkaroon na tayo ng earlier this 2020 era. Eh nagkaroon na po tayo ng insidente niyan dahil meron na i-shutdown na commercial flight na akala nila akala nila mga kapatid isang military flight. So para maiwasan mga ganitong kaganapan nagkakaroon tayo ng cancellation. Kaya muli sa ating mga kapatid
1: babiyahe. Tatanong po ako sa inyo.
0: Kapatid. Yes, Ma'am Divine.
1: Okay lang na ako hindi mo makita, pero hindi kita makita, ako'y naguguluhan.
0: Sige, Ma'am Divine.
1: Opo. Kasi po ako kasi, ang problema ko, ba't hindi ako makapag-open ng camera? Pag ino-open ko, nawawala ako. Mag-sign in uli ako, matatagalan na naman. Kaya muna, pagtyagaan niyo muna. Ikaw eh, hindi ko nakikita eh.
0: Yes, kasi Ma'am Divine. Basta tayo'y naririnig, ikaw ay naririnig sa ating programa. Tayo importante. On the air, wala tayong yes, problema. Pero opo. Sa susunod, Ma'am Divine, hopefully makahanap tayo ng magandang signal dyan sa area
1: okay.
0: natin.
1: Okay. So, ngayon, ano po yun? Likas pala, hindi akala ko ako yung may problema na yung aking signal. Talaga po pala ang gano'n, ano?
0: Yes, ma'am.
1: Marami pa rin akong naka-standby na balita dito. Captain Jarvis, just give me a cue at pwede
0: ayun,
1: mo pumulim sa dahan ito mga
0: ito. Sakto. Mamaya, Ma'am Divine, tayo magbabalik sa inyo madagdag pang mabalita. Pero ngayon, mga kapatid, pag-usapan naman natin ang balita sa sukol sa edukasyon na ibabahagi ni Ma'am Florence Salmasan. Okay. Ma'am Florence, go ahead.
2: Ito po yung ating nakalap na balita sa sektor ng edukasyon. Sa larangan ng higher education, dalawang malaking tagumpay ang nihayag ng CHED sa pangunan ni Chairperson Agrupi. Unay ang tagumpay na nairehistro ng CHED ang ugnayan ng 169 ng mga higher education institutions sa Pilipinas patungo sa mga international academic partners sa katatapos lamang ng Higher Education Partnership Conference 2026 sa Cebu. Bukod dito, opisyal na rin pinarangalan at sinalita ng status ng Basilan State College na ganap ng Basilan State University upang mapalawak ang oportunidad sa kolehiyo sa Bangsamoro Region. Opisyal na nakipag-alyansa ang TESDA sa tech giant na Amazon Web Services upang mag-alok ng libreng pagsasanay sa cloud computing at artificial intelligence sa pamamagitan ng TESDA online program. Layan nitong may ihanda ang ating mga kabataan at skilled workers sa mga modernong trabaho na in-demand sa pandaigdigang merkado ngayong huling bahagi ng 2026. Pinabilis ngayong araw ng DepEd ang Department of Education sa pangunan ni Education Secretary Angara, ang Department at ng Department of Budget and Management ang pamamahagi ng 8.68 bilyong pondo para sa

0: walang face-to-face classes ay lalo lamang nagpapalala sa learning loss sa mga asignatura tulad ng pagbasa at matematika. At pabalik pa po ako mamaya mula sa karagdagang balita mula sa Chesapeake. Balik ko sa inyo.
1: Well, maraming salamat sa iyong balita, Florence. No, actually, maganda balita yan na merong partnership ang Amazon sa TESDA para sa kanilang tinatawag nito para sa kanilang online learning program, no? Sayang talaga, Florence. Ikaw ang aming iniintay na pambato kahapon sa ating kapanayam sa kay TESDA USEC, no? Pero ito ay magandang balita nga din, Florence, no? Ikaw, Florence, ikaw, tingin mo, dahil lumuusbong ang mga vocational courses, sabi din nila USEC kahapon, napaka worthwhile para sa ating mga kabababayan ang mag-vocational course. Ngayon, nagkakaroon na ng aviation. Isa sa kanilang, nasa top 10 nila ang aviation para sa mga crucial na mga mas yung mga industry na talagang high in demand. Ikaw ba, Florence, mayroon ka bang mga naiisip na programs para sa na pwede nating imungkahi sa TESDA na itayo pagdating sa sector ng aviation?
0: Siguro, no, since ngayon tayong ANC at saka ABCD pa ng mga associate degree, sa pwede silang mag-assist ng license nila at application, so pwede siguro integrate din ang TESDA na maliban sa kapag-license nila, meron silang mga TESDA certificate regarding sa tech book na related doon sa mechanic, sa welding, and so on. And then pwede rin integrate sa ating mga kumbaga micro-credentials ng ating mga IT at IS students dito sa NAAP, yung mga information technology na TESDA courses na kung saan yung sa NC2 na pwede i-integrate sa curriculum nila. And then, for example, sa aviation communication, sa customer service, mas ito ganun at tourism, lalo sa tourism natin, sa NAAP na integrate dito yung mga NC2 certificates like bartending, bartending, related sa aviation, events management. So, for ABLOG naman or supply chain management, meron naman tayong regarding sa mga courses nila for example, sa supply chain, meron tayong mga accounting na mga short courses or certificate courses.
1: Yun. Actually, Florence, bagay na bagay ka maging part din ng industry board ng TESDA dahil nabanggit yun ni USEC na mga kapatid no, kahapon na bumubuo daw ngayon ang TESDA ng industry board para sa aviation industry. So kasama ito yung mga angkaap, ang mga akadin, ang iba-ibang mga professionals at mga companies sa aviation industry para makita nila ang demand, tapos makita nila kung ano ba yung mga skill set ang kailangan ng mga tao para makuha, mga estudyanteng mag-a-apply nito para makuha ang ma-comply ang demand na hinahanap ng industriya ngayon. At syempre, ano yung mga knowledge na kailangan na i-impart sa mga sa estudyante na magte-take ng mga aviation vocational programs ng TESDA para maging very much competent sila sa ating aviation industry. Pero actually, mga kapatid, no, Florence and Ma'am Divine, napakadami ng ating, marami-rami na din pala ang ating mga kababayan na OFW na nasa aviation industry, na nasa ibang bansa, lalo na dyan sa Middle East. Dahil marami sa kanila nasa baggage handling, aircraft cleaning, passenger service agent, yun yung mga kasama natin sa check-in counter, yung mga nag-accommodate sa atin sa ating mga check-in baggage, sa ating mga boarding gates, ang ating mga RSAs, ramp service agents, sila naman yung mga nagpre-prepare ng eroplano sa ground. Sila yung nag-marshal ng mga eroplano, mga kapatid, para makapag-park sa mga bay, paano sila yung nagtutow ng aircraft paatras, para makapag-start up sila palayo dun sa terminal. Ito mga kapatid sa ating mga taga-apakinig na gustong sumubok bilang isang OFW, isang bagong bayani sa industriya naman ng aviation.

0: question, eh, pwedeng-pwede niyong subukan ito. Okay? Pero mga kapatid, magbalik naman tayo ngayon sa mga pandagdag na balita ni Dr. Divine. Dr. Divine, go ahead naman ulit.
1: Yes po, Captain Jarvis, abang pinapakinggan kita dyan sa adlib mo kay Ma'am Florence na nababagay din siya sa testa board, ano, sa industry na yan eh. Ako'y kinakabahan, baka kayo mawala lahat, mapunta kayo dun. Susunod ako. Ako'y mag-e-enroll at makonsumi kayo. Yun lang ay biro lang, Captain Jarvis. Anyway, maganda po ang mga plano natin at lumalawak po ang mga taong sa atin may sumusuporta para po mapalawak po ang tagumpay ng ating aviation industry. At yan po naman isang positibong patotoo na dapat tayo nagsasawa at nawawala ng pag-asa na magkakaroon ng karagdagang pag-unlad. Samantala po, naglabas ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng bagong guidelines para sa paggamit ng Enhanced Electronic Documentary Stamp Tax o EDST system. Layunin itong gawing mas organisado at mas ligtas ang electronic payment at paglalagay ng documentary stamp sa mga sakop na transaksyon. Sa ilalim ng bagong panuntunan, kailangang naka-enroll ang mga sakop na taxpayers sa Electronic Filing and Payment System o EFPS. Kailangan din nilang dumalo sa orientation ng BIR bago gamitin ang Enhanced EDST System. May hiwalay ding requirement para sa mga notary public. Kailangang magkaroon sila ng sariling EDST account at tiyaking tama ang kanilang BIR registration, classification at impormasyon tungkol sa kanilang autoridad bilang notary public. May proseso rin para sa refund kung nagkaroon ng doble, maraming beses o maling pagkakabit ng documentary stamp. Para naman sa system downtime o problema sa koneksyon, maaaring kumuha ng trouble ticket mula sa BIR contact center bilang patunay na nai-report ang problema. Ang mga sakop na taxpayer ay binigyan ng hanggang Disyembre 31 ng kasalukuyang taon para makapag-enroll. Sa kabilang dako po, nasa Singapore si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa 5 araw na working visit na nakatuon sa pagpapalakas na ugnayan ng Pilipinas at Singapore. Kabilang sa mga pangunahing layunin ng pagbisita ang paghikayat ng bagong investments at pagpapalawak ng kooperasyon sa teknolohiya. Inaasahang itatampok ng Pangulo ng Pilipinas bilang lugar para sa pamuhunan sa digital technology, artificial intelligence at advanced manufacturing. Layon nitong makahikayat ng mga kumpanyang maaring magdala ng kapital, teknolohiya at mga oportunidad sa trabaho. Kasama rin sa mga pag-uusap ang mga sektor na maaring makinabang ang Pilipinas sa pakikipagtulungan sa Singapore. Kabilang dito ang teknolohiya at iba pang larangang mahalaga sa pangmatagalang pag-unlad ng ekonomiya. Ayon sa mga opisyal ng pamahalaan, maaari ring makinabang ang mga ordinaryong Pilipino sa mas matibay na ugnayan sa Singapore sa pamamagitan ng bagong investments, trabaho at pagpapalitan ng kaalaman sa mga makabagong teknolohiya. Samantala po, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kaukulang ahensya ng pamahalaan na tutukan ang supply at presyo ng pagkain, fuel at kuryente. Ginawa ang direktiba habang patuloy na hinaharap ng bansa ang mga hamon sa ekonomiya. Layunin ang hakbang na maiwasan ang biglaang kakulangan ng mga pangunahing produkto at mapanatiling sapat ang supply para sa mga mamimili. Kasama rito ang patuloy na pagbabantay sa presyo at galaw ng mga pangunahing bilihin. Mahalaga ang sapat na supply dahil ang pagtaas ng presyo ng pagkain, langis at kuryente ay maaring magkaroon ng epekto sa gastos ng mga pamilya at operasyon ng mga negosyo. Inaasahang magpapatuloy ang koordinasyon ng mga ahensya upang matukoy ang mga posibleng problema sa supply chain at makapagpatupad agad ng mga hakbang kapag kinakailangan. Samantala po, nagbukas ang EY Global Delivery Services ng bagong Cyber Security Center sa Cebu bilang bahagi ng pagpapalawak nito ng mga serbisyong teknolohiya mula sa Pilipinas. Nakatuon ang bagong pasilidad sa Cyber Security Engineering, Cyber Security para sa Artificial Intelligence at Threat Intelligence. Ayon sa kumpanya, layunin itong makapagbigay ng mas mataas na antas ng technical na serbisyo para sa mga pandaigdigang kliyente. Kasama rin sa sentro ang paggamit ng AI sa pagsusuri at pagtukoy ng mga banta sa mga computer system. Mahalaga ito para sa mga Pilipinong nasa larangan ng information technology dahil nagbibigay ito ng pagkakataon na magkaroon ng karanasan sa mas espesyalisadong trabaho sa cybersecurity at artificial intelligence. Patuloy namang lumalaki ang pangangailangan sa mga professional na may kasanayan sa cybersecurity. Inaasahang makakatulong ang mga ganitong investment sa pagbuo ng mas maraming oportunidad para sa mga manggagawang Pilipino sa sektor ng teknolohiya. Babalik po kayo kina Ma'am Florence at Captain Jarvis Ong.
0: Yun, maraming salamat ulit sa iyong mga balita, no? Ma'am Divine, actually, Ma'am Divine, may nalaman ako dyan. Napaka-strategic pala ng pagpunta ng ating Pangulo sa Singapore dahil ngayon po na magaganap ang ating 2026 Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix. Ngayon, mga kapatid, actually, di ba, Ma'am Divine, marami nagsasabi na ito ay isang bakasyon daw ng ating Pangulo dahil nga ito ay Formula One season or Formula One race week ng Formula One, mga kapatid. Pero may natlaman ako dito, Ma'am Divine. Kasi, Ma'am Divine, pag nagkaroon ng event ang Formula One, yung mga race teams na yan, maraming sponsors yan. Nandiyan ang iba-ibang brands, ang iba-ibang corporations na globally. Ngayon, lahat yan merong parang VIP room. Ngayon, pag pumunta dun siya ang ating Pangulo, may opportunity na makausap niya yung, uy, ikaw pala ay isang company ng isang aviation na isa ka lang aircraft manufacturer. Oh, baka gusto mong mag-invest dito sa Pilipinas. Oh, ikaw din, ano ka pala? Ikaw ay IT, ikaw ay software company. Ah, baka gusto mong magtayo ng operation sa Pilipinas, 'di ba? Ikaw meron kang meron pang mga brands na nandun, Ma'am Divine. Dahil ako, mga kapatid, ako ay mahilig manood ng Formula One. Kaya ako ay invested din sa race na ito. Diba? Kaso, Ma'am Divine, wala akong
1: O sinabi mo pa, Captain Ong, pinag-uusapan natin, Presidente, ikaw nga mismo Hanggat may napupunan ko yan, pag-uusap ninyo ni General Samudio, pag-uusap-usap natin. Pag may pagkakataon na ang aviation ay maisisiksik mo sa isang usapan, isihasagad mo talaga yan, ipapasok mo na ipapasok.
0: Siyempre, Ma'am Divine, natuto tayo. Tayo kay Sir Jerry na kailangan na importante yan, mga kapatid, na lagi mong i-present ang iyong mga projects at yung mga programs. Yan. Kasi hindi natin alam, mga kapatid, kung sino ang maaaring makatulong sa atin, di ba? Kaya ito ay magandang opportunity para sa ating bansa. Actually, alam nyo ba, mga kapatid, na yung mga nag-i-sponsors na mga race teams sa Formula One, hindi naman talaga kumikita per se yan. Pero ginagamit nila yung pag-sponsor nila sa Formula One para maging ticket nila, kumbaga, maging entryway or gateway nila para ma-meet yung iba pang mga sponsors, para magkaroon sila ng
1: point po yun,
0: partnership. Tama, Ma'am Divine. Para magandang partnership yan Kaya nagkakaroon ng mga magagandang collaborations dyan, mga kapatid. Dahil minsan, mga kapatid, yan yung, kaya kung mapapansin natin, Ma'am Divine, mayroong mga tinatawag natin na business clubs. Local at international. Dahil yung mga yan, nagsasama-sama yung mga mga kapatid dyan, nagsasama-sama yung ating mga businessmen. Siyempre, pag nakita nilang magbe-benefit ako, pag nakuha nila akong supplier o magawa nila akong contractor.
1: Totoo po yan.
0: Oo, ganun yun, mga kapatid. Kaya,
1: sa ganun paraan namang, Captain Ong, lumalawak yung ating network, di ba?
0: Yes,
1: kausap mo na, bakit ka mananahimik lang? Pwede ka naman magsalita, mag-inquire, magbigay ng idea, magbigay ng suggestion. Sabi nga, yung mga ganyang bagay, libre naman yan. Why not take the opportunity? Kasi, nung minsan makaharap mo isang negosyante, yan pambihirang pagkakataon. Pag pinawalan mo yan, mahirap na uling nakita mo pa siya. Di ba? Ganun po yun Kaya talagang yung idea nga ng ating main host, Brigadier General Jerry Samudio, totoo yun. Dapat kahit sa kapumunta, idea din yan ni Undersecretary Sancho Maborang ng DOST. When you go to a place, to it, organize ang iyong networking or else marami kang mamimiss doon sa lugar na pinuntahan mo pag hindi mo yung nagawa.
0: Yes, tama yun, mga kapatid. Actually, for example, dito sa NAAP, lagi naming baon ni Gen Z ang bridging program ng Flying School. Dahil kahit saan kami mapunta, private sector, military, government agencies, lagi na ang pinapresente yung bridging program na yan. Dahil hindi natin alam, mga kapatid, kung sino ang makakatulong sa atin na mapausbong ang mga mabigyan ng trabaho ang ating mga estudyante ng BS Air Transportation, ating mga future captains, kumbaga.
1: Opo.
0: Oo. Kaya
1: i-remind niya pala kita, captain, kasi sobrang busy ng ating main host, General Zamudio. Yung lakad sa 13, huwag niyo pong mamisyon sa Quezon Convention Center sa Lucena po, dahil yun po yung opening program, kick off po ng Regional Science and Technology Week ng Region 4A sa pamuna po ni Regional Director Emelita Bagsit.
0: Ayun, saktong-sakto, ma. Masasabihin kayo kay Jen para makabisita si Jen dahil magandang opportunity ulit to.
1: Dineclare ko doon na ikaw ang chief of staff kaya huwag kang mawawala doon.
0: Yes, ma'am. Walang problema niyan. Kuya, magiging present din dyan, syempre. Ngayon, speaking din, ma'am Divine, sa bridging program, meron akong napaka-gandang balita para sa ating mga piloto na ngayon, meron na tayong isang malaking good news dahil daw isang dambuhalang pandaigdig na recruitment drive sa mga piloto ang opisyal na ilulunsad ngayong araw lang, mga kapatid, sa Metro Manila.
1: Wow, okay yan ah.
0: Oo, formal na inununsyo ngayon, mga kapatid, Webes, October 8 ng mega carrier mula sa Dubai na Emirates ang kanilang kauna-unahang major pilot recruitment campaign sa Pilipinas. Naghahanap ang airline ng mga ekspertong commercial aviators para sa mga posisyong first officers, direct entry captains, and accelerated command program. Ipinagmamalaki ng Emirates na ang mga napiling Pilipino pilots ay lilipad gamit ang kanilang makabagong all-wide-body fleet na Airbus A350 at Boeing 777X at magsasanay sa kanilang bagong $135 million na crew training center sa Dubai na nilagyan ng 6 na full flight simulators. Ay, napakagandang balita talaga to. Isang malaking palakpakan dyan para sa ating mga piloto na pwedeng matanggap dito sa Emirates, no? Dalhin nyo, mga kapatid, sa mga co-pilots, mga co-captains natin dyan. Dalhin nyo ang bandera ng Pilipinas sa international stage, di ba? Ito, mga kapatid, napakagandang opportunity dahil marami, napakaganda ng training ng flying dito sa Pilipinas. At alam mo, mga kapatid, isa pa sa mga magandang advantage natin mga Pilipino, isa sa mga rason ito kung bakit lagi nandito din ang ating mga BPO sa mga call center agencies, dahil tayo ay accent neutral, mga kapatid. Kumbaga, malinis ang ating accent, madaling maintindihan. Di ba, Ma'am Divine and Florence?
1: Totoo yan, Captain Jarvis, kasi kahit sabihin ng tayo mga Pilipino, kahit ako sa dami ng mga bansang narating ko, pagdating sa pagsalita ng English, ay naku, hindi ako magpapatalo sa kanila. Talagang yun ang tatak natin eh. Tayo yung one of the most highly communicated people in the world, ang mga Pilipino, kahit saan, nabubuhay. Parang bolak at saan mo ibalibag, tumatalbog.
0: Yes, tama. At saka hindi lang piloto, Ma'am Divine. Actually, ito, maaaring may mga stories na to na maaaring may kwento si Florence. Florence, ikaw ba? Di ba yung ating mga BS aviation tourism na mga estudyante, ang iba napupunta na sa ibang bansa bilang cabin crew, no?
2: May mga studyante tayo na dahil well-trained naman sila dito, yung preparation. Diba sa atin, most of them, nag-start na lang dito sa local airlines and then saka sila lumilipat sa international airlines after getting their
0: Oo, actually, ganun, mga kapatid, no? Yung ating mga graduates, nag-uumpisa yan. May mga kwento ko naririnig na nag-start sila as a passenger service agent. yung sa check-in counters, boarding gates, di ba, Florence? Tapos, nagkaroon ng hiring yung airline na inahawakan nila. Nag-apply sa cabin crew. Naalala ko pa yan, may mga kakilala ako dati, ako estudyante pa, mga bagong graduate ako. Ang pila para sa cabin crew, sobrang haba, nandyan sa kalsada, talaga naka-makeup sila, full makeup, full formal attire. Tapos, habay na habay ka sa init ng araw, tapos pasalang ka sa selection process ng airlines. Tapos, di ba, yung ating mga kasamahan na talagang nag-pursigi, nakapasok sa airline. Actually, mga kapatid, meron akong naging estudyante dati. Piloto siya. Graduate ng BS Air Transportation. Ngayon, isa na siyang cabin crew sa isa sa ating mga low-cost carrier dito sa bansa. Okay? So, ngayon, yung mga kasamahan natin na to na nagka-cabin crew sa ating mga local airliners, eventually, nakukuha din yan sa ibang bansa. Kaya, yun din. Kumbaga, napakarami din, doon ko na-realize na madami na din pala tayo na-export na mga talent sa ibang bansa dahil sa ating kakayanan, di ba? Tama. Ngayon, mga kapatid pala, bumalik naman tayo sa balita sa sektor ng edukasyon kay Ma'am Florence. Ma'am Florence, back to you! Naka-mute yata si Ma'am Florence.
1: Naka-mute yata si Ma'am Florence.
0: Oo. Medyo mahina lang ang audio natin, Ma'am Florence.
2: Ayan. Balik pa tayo muna sa sektor ng edukasyon. So, nagawin naman ng higher education, inilabas ng aral ng Commission on Higher Education sa pangunay chairperson Shirley Agrupis ang pinalakas ng mga gabay at pamantayan para sa transnational higher education at international student exchanges. Ayon sa CHED Layuni ng panibagong framework na payagan ang higit pang sikat na dayuhang universidad na magbukas ng dual degree at joint degree program katuwang ang ating mga local na state universities and colleges. Sa pamamagitan nito, makakakuha ang mga Pilipino mag-aaral ng international qualifications nang hindi kailangang lumabas ng bansa. Sa panig naman ng TESDA, opisyal na inilunsad ngayong araw ni Director General Kiko Benitez ang pambansang Green Skills Certification Program sa pamamagitan ng TESDA Online Program at Regional Centers. Ayon sa TESDA, layon ng bagong kursong ito na sanayin at sertipikahan ang ating mga tech voc trainees sa mga industriya ng renewable energy, sustainable agriculture, at eco-friendly constructions. Ang hakbang na ito ay bahagi ng pagtuwang ng TESDA sa pribadong sektor upang matiyak ng ating
3: recording
2: mga
3: skilled workers
2: ay magiging handa sa mga green jobs na patuloy na nag-expand sa local at pandaigdigang merkado ngayong huling bahagi ng 2026. At yan po ang mga balitang nakuha ko sa sektor ng edukasyon ngayong araw. At nga, Ma'am Divine, no? Parang nawala ata si Captain Jarvis Ong ngayon sa ating line. Pero Opo. Pwede naman nating ituloy itong ating Opo. Programa.
1: Yes,
2: diba,
1: po.
2: Ma'am?
1: By the way, Ma'am Florence, meron ako itatanong sa iyo na nagtanong sa akin, marami akong nare-receive na chat. Kindly, pakiulit daw po yung tungkol sa deadline po ng pagkuha ng entrance exam. Bibian po sa
2: na-up. Para po sa ating mga tagapakinig, hindi pa, for the application ng para sa mga interesado pong pumunta or mag-apply bilang mga estudyante o sa mga interesadong gusto mag-apply sa National Aviation Academy of the Philippines, meron pa po tayong ongoing pa po ang ating admission sa na-up. Okay, ang kailangan for this school year 27-2028 na kung saan ang mga requirements po, makikita rin naman po ito sa ating website na kung saan kailangan first incoming freshman dapat grade 12 or report card, first quarter or first term kung ano yung available. If in case grade 12 card is not available, maaari silang mag-submit ng certificate of enrollment. However, once na yung grade 12 report card nila maging available, kailangan nila itong i-upload sa portal agad-agad before taking the examination. Kailangan din po ng scanned copy ng latest good moral character, one-by-one formal picture na may white background with color, at sa mga kukuha ng kurso o ng programang aeronautical engineering, aircraft maintenance, aviation electronics technology, at BSAT, as well as aviation communication,
3: Kailangan po ng Ishihara test na issued ng ophthalmologist.
1: Opo.
3: Yun po yung mga may requirement. Para sa mga transferees naman, scan copy ng kanilang transcript of records, scan copy ng kanilang good moral na latest, one by one ID picture na may background with color, and Ishihara test. Remember, opo, yung mga transferees po, remember that in case na yung TOR nila is hindi available, maaari silang mag-submit ng Certificate of Registration and Enrollment at Evaluation of Grades sa kasalukuyang eskwelahan nila na sign ng college or university registrar. Na sabi nga nila, kapag incomplete yung requirements, hindi siya ma-evaluate. And yung mga applicants, maaari po silang bumisita sa Villamor Campus, sa NAAF Villamor Campus Medical Clinic na nag-o-offer po ng free Ishihara test. Nag-umpisa noong August 24 until October 31 po siya. Every Monday to Friday from 8 a.m. to 3 p.m. except on holidays and weekends. So kung sa mga magpapa-Ishihara test, kung gusto po nila, open naman po ang NAAP Medical Clinic. Monday to Friday, 8 a.m. to 3 p.m. until October 31, 2026 na kung saan yun po yung deadline ng ating para sa admission test application. So ilang araw na lang po, October 31, at matapos noon, magkaka-receive na sila ng schedule kung kailan po ang kanilang enrollment. Kung kailan po ang kanilang scheduled entrance exam. Para sa karagdagang detalye, ma'am, no, maaari nilang i-visit yung National Aviation Academy of the Philippines sa may admission office. Pwede nila silang mag-send ng email sa philskaadmission.villamor@gmail.com or maaari nilang tawagan ang numerong 0991
4: recording in progress
3: 4942. Yan po yung mga important detalye sa mga interesado po mag-apply para sa admission test ng NAAP.
1: Opo. Additional question, Ma'am Florence. Yung pong mga estudyante dati ng NAAP nung papers ka pa, no? Na ilang semester na tumigil at gustong bumalik at magpalit ng kurso, paano po kaya ang kanilang magandang gawin?
3: Siguro, ma'am, no, kapag ganun yung interview, pumunta na lang po sila sa kanilang mga program coordinator dati sa NAAP at sa registrar po sila pwedeng mag-inquire at sa admission.
1: Opo. Pero daw po, meron daw din kayong na-on-air na mga courses na hindi na available ngayon sa ano, sa NAAP.
3: Ayun, ma'am, ang courses ngayon, is wala na po tayong BAT or Bachelor of Aviation Technology major in AMT or AET. So ang mga program po natin ngayon is Bachelor of Science in Air Transportation, Bachelor of Science in Aeronautical Engineering, Bachelor of Science in Aircraft Maintenance Technology, and Bachelor of Science in Avionics Electronics Technology. So yung AET at saka AMT, ma'am, meron po siyang 2-year degree or diploma degree. So, for the first 2 years, nag-graduate sila ng associate kapag manit nila din yung requirements. And then, of course, sa kanila itutuloy sa BS program. Kung meron tayong Bachelor of Science in Information Technology, specializing in Aviation Information Technology at Bachelor of Science in Information System, na kung saan Bachelor of Science are specializing in Aviation Information System.
1: Opo.
3: So, dahil, and then, sa liberal arts, meron tayong supply chain management, aviation communication, aviation tourism and travel management, and of course, aviation security and safety management.
1: Opo. Ma'am Florence, pareho tayong naging facilitator, implementer ng SIWATS at NSTP. Paano po kung yung transfer po ay meron siyang impediment o incapacitation po? Yan po ba ay magiging reason para hindi siya ma-consider for admission?
3: Paano po yun, ma'am? Incapacitation? Ano po yun, ma'am?
1: Halimbawa, nagkaroon siya ng aksidente, hindi pa siya ganong nakaka-attend ng mga ganyan, pero gusto na po niyang lumipat sa atin. Will there be some considerations to be given to the applicant?
3: Lahat naman yung entrance exam. Required po si ma'am lahat ng entrance exam regardless transfer or incoming. Pero yung mga nag-stop nun, ma'am, na kung saan nasa na-up na sila, nag-stop or nag-drop for some personal reason, maaari naman po silang mag-inquire about regarding dyan sa admission office natin.
1: Opo. Another question po, nagtatanong ko sa inyo dahil hindi natin naisasalang si Sir Erickson eh. Ano po yung patakaran daw ng ano ng NAAP doon po sa mga cross enrollees? Meron po bang specific number of units na dapat kunin para ma-consider sila na makapag-cross enroll? Tinatanggap po ba natin yung ganun?
2: Parang sa pagkakaalit namin, wala pa po tayong naranasang cross enrollees.
1: Opo.
2: Sige, kung mga ganun katanungan ma'am, no, meron naman tayong registrar na pwede nilang entry doon sa Office of the Registrar ng NAAP o kaya sa admission po.
1: Opo. Meron pa po kayong additional news, Ma'am Florence, na gustong bigyang daan kasi meron na lang tayong 9 minutes bago po tayo magtapos.
2: Wala naman na po, ma'am.
1: Okay, sige po. Ako yung meron pa ako idadagdag. Iyahabol, Ma'am Florence.
0: Sige, Ma'am Divine, ituloy mo na yan.
1: Ay, nakabalik na si Captain Jarvis. Oh,
0: pero go ahead, Ma'am Divine.
1: Opo, akala ko nilipad ka na ng aeroplano papunta
0: na. Akala ko din nilipad na ako ng hangin, mga kapatid.
1: Sige po, tuloy ko na po muna itong ilan. Iyahabol ko po ano ang latest ko dito. Kasabay ng World Space Week ngayong Oktubre, pinakita ng Philippine Space Agency o PhilSA ang paghahanda ng bansa para sa unang pagsubok ng isang liquid-fueled sounding rocket na nakatakda sa Pebrero 2027. Bahagi ito ng Siklab Capability Building Program kasama ang Perry G. Aerospace. Ang rocket ay magkakaroon ng payload na susukat at magtatala ng mga signal, kabilang ang signal mula sa 4G LTE cell towers. Maaaring makatulong ang dato sa pagtukoy sa mga lugar na mahina ang koneksyon ng cellphone. Ayon sa PhilSA, mahalaga ang pagpapaunlad ng sariling kakayahan sa paglulunsad ng rocket dahil makatutulong ito sa mas malayang pagpapadala ng mga satellite at scientific equipment sa kalawakan. Ang World Space Week ay pinagdiriwang nga mula pa noong Oktubre 4 hanggang Agyes. Layunin itong maipakita kung paano nakatutulong ang space science at teknolohiya sa pang-araw-araw na buhay kabilang ang komunikasyon, agrikultura at seguridad. Sa kabilang dako po, naglaan ang Department of Science and Technology ng 1,000,000 piso para suportahan ang mga inobasyon ng Catbalogan City sa ilalim ng Regional Smart Communities Exposition and Networking Engagement o RSIN 2026. Ginaganap ang programa mula Oktubre sa East at magtatapos ngayong araw. Kabilang sa mga pinapakitang proyekto, ang pag-aaral sa pagbabago ng mga gasoline-powered tricycle tungo sa electric units, layunin itong makabuo ng sasakyang angkop sa aktual na kondisyon ng mga lokal na komunidad. Tinatampok din ang paggamit ng banana fiber bilang materyales para sa textile production. Mayroon ding mga digital system para sa serbisyo publiko, mobility at pangangalaga sa kapaligiran. Sa akin pong isa pang ulat, ayon sa DOST, mahalagang ang teknolohiya ay angkop sa tunay na pangangailangan ng bawat lugar, kasama rin sa mas malawak na plano ng SAMAR ang paggamit ng science, technology at innovation sa agrikultura, pangisdaan, disaster resilience at digital transportation. Samantala po, hinihikayat ang mga Transport Network Company o TNC na agad ipatupad ang sistema ng fixed pick-up fare para sa mga ride-hailing service. Ayon sa Digital Pinoy, kailangan ng pabilisin ang teknikal na paghahanda para maisagawa ang patakaran. Layunin ng sistema na mabigyan ng dagdag na kabayaran ang mga driver para sa distansyang tinatahak nila mula sa pagtanggap ng booking hanggang sa aktual na pagsundo sa pasahero. Sa ilalim ng patakarang ibinalik ng LTFRB, limitado sa 5 kilometro ang maaring singilin na pick-up fare. May mga itinakdang halaga depende sa uri ng sasakyan at layo ng pagsundo. Para naman sa mga pasahero, kailangang malinaw na nakikita ang pick-up fare sa kabuang presyo bago kumpirmahin ang booking. Dapat din itong nakahiwalay sa electronic receipt o trip summary upang makita kung magkano ang aktual na singil. Ito po muna, Captain Jarvis, ang aking mga pahabol na mga pag-uulat at baka po meron pa tayong ibang mahalagang tatalakayin. Back to you, sir.
0: Actually, ma'am, maraming salamat dyan, Ma'am Divine. And actually, mga kapatid, inabot na din tayo ng oras. Kaya sa ating mga kasamahan dyan, Ma'am Divine, huling pabati na lang po, final statement.
1: Ay, kami po'y laging nandito, ano man ang problema, ano man ang technical na mga Sigalot, mga Sagabal, kami po hindi nagsasawa na ipagpatuloy ang aming paglilingkod bayan. Nakita niyo po paano po kami nag-a-adjust. Sana po ganun din po kayo paumanhin dun sa mga konting technical problems. Ganun po talaga ang importanteng nagkakaugnayan tayo dito po sa APA Pilipinas. Ito po si Dr. Divine Reyes. Balik po kayo sa magiting at makisig na si Captain Jarvis Ong.
0: Maraming salamat, Ma'am Divine. And Florence, bati, huling babati na din at pakibati na din ating mga kasamahan dito sa NAAP. At saka, nabanggit mo ba pala, Florence, na meron tayong concert na nagaganap ngayon dito sa NAAP?
1: Kumakakanta po si Ma'am Florence.
2: ito po ang event ng sponsored ng Safari Express.
0: Medyo choppy tayo, Ma'am Florence.
2: Buhay, makaroon na tayo. Ibabalita ko na lang po bukas kasi kasalukuyan pa po yung event ngayon.
0: Ayun, sakto-sakto. Huling pabati, Ma'am Florence.
2: At sa lang po ng mga isang galing sa APA Pilipinas, Deputy Director General Jr. de Entramundo, Captain Jarvis Ong, Ma'am Divine Reyes, and your truly, sabing mag-ingat sa kayong palago, and Godspeed Pilipinas, at binabati sa akma kapwa guro at empleyado at estudyante sa na, at magandang gabi.
0: Ayun, maraming salamat. At with that, mga kapatid, nagtatapos po ang ating programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Pilipinas. Batingin ko na rin po pala ang ating mga Board of Trustees dito sa NAAP na sila Dr. Michelle Aguilar Ong, Senator Joel Villanueva, Professor Marwin M. De La Cruz, Representative Jude A. Asidre, Chair Honorable Kasim Ali Mirza, Attorney Cesar Roberto Ong, Secretary Arsenio M. Balisacan, Lieutenant General Raul L. Del Rosario, AFP retired, Lieutenant General Arthur M. Cordura, Philippine Air Force, ASEC Agnes M. Espinas Tolentino, Captain Benzar Brian N. Balagtas, Colonel Maria Consuelo N. Castillo, GSC, Philippine Air Force, Major General Ramon A. Ragasa, AFP retired, Brigadier General Isidoro T. Macaranas, AFP retired, Captain Joel Cabrera, Associate Professor Ramsey S. Ferrer, and si Val Casper P. Lubiano. Kasama din po pala, gusto ko na din creators dito sa NAAP, sila Professor Marwin M. De La Cruz, ang ating President, si Dr. Maria Cisa T. De La Cruz, ang ating Vice President for Admin Planning and Finance, si Dr. Maria Teresa S. Rosales, ang ating Supervising Admin Officer, si Dr. Estrella E. Yago, ang ating Quality Assurance Officer, and ang ating Vice President for Academic Affairs na si Engineer Jack Zarios A. Sedueste. At syempre, ang aking pinakapaboritong accountant sa Iriga City, Camarines-Sur, na si Miss Ida Andales. At sa ngalan po ng ating Batikan na broadcaster na si Retired Brigadier General Jerry Zamudio, ako po si Captain Jarvis Ong na palaging nagsasabing clear skies, smooth flights, and Godspeed, Pilipinas!
1: Captain Ong, hindi mo...

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: 78 days before Christmas, get those Christmas lights shining bright, just like GV99.9, your good vibes.
2: Merry Christmas and a happy holiday. This season may we...
0: You are listening to DJ Robbie.
3: Mga ka-vibes, welcome sa ating mong programa for tonight. You're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, it's 6:04 in the evening. Magandang gabi po mga ka-vibes. And yes, we only have 78 days bago sumapit ang Kapaskuhan. So, bilis naman ng panahon na para naman tayong hinahabol ng ating mga deadlines, ng ating pong mga inaanak. Siyempre, sabi nga nila, ang season of Christmas ay season of giving. So, ibig sabihin mga ka-vibes, mag-give ka na. Ibig sabihin pa magmigay po tayo, diba? Kaya nga sa atin po ang kultura bilang mga Pilipino na dyan po ang ating mga ninong at ninang na namimigay po sa atin ng Pamasko, yung atin po mga minamahal sa buhay, kapamilya at kaanak na nagbibigay sa atin ng mga regalo, lalong-lalo na po sa mga kabataan. Pero bukod doon, mga ka-vibes, hindi lamang po tungkol doon ha. Ang Kapaskuhan, hindi lang yan tungkol sa kaperahan at puro regalo dahil tungkol din yan sa strong family ties. Kapag Pasko talaga, hindi pwedeng hindi sabay-sabay kakain ng, anong tawag doon? Noche Buena? Yes! Noche Buena! Nang Noche Buena ang pamilya, diba? Kinaugalian na natin yan bilang mga Pilipino. I know na habang tayo tumatanda, nawawala na rin yung essence of Christmas. Kahit hindi nga Christmas eh, kahit birthday na din, yung mga special occasions sa ating buhay na sobrang excited na dumadating sa ating buhay. Noong tayo ay bata pa, unti-unti na itong nawawala sa atin ngayon. Dahil siguro na rin sa pagod, dahil siguro na rin sa problema at mga experiences na ating nararanasan na rin mga ka-vibes. So yung mga special na araw sa ating buhay, kagaya na lang po ng anniversary, yung atin pong mga birthdays, yung mga ganito ng Pasko, at iba't iba pang selebrasyon ay nagiging isang ordinaryong araw na lamang po para sa ating lahat. Pero lagi niyong tatandaan ha, it's okay din mga ka-vibes na i-reward natin ang ating sarili, i-reward natin ang ating mga pamilya. Oo, diba? Sa pamagitan na lamang ng kahit simpleng pagbati sa kanila at simpleng regalo ay sobra po nila iyang ma-appreciate. Huwag na natin nasanayan ang ating mga sarili. It's time na magbago na po tayo, although wala tayong pera. And I know na mahirap mag-celebrate ng walang pera. Pero even though na hindi naman ganun kalaki ang ating mga savings, ang atin po mga inuuwi sa ating pamilya, kahit yung mga simpleng gestures lamang po, ay sobra na po nila yung ma-appreciate. Kaya naman po, sa nalalapit na Kapaskuhan, nawa ay punong-puno pa rin tayo ng saya at good vibes at pagmamahal. Let's spread love sa nalalapit pong Christmas, not only ngayong holiday season, but all year round and for the next following years. Yes, hindi lamang po sa taong 2026-2027, sana buong buhay mo ay punong-puno ng pagmamahal ang iyong puso. And without mga ka-vibes, magbalik-tugtugan na po muna tayo. Pero bago yun, gusto ko lamang po kayong paalalahanan na kung may gusto po kayong batiin dito sa ating programa, ay maaari po yan. Welcome na welcome po yan. Kung meron po kayong gustong pabate, ipa-shoutout, o kaya naman mga song requests, ang ating pong hotline number ay 0926-079-870-8. O kaya naman, bisitahin niyo po ang ating official Facebook page na GV99.9 FM. At mga kabayan, so baliktugtugan na po muna tayo at ang ating sunod na awitin. Dahil we only have 78 days bago sumapit ang Kapaskuhan, this is Do They Know It's Christmas Time by Band Aid. Once again, I'm DJ Robbie, only here at GV99.9. Your

At inyo pong napakinggan ang awiting Dating Tayo by Bandang Lapis. Grabe no mga ka-vibes. Talaga namang tagos sa puso itong ating awiting na ito. Hindi ko na namawari bakit ito nang play na DJ Robbie. Or hindi ko na pa namawari. Ano daw? Hindi ko na... Basta hindi ko napansin na ito pala na play ko. Pero upon listening dito mga ka-vibes, sa awiting ito, it just makes me wonder kung tayo nga ba ay magaling mag-relapse tungkol sa ating mga past. Diba? Ikaw din ba? Kagaya ni DJ Robbie na talaga namang hinahunt ng kanyang past. Talaga namang ang kanyang mga nakaraan na ipatuloy niya pa rin naaalala. Well, kung ganun ka, ka-vibes, kaparehas kita. Huwag ka mag-alala, hindi lang ikaw nag-iisa. Nandito na si DJ Robbie, handang umalalay para sa inyo. Pero alam nyo mga ka-vibes, I wanted to defend out myself and syempre yung ating mga ka-vibes sa kagaya din ni DJ Robbie na hindi marunong mag-let go in the past. Kasi alam nyo mga ka-vibes, napakasarap nga namang balikan yung mga alaalang iyon. Even though some of those memories ay hindi naman talaga good memories. Hindi lahat good memories eh. Meron pa rin dyang mga bad memories. Siyempre na dyan yung mga mapapait na alaala mula sa nakaraan. Pero at the end of the day kasi, we look into the brighter side of things. Ayun, di ba? We're being optimistic na yung magagandang bagay na lamang po ang ating tinitingnan. Ganun talaga ako. Pero alam niyo mga ka-vibes, yung mga masalimuot na nakaraan din po kasi, it would help us to be the much better version of ourselves. Aminin! Talaga naman yung mga falters natin, yung ating mga mishaps, yung ating mga mistakes, yun talaga yung nagpapatibay po sa ating bilang isang tao. And I hope mga ka-vibes no, na yung mga lessons na nakuha nyo from your previous mistakes, from your previous mishaps, ay mabaon po natin. Kasi para we should not commit the same mistake twice. Diba? Alam na natin yung nangyari from the past. Alam na natin yung pagkakamali natin from the past. And we don't want to commit the same mistake. Kasi nga, natuto na tayo. Iba mga ka-vibes, no? Yung ina-experience lang natin yung mga pagkakamali natin kesa sa mga taong bumabangon from those problems, from those trials, at talaga naman nagtatagumpay sa buhay. Kayo ba mga ka-vibes, kayo ba ay mabilis mag-move on o hindi? Kung hindi kayo mag-move on, please let me know kung saang bagay kayo hindi talaga makapag-move on, whether it is tungkol sa inyong mga exes, tungkol sa inyong mga multo ng buhay nyo in terms of career, tungkol sa kung ano man ang gusto nyong ishare kay DJ Robbie na mga bagay na hindi kayo makapag-move on. Please let me know at isend nyo po yan sa ating pong hotline number, ito po ay 0926-079-8708. Ang hirap pala magsalita kapag busog. At maaari din po kayo mag-message sa pamagitan ng ating official Facebook page na GV99.9FM. Mga ka-vibes, magbalik-tugtugin na po muna tayo. And for your next song, ito po, ang Awiting Dilaw by Mackie. Pero mga ka-vibes, bukod na... Ano daw? Bago natin i-play itong ating awiting ito, gusto ko lamang kayong palalahanan na kung gusto nyo pong mag-send ng inyong mga pabati o kaya naman ng inyong mga song request, ang ating pong hotline number ay 0926-079-8708 o kaya naman sa ating pong official Facebook page kayo mag-message. It's GV99.9FM. And with that mga ka-vibes, eto na si Mackie sa Awiting Dilaw, only here at GV99.

Mga ka-vibes, inyo pong napakinggan ang awiting Baby Hit Me One More Time by Britney Spears. Pero bago ang lahat, bigyan muna natin ng daan si Mark Stephen Tanyoan at batiin natin siya ng isang magandang gabi. Mark Stephen, magandang gabi sa iyo. And for your next song, mga ka-vibes, narito. Si Mariah Carey sa awiting Always Be My Baby.

0: tandaan, basta motorsiklo, kay Gwenson tayo!
1: Hey, Grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa Grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8000.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Maling sound effects. Mga ka-vibes, welcome sa ating pong pinakaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 8 na minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Good vibes evening po to all of our listeners. Magandang gabi po mga ka-vibes. And yes, binabati din po natin lahat ng ating mga listeners sa papauwi na galing eskwelahan at trabaho. Kay na manong chuper sa ating pong tricycle driver, jeepney driver, patrasco drivers. At kung ano man po ang inyong dinadrive sa mga oras na ito, magandang gabi po sa ating lahat. And I hope na ligtas tayo na makarating sa ating mga pupuntahan at sa ating mga paroroonan. Okay, eto pa, nag-message ulit si, sino nga to? Si Mark Stephen Tanyoa, dahil kanina nga po si Mark Stephen ay nagpabati sa atin. Sabi niya, yes DJ, nasa kusina kasi ang radyo. So nakinig daw siya or narinig daw niya yung ating pa-shoutout. Maraming salamat Mark Stephen. Anyways mga kapals, kung kayo po ay may gustong ipabati, pabati niyo po ang inyong mga sarili, ang inyong mga minamahal sa buhay at bigyan po natin ng isang malinamdam. Nakaka-good vibes na shoutout ang inyong mga pabati ha. Maaari po kayong mag-send niyan sa ating hotline number 0926-079-870-8 o kaya naman bisitahin niyo po ang ating official Facebook page na GV99.9 FM. Naiintindihan ba ng lahat? Very good children. Anyways, mga ka-vibes, so while scrolling sa social media, nung hindi pa tayo on-air at nakikinig pa tayo sa ating Good Vibes Sugtugin, I came across to this post. Sabi dito, walang diploma, walang bitaw, o walang experience, ay incompetent. Ano nga ba ang totoong basihan ng kakayahan? And it also makes me wonder, mga ka-vibes, oo nga, no, after graduation, most of us is sobrang hirap na hirap pa rin humanap ng trabaho. I know people pa rin on my age ng kasabay ko graduate, actually mga batchmates ko, nahirap pa rin humanap ng trabaho ngayon dahil nga daw sa kakulangan ng experience. Ba't kakanina pa ng experience? Fresh grad nga. Ano ba? Diba? Though meron namang mga tao na may mga previous experiences na halimbawa si DJ Robbie din na nagkaroon po ako ng job experience sa BPO dahil nag-working student ako. Palakpakan nyo naman ako. Ang galing ko, no? Talaga naman. Pinakapabango ko ang aking pangalan dito sa aking programa pero wala kayong choice dahil programa ko to. Pero bukod doon mga ka-vibes, no, marami pa rin talaga na hanggang ngayon mga Pilipino ang wala pa rin trabaho despite of credentials, despite of finishing education, ay wala pa rin po silang maayos na trabaho. Which is nakakalungkot naman talaga mga ka-vibes. Pero meron din namang isa pang problema. Ito po ay problema din sa ating ekonomiya at sa mga private employers din. Na parang hindi rin naman talaga nabibigyan ng justice nung sinabi nilang pag walang experience ba talaga is incompetent na agad ang isang empleyado. I would say mga ka-vibes na hindi po yun totoo. Pero unang-una, ang hirap magsalita ng nakaupo. Sa tatayo na ako. Anyways, mga ka-vibes, yung ibig sabihin po kasi nung pag walang experience, ay incompetent na agad, hindi po yan tunay. Dahil, I know na experience is the best teacher. Marami ka talaga magigain more than the academics, more than the knowledge itself, more than the information, kapag ikaw na ang gumawa niyan first hand. Kapag na-experience mo na first hand. Kaya napakalaking edge talaga kapag kayo ay mag-a-apply sa isang company, tapos kayo ay experience na, meron na kayong previous background tungkol dun sa job na inyong ina-applyan. Pero people din naman mga ka-vibes, ha, try to think of this, mga private employers dyan, people na wala pang experience, sobrang hinugpa niyan, maaari nyo pa silang i-mold to be the perfect employee that you want them to be. Diba? Ganun yun. Kasi wala pa silang previous experiences, wala pa silang wala pa silang perception, ayun, from what kind of job they're actually doing. So, meron na kayong chance para bigyan sila ng opportunity, bigyan sila ng chance para patunayan ang kanilang sarili. Kapag nakitaan nyo po sila ng potential, sana hindi nyo nahanapan sila, no, ng mga job experiences. Kasi, try to think of it na pwede mo siyang gawin bilang progenitor or yung iyong nasa isip na empleyado, pwede mong i-instill sa kanila. Kasi sobrang hinog at fresh na fresh pa ng mga ideas nila, mga ka-vibes. Diba? Naintindihan ba ng lahat? Very good, Chojo. Anyways, ladies and gentlemen, kung meron po kayong mga pagustong ipabati kay DJ Robbie ang inyong mga song requests, ang anong hotline number is 0926-079-8708 o kaya naman, visitahin niyo po ang ating official Facebook page. Ito po kay GV99.9 FM. At bukod doon, mga ka-vibes, meron din po tayong online live streaming. It's gb99.live o kaya naman sa ating pong official Facebook page sa gb99.9 FM. Nakalagay doon ang link patungo sa ating online live streaming. So, eto na nga, mga ka-vibes. So, baliktugtugan na po muna tayo at narito ang awitin ni Ariana Grande na Bloodline. Only here at the most influential Good Vibes radio station.

0: 99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Bakit right pwede ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
2: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic.
7: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
8: Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Wala

0: Tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang-lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
2: Pare, payag ka, maging bumbero ka?
3: Oo naman pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
2: Pero pamatay apoy mo, water gun!
4: Oo, ayaw ko na.
5: Hala, joke pala yun.
6: Hello, sa GB99 po ba ito?
7: Ay opo ma'am, kaya tara na at makipagtsikahan.
2: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
5: Bongga!
8: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
5: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangilisin.
2: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
5: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
2: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
1: You are listening to DJ Robbie.
9: Hello, Philippines, and hello, world. Mga vibes, welcome sa ating programa for tonight. You're still listening sa inyong pinakapaboritong Tambayan on Air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, it's 7:30 in the evening, Philippine Standard Time. And ibig sabihin yan mga ka-vibes, shoutout po sa lahat ng ating mga ka-vibes na nag-iisip na ng kanila magiging hapunan for tonight. Sana makabusog kayong lahat mga ka-vibes. At kung meron naman kayong maisha-share kay DJ Robbie, na tira-tira nyo. Ano yun, yung mga tira-tira nyo na, sige na ibigay nyo na sa akin ka-vibes para naman meron akong hapunan din. Pero sa lahat po ng ating mga ka-vibes na nakikinig na very health conscious, kamusta naman po ang pagda-diet ninyo? Talaga naman kayo ba ay fitness goals pa din sa taong 2026? Moving forward, syempre, sa taong 2027, keep it up! Sana o sa inyo, pero keep it up din. Kasi alam nyo mga ka-vibes, I'm totally amazed sa mga taong sobrang taas po, sobrang lakas ng dedication. Whenever they put their mind into something, talaga namang ginagawa nila. Meron silang dedication, meron silang disiplina, and they do believe na hard work really pays off. And alam nyo mga ka-vibes, yung mga taong ganito talaga ang nagsasucceed sa buhay. Kaya naman shoutout sa'yo, sana may succeed tayong lahat. I-manifest natin yan. Pero kayo ba mga ka-vibes, have you ever tried na mag-diet? Well, si DJ Robbie before, I'm very self-conscious sa sarili ko in terms of my weight, in terms of how I look. So, nakapag-diet din ako before, pero tinigil ko na lang din. Kasi alam niyo mga ka-vibes, yung diet ko kasi is medyo hindi healthy sa akin. Oo. Alam niyo yung water therapy, water ka lang talaga the whole day. Ganun po yung ginawa ko before. So medyo nanghina ang katawan ni DJ Robbie at naging sakitin tayo. So instead of doing that mga ka-vibes, yung tinatawag natin crash dieting, try to eat healthier foods. Try to count your calories. Diba? Mas makakatulong po ito sa ating katawan at hindi mabibigla ang ating katawan sa mga pagbabago nangyayari dito. Kasi syempre, pag nag-diet ka, gusto mong i-achieve ang iyong mga fitness goals, ang iyong mga dream body, dream physique, diba? Kaya ka nga magda-diet, kaya ka nga mag-workout para ma-achieve yan. Pero wag naman sobra-sobra ha. To the point na medyo hindi na kinakaya ng inyong katawan. Alam niyo, recently ko lang din napagtanto na sobrang importante pala ng tulog. Kasi akala ko nung una yung mga natumutulog lang ay para sa mahihina. Mahihina. And right now, na-realize ko din, napakasarap pala talaga matulog ka ng 8 hours a day, no? Kaya naman, shoutout po sa lahat ng ating mga kababs na may luxury na matulog ng ganong katagal sa isang araw. Well, si DJ Robbie kasi, nandito tayo sa hustling culture natin. So, medyo madami tayong ginagawa sa buhay. Medyo madami tayong trabahong ginagawa. At medyo napapagod na tayo. Pero believe din naman ako ha, shoutout sa ating mga kababs na hindi nag-i-stick sa isang trabaho lamang. Believe po ako sa inyo, sa dedication, hard work. Lalong-lalo na po sa mga kababs natin na nanalo ng Spanish bread. Sa mga breadwinners natin dyan, oo. Bukod sa pagmamahal sa inyong pamilya, dapat mahalin nyo din ang inyong mga sarili. Sana hindi natin binibigay lahat ng ating mga hard work, lahat ng ating mga sinasahod sa atin pong mga pamilya. I know na gusto nating tulungan niya ang ating pamilya. Sino pa ba ang tutulong dyan kung hindi tayo? At ayaw natin silang maghirap. Pero it doesn't mean na ikaw lamang ang maghihirap para sa buong pamilya. Alam nyo mga kababs, sana magtutulungan tayo eh, no? Alam nyo, meron akong nabasa or napanood na isang documentary sa isang sikat na news reporter na talaga namang ina-idolize at kilala ng lahat. Sabi niya, lahat po ng problema ay gumagawan kapag marami ang nag-aambag dito. And which is very true, corrected by exactly to be exact mga ka-vibes. Halimbawa, ang problema nyo sa pamilya ay finances. Kung madami kayong may ambag, diba, sobrang liit na lamang po ng inyong magiging problema. Bakit? Halimbawa, si kuya may ambag na para sa bills, si ate para sa groceries, si mother and father para sa rent. O diba, kakaunti na lamang po ang inyong magiging financial obligations. Kaya naman, sa ating mga ka-vibes, no? Sana tulungan natin ang isa't isa. Sabi nga nila, no man's is an island. So, kailangan po nating lahat na magtulong-tulungan. So, tulungan niyo po si DJ Robby. Si DJ Robby ang tutulungan. Ang akin pong GCash number. GCash. Pero anyways, mga ka-vibes, kung meron po kayong gustong sabihin, gusto nyo pag-usapan at kwento ng buhay na gusto nyo pong i-share dito sa ating palatuntunan, ang ating pong hotline number ay 0926-079-870-8 o kaya naman, bisitahin nyo po ang ating official Facebook page na GV99.9FM. At bukod doon mga ka-vibes, meron pa kayong other options sa tulong po ng ating online live streaming. It's gv999.live sa inyong mga browsers. O kaya naman, bisitahin nyo po ang ating official Facebook page sa gv99.9fm at nakalagay dyan ang link patungo sa ating online live streaming. Maaari nyo na pong makasama ang inyong mga pinakapaboritong DJs 24/7. O no, grabe talaga. Oo naman. Anyways, mga ka-vibes, hihintayin ko po ang inyong mga pabati at ang inyong mga personal requests. Pero bago yun, narito muna at sabay-sabay tayong mag-relap sa awiting Ikaw Sana by Rob Daniel. Muli, you're listening sa inyong pinakamaboritong tambayan on air. This is Barkada Vibes with DJ Robbie, only here at GV99.9.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

with DJ Robbie. Oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 9 na minuto makalipas ang alas 8 ng gabi. Magandang gabi po mga ka-vibes, and how was your week so far? Ngayong araw po, September 8, 2026, araw ng Lunes, Martes, Miyerkules. Araw ng Miyerkules! Ang hina ko kasi Tagalog ng day of the week, so hayaan na natin. So araw ng Miyerkules, di ba? Oh, Miyerkules. Araw ng Miyerkules mga ka-vibes, midday ng isang buong linggo. Kumusta naman ang inyong mga buhay-buhay? Kinakaya pa ba? Very good. Masaya pa ba sa trabaho ang lahat? Kung hindi na, mag-resign na. If you're looking for a sign kung kailan kayo mag-resign sa inyong trabaho, ngayon na yan, sinasabihin na ka ni DJ Robbie. If hindi ka na masaya, if sa palagay mo hindi na worth it, you have an option na mag-walk away and to let go dyan sa inyong trabaho. If you are underappreciated, it's probably the time, huwag mo nang hintayin ang inyong 13-month pay at umalis na kayo sa mga trabaho. Sorry. Sa mga trabaho nyo. Anyways, mga ka-vibes, bakit nga ba maraming tao ang umaalis sa kanilang mga trabaho? Bukod lamang po sa pagiging hindi masaya sa trabaho, ay marami pa rin factors na tinitingnan ang isang empleyado. Unang-una, pag-usapan natin yan. Bakit tayo pinag-uusapan to? Alis na ba ako sa trabaho ko? Hindi pa naman. Pero some of my friends kasi, like recently lang, talagang umalis sila sa mga trabaho nila. And I was like, hindi naman lang hinintay ang inyong mga 13-month pay. Pero upon listening sa kanilang mga reasons, being rational si DJ Robbie, go! Pakinggan natin ang inyong mga reasons. And upon hearing them, ay medyo okay nga naman na desisyon na umalis sila sa kanilang mga trabaho. Pero eto na nga mga vibes, what are some of the reasons kung bakit umaalis ang isang empleyado sa isang trabaho? Unang-una, toxic na. Marami nang sasabi mga ka-vibes, no, na lahat daw ng Gen Z o karamihan sa mga Gen Zs ay madaling sumuko. Kaya pala niya ako sinikuan. Okay, hindi ganun yun. Pero mga ka-vibes, no, hindi ako naniniwala na kaming mga Gen Z ay magaling lamang sa pagsuko or mabilis kaming sumuko. Kasi pagtatanggol ko ang henerasyon namin, oo. Shoutout po sa mga kapwa ko, Gen Zs. Pero bukod doon, mga ka-vibes, no, what are my reasons kung bakit hindi ko nasabi na hindi mahina ang mga Gen Z at hindi kami madaling sumuko? First and foremost, we know our value. Yan ang pinaka-okay sa lahat. Eh. We know our value na kapag written sa contract nyo na 8 to 5 lamang po ang inyong oras ng trabaho, pagpatak ng alas 5 ng hapon, ay talaga namang tigil na sa trabaho. Diba? And I think that's really important nowadays, no? Na nakakalimutan na nga din po na mga empleyado na hindi nyo mamanahin ang mga kumpanya nyo. Oo, huwag kayo masyadong bida-bida. Pero bukod doon, if hindi mo kayang tapusin yung trabaho mo in the span of like 8 hours, 9 hours na yun lamang ang tinatrabaho mo, do you actually doing your job? Kasi kami mga Gen Zs, no, talaga namang after pagpatak pa lang po ng aming time in, syempre talagang todo kayod na kami, talaga namang kala mo naman talaga ay siya ang tagapagmana ng kumpanya, pero pagpatak po ng alas 5 talaga is mas pinipili po, hindi lahat pero karamihan po na nasa generasyon namin, ang ihinto ang trabaho at ipabukas na lamang ang naiwang trabaho. And something na hindi ko naman sinasabing mali na ginagawa ng mga millennials. I mean, totoo naman talaga na mababawasan ang trabaho mo kinabukasan kapag gagawin mo na siya ngayon. Pero yun din yung work and life balance na talaga namang dapat din nating pinapractice mga ka-vibes, no? Na kinakailangan po talagang hiwalay ang personal na buhay sa atin pong mga trabaho. Yan ang isang dahilan na nakikita ni DJ Robbie kung bakit marami po mga Gen Zs na empleyado ang madalas umaalis sa kanilang mga trabaho. Pero kayo ba mga ka-vibes, ano nga ba ang mga rason nyo? Kung ikaw man ay Gen Z, millennial, boomer, so kung ano mang henerasyon ka, kahit ikaw pa ay henerasyon ng mga taong tabon,
Kung may isa-share ka naman kay DJ Robby ng inyong mga rason kung bakit ka nga ba alis sa isang trabaho or bakit ka nga ba hindi na masaya sa isang trabaho, maaari nyo po yung i-share sa ano pong hotline number 0926-079-8708. O kaya naman bisitahin nyo po ang ating official Facebook page, Ito Po Ay GV99.9 FM. Okay, naiintindahan ba ng lahat? Very good, children. Anyways, ladies and gentlemen, magbalik-tugtugan na po muna tayo at ang ating sunod na awitin. We'll be playing some of your favorite top hits of today's generation. And with that, narito muna ang aking one of my favorite artists. This is Ariana Grande sa awiting 34-35. Once again, I'm DJ Robby. Only

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: Your Good Vibes.
1: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

Mga ka-vibes, welcome sa ating programa for tonight. You're still listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Time and o'clock, it's 8:31 in the evening. And you know what time is it, mga ka-vibes? Oras na po para isiwalat na naman ang isang kwento ng buhay sa Barkada Confessions. For tonight's Barkada Confession, mga ka-vibes, pinamagatan ang liham na ito na sumama sa kabit ang aking ina. Kung gusto niyo pong mapakinggan ang kanyang kwento ng buhay, sabay-sabay po natin itong alamin.

Ako po si Polo, 19 years old. Iniwan kami ni Mama at sumama siya sa ibang lalaki. Lumaki kaming tatlong magkakapatid sa aking lola. Si Papa naman ay nagkaroon na rin ng ibang pamilya. Kapag wala akong pambayad sa tuition fee, ay napipilitan ng ate ko na tawagan si Mama. DJ Robbie, nakikipagplastikan lamang ako kapag kinakamusta ni Mama. Mag-aral daw ako ng mabuti. Pero pinipigilan ko na lang na sumbatan si Mama dahil kailangan namin ng pera. Gusto kong itanong kay Mama kung bakit niya kami pinagpalit sa kabit niya. Pwede ko bang tanungin ito para gumaan naman ang isipan at kalooban ko? Nagmamahal, Polo. Mga vibes, yan ang kwento ng buhay ng ating ka-vibes na si Polo. Kung gusto pong mag-iwan ng mensahe, suggestion or advices para sa kanya, maaari po kayong mag-text o tumawag sa ating pong hotline number. 0926-079-8708 or sa ating pong official Facebook page GV99.9 FM. Well, Polo, ang masasabi ko lamang naman, normal lamang ang nararamdaman mo dahil hindi naman talagang madali lumaki. Pakiramdam mo ay pinili ng magulang mo ang ibang buhay.

hit 19 years old ka na ngayon, daladala mo pa rin ang sugat ng pag-iwan na nangyari noong ikaw ay bata pa. Pwede mong tanungin ang mama mo kung bakit kanya iniwan. Iyong karapatan na malaman ang sagot, lalo na kung matagal mo nang pasan ang katanungang iyan sa iyong loob. Ngunit mahalagang ihanda mo ang sarili mo sa ibang posibilidad na baka hindi ang sagot na gusto mong marinig ang matanggap mo mula sa kanya. O baka naman wala siyang maibigay na sagot na sapat para pagalingin ang sakit na nararamdaman mo. Pero tandaan mo rin na ang sagot ng mama mo ay maaaring magbigay ng paliwanag. Pero hindi nito mababago ang totoong nangyari. Ay minsan dumarating hindi dahil nakuha natin ang perpektong sagot, kung hindi dahil nailabas natin ang sakit at tinanggap na hindi natin kontrolado ang mga naging desisyon ng ibang tao. Nagmamahal, DJ Robbie. Para kay Polo at sa lahat ng ating mga ka-vibes na nasa kaparehas na kinasasadlakang problema. Ang ating sunod na awitin ay akin pong inaalay para sa inyo. This is Right Where You Belong by Julie Ann San Jose. Muli! This is DJ Robbie. Only here at GV 99.9.

Mga ka-vibes, inyo pong napakinggan ang awiting Right Where You Belong by Julianne San Jose. Grabe no, iba talaga ang tama ng ating mga OPM classics, lalo na sabayan pa natin yan ng isang makabagbag damdamin at napakagandang tinig ni Julianne San Jose. Sino nga naman mga ka-vibes no, ang hindi magiging fan o hindi hahanga sa galing ng mga artist na Filipinos. Kaya naman mga ka-vibes, no, kung gusto niyo pong masabay-bayan ang ilan sa inyong mga pinakapaboritong local artist here in the sea, here in Batangas mga ka-vibes, nandiyan po ang programa ni DJ Honey every 9 a.m. to 1 p.m. para i-feature ang ilan sa inyong mga pinakapaboritong local artist sa buong region of Calabarzon. Oo, Batangas muna pala tayo mga ka-vibes, no, tapos magtutulo tayo sa Calabarzon. Kasi baka mamaya, oo naman, kahit nasa malayong lugar, ay madayuhan na tayo. Well, why not? Pero, let's focus more on sa Batangas muna, mga ka-vibes. Pero bago yun, ha, bago ko kayo iwan ng tuluyan, dahil oras natin ngayon is 8:41 and our program only runs up until 9 o'clock in the evening. Gusto ko lamang po kayong bigyan ng isang konting update tungkol po sa naganap na panandalian o short-lived na Phreato magmatic eruption sa Bulkang Taal ngayong gabi ng Huwebes, October 8. Huwebes pala ngayon. Akala ko Miyerkules, pasensya naman. Pero alam nyo ba mga ka-vibes, sa pinakahuling 24-hour monitoring bulletin ng PHIVOLX para sa Taal ngayong October 8, inanatili sa alert level 1 or low level unrest ang vulkan. Pero pinagbabawal pa rin po ng PHIVOLX ang pagpasok sa Taal Volcano Island, particular sa main crater at Daang Kasila Fissures, gayon din ang pamangka at pananatili sa Taal Lake. At dahil dyan, hinihintay ang susunod na bulletin ng PHIVOLX para sa karagdagang detalye at assessment sa naganap na pagsabog. Kung gusto nyo po maging GV informed, GV aware, and GV notified sa lahat po ng kaganapan na nangyayari sa aning paligid, ay maaari nyo pong i-follow ang aning official Facebook page na GV99.9 FM. And with that mga ka-vibes, it's a wrap, like a wrapping paper. Tapos na po ang ating programa, but only for tonight. Dahil mga ka-vibes, bukas po muli makakasama nyo ako sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. See you tomorrow from 6 p.m. to 9 p.m. Alam nyo na yan, Mondays to Fridays, every weekdays. So, welcome muli. Bukas muli mga ka-vibes. At dahil po dyan, tayo ay magbalik tugtugan na muli. And for my bye-bye song, narito si Janine Berdin sa awiting What If I Miss You for the Rest of My Life. Once again, this is DJ Robbie.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: Hapon. Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
2: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay. Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kansada.
0: Kasama nyo kami.
4: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakarancho ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Vibes? Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby!
0: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay
3: dito sa GB 99.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes.
6: Masaya dito.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Kabiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: 54310.
1: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
2: Ay, namumuro na ako.
1: Ang susunod na bola, mga kapay, sa letra ng V. 30.
3: 30 anyos na? Uy, bingo!
2: Aba, akalain mo? Tome 30 na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
5: This is DJ Frank.
6: This is DJ Robbie.
7: Ako po si DJ Robbie.
4: 30 taon ng masayang kwentuhan.
5: Always reminding you that every gising is a blessing.
4: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
2: 30 anyos na tayo.
7: Mga vibes, 30 anyos.
5: GV 99.9.
4: GV 99.9. 30 na!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station at GV 97.9. Your good vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB90.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9. Let's go.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: pag kami.
1: Baka Papa Joe yan.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: 99.9.
1: Trentahin na tayo, mga ka-vibe!
2: Trentahin na!
3: GB 99.9!
2: Trentahin na!

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan sa silangang.

0: Vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
2: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: GB99.9. Trentahin na tayo, mga kabay!
1: Trentahin na!
2: Trenta!
3: GB99.9!
2: Trentahin na!

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay
3: dito sa GB 999.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: ba? Pagkame.
1: Baka DJ Robby yan.
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV99.

0: 99.9 Your Good Vibes.
1: Mga kaibigan, kilala nyo ang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzan Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzan na. Mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha, maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzan, abay garantisado ang serbisyo. Bisitahin ang mga Guanzan branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzan, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzan tayo.

0: is brought to you by Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na, ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra, now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
4: Oh, karambola, karambola! Sa letra ng G! Sa letra ng G, numero 3!
5: Ay, namumuno na ako!
4: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng B! 30!
6: 30 anos na! Uy, bingo!
7: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
8: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
9: This is DJ Frank.
10: This is DJ Rico Maraco.
11: Ako po si DJ Robbie.
8: 30 taon ng masayang kwentuhan.
9: Always reminding you that every gising is a blessing.
8: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
7: 30 anyos na tayo.
11: Mga vibes, 30
9: GV99.9.
12: This is GV99.9.
8: GV99.9. Rentahin na!
13: Labyrinth.

0: pag kami.
1: Baka Papa Joe yan.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
0: Baka Papa Joe yan.
1: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
4: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
5: The one and only DJ Papa Joe.
4: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: ko yan.
1: Baka Kiko Barako yan.
2: Kiko Barako.
0: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.
3: It is now 6:30 in the morning. That Sign Check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fun, solid kaban.
6: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
7: Alam mo ba MLMC, mommy?
8: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
6: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
9: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup, specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
10: More loving, more caring.
9: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi, Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
11: Tara na, dito na po tayo sa MLMC.
12: May magandang balita para sa iyo. Sa Boko Famco, mayroon kaming salary loan para sa mga government employees na may permanent status. Sa mababang interest rate at title loan para sa mga nangangailangan ng puhunan para sa kanilang agricultural activities at kabuhayan. Bisitahin kami sa Boko Famco Batangas Branch, 907 Pastor Road, New Public Market, Barangay Tuta, Batangas City. Para sa inyong inquiries, tumawag sa 0945-811-4450. Hanapin kami sa Facebook, Boko Famco Batangas. Boko Famco, katuwang mo sa pag-abot ng iyong mga pangarap.
13: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
14: Basing!
15: Oo! Oh.
14: Paeg ka, uulan ng bigas?
15: Abay oo! Para din ako bibili!
14: Pero, nakasako!
15: Ayaw ko na!
16: Hala? Joke pala yun?
17: Good vibes morning, Nanay! Good vibes morning, Manong Chuper! And good vibes morning, Kumare!
18: Talagang good vibes morning! Dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
19: mula sa mainit na palitaan.
1: Kayo ay nakatutok sa GV Balita.
20: Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
21: Panukalang pagpapatigil Pilipinas sa bullying-bullying.
22: Patuloy ang
23: para sa detalye ng
18: hanggang sa umagandang kwentuhan.
24: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
18: Makakasama niyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
25: DJ Frankie
18: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: 77 days before Christmas. Lucky 7, lucky Christmas. Keep the luck going with GV99.9, your good vibes.
0: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
2: Magandang umaga mga ka-vibes, kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. At kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin si DJ Joey Boy on the other line, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Ngayong oras na po ito ay napapanood din ang ating GV Balita Express sa aming Facebook page na GV99.9 FM. At dako na tayo sa ating headlines balita. Ex-President Duterte idiniklarang may kakayahang humarap sa pagdinig ng ICC. Senator Mark Villar lumipat na sa Senate Majority Block. Wala naman sa DOE, China oil export ban, walang epekto sa supply ng langis sa bansa. At siyam na buhay na baboy na sabat sa quarantine checkpoint sa Bulalakaw. Ilang lugar sa bansa, asahan ang mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog, flash flood at landslide, babala ng pag-asa. At umpisahan natin ang balitaan sa lagay ng panahon. Ilang lugar sa bansa, asahan ang mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog, flash flood at landslide, babala mula sa pag-asa. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
3: Mga ka-vibes, asahan nga po ang maulap na kalangitan, mga pag-ulan at pagkidlat na may kasamang pagkulog sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw, Oktubre 9. Batay po sa weather forecast ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Ayon sa weather bulletin na inilabas ng ahensya kaninang alas 4 ng madaling araw, umiiral ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nakaapekto sa Visayas, Mindanao at sa Palawan, habang ang northeasterly wind flow naman ang nakaapekto sa silangang bahagi ng northern at central Luzon. Sa bahagi naman ng Bicol Region, eastern Visayas, lalawigan ng Quezon, Marinduque at Romblon, inaasahan po ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dahil yan sa buntot ng low pressure area. Ganito rin ang inaasahang lagay ng panahon sa Mindanao at iba pang bahagi ng Visayas at Palawan dahil naman yan sa ITCZ. Samantala, maulap na kalangitan na may mga pag-ulan ang mararanasan sa bahagi ng Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Aurora, bunsod naman yan ng northeasterly wind flow. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, asahan naman ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga kasamang isolated rain showers o thunderstorms dahil po yan sa localized thunderstorms. Nagbabala rin ang pag-asa sa posibleng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na makararanas ng katamtaman hanggang sa paminsan-minsang malalakas na pag-ulan. Posible rin po ang flash flood at landslide sa panahon ng matinding thunderstorms dyan sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng Luzon. Dagdag pa rito, batay sa forecast ng pag-asa, katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa hilagang silangan naman sa northern Luzon at silangang bahagi ng central Luzon. Inaasahan din ang katamtaman hanggang sa maalon na karagatan sa mga lugar na ito na may taas na alon na aabot ng 2 hanggang 3 metro ang taas. Samantala, inuulat din ng pag-asa na kaninang alas dos ng madaling araw na minomonitor nga po nilang isang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Mababa pa ang posibilidad nito na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Kaya naman pinapayuhan po ang publiko na manatiling nakatutok sa mga opisyal na abiso ng pag-asa at mag-ingat sa mga lugar na madaling bahain at magkaroon ng landslide tuna sa panahon ng malalakas na pag-ulan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
2: At ex-President Duterte idiniklarang may kakayahang humarap sa pagdinig ng ICC. Pre-trial hearing na katakdang magsimula sa November 30 ngayong taon. Ang detalye ng balita. Kinumpirma ng Trial Chamber 3 ng International Criminal Court o ICC na may kakayahan sa si dating Pangulong Rodrigo Duterte na lumahok sa pagdinig kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity sa kinakaharap niya. Batay sa impormasyong inilabas ng korte, nasiyahan ang mga mahistrado sa naging pagsusuri ng mga eksperto at ang mga ebidensyang isinumite hinggil sa kakayahan ng dating Pangulo na humarap sa pagdinig. Nakatakda ng magsimula sa Nobyembre 30 ngayong taon ang pagdinig ng kaso habang maghahanda ang ICC Registry ng mga kinakailangang hakbang para sa pagdalo ni Duterte. Ayon sa mga nakaraang ulat, iginiit ng kampo ng depensa ni Duterte na meron siyang malaking problema sa memorya na maaaring makaapekto sa ganiyang kakayahang maunawaan ang mga paratang at makapagbigay ng wastong tagubilin sa kanyang mga abogado. Hiniling din nila ang karagdagang paglilinaw mula sa mga medical expert hingil sa kanilang pagsusuri. Gayunman, nagdesisyon at inilabas at isinapubliko noong October 8 na sinabi ng Trial Chamber 3 na kaya ni Duterte na gamitin ang kanyang mga karapatan bilang akusado at makilahok sa paglilitis. Nagpatibay rin ng mga mahistrado ng mga hakbang upang mapadali ang kanyang paglahok sa pagdinig. Nilinaw naman ng ICC na ang paglilitis ay nakatakdang buksan sa Nobyembre 30. Ang petsang ito ay para sa pagsisimula ng paglilitis, hindi lamang sa isang paunang pagdinig. Naharap si Duterte sa tatlong bilang ng Crimes Against Humanity na may kaugnayan sa umano'y pagpatay sa ilalim ng kampanya kontra droga noong siya ay alkalde ng Davao City at Pangulo ng Bansa. Kinumpirma ng Pre-Trial Chamber 1 ang mga kasong ito noong April 23 this year at inakyat ang kaso sa Trial Chamber para sa paglilitis. Sa ngayon, nakatakdang magpatuloy ang proseso alinsunod sa mga tuntunin ng ICC habang naghahanda ang korte para sa paglilitis sa susunod na buwan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frank sa GV 99.9 Your Good Vibes. Samantala, Senator Mark Villar lumipat sa Senate Majority Block bagong chairman ng Public Works Committee. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
3: GV Balita Express. DJ Frankie, official na ngang lumipat si Senate Majority o sa Senate Majority Block si Senator Mark Villar, kasabay yan ang pagkakahalal sa kanya bilang bagong chairman ng Senate Committee on Public Works and Highways. Kinumpirma ito ni Senador Juan Miguel Mig Zubiri nitong Huwebes, Oktubre 8, ang paglipat ni Villar sa Majority Block. Dahil dito umakyat na sa 14 ang kabuuang bilang ng mga miyembro ng Majority Block habang nananatili naman sa 10 ang miyembro ng minority sa Senado. Bukod sa pamumuno sa Committee on Public Works and Highways, napili rin si Villar bilang isa sa mga kinatawa ng Senado sa Commissions or Commission on Appointments o CA. Bilang chairman ng komite, inaasahang pangungunahan ni Villar ang mga talakayan at panukalang may kaugnayan sa mga proyektong pang-imprastruktura. Bago naging senador, nagsilbi si Villar bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang pananukulan, pinag-asawaan niya ang mga proyektong pampubliko sa ilalim ng programang Build, Build, Build. Ang kanyang karanasan sa sektor ng infrastruktura ay may kaugnayan sa bago niyang tungkulin sa Senado. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your Good Vibes.
2: At mula naman sa DOE, China Oil Export Ban, walang epekto sa supply ng lagis sa bansa. Para sa detalye ng balita,
3: GV Balita Express.
2: Tiniyak ng Department of Energy na walang magiging epekto sa supply ng langis sa Pilipinas ang ipapatupad na export ban ng China. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, nag-iipon ng supply ng langis ang China matapos mailabas ang malaking bahagi ng kanilang reserves noong nakaraan. Sinabi rin ni Garin na nagsasagawa na sila ng pagsusuri sa mga kumpanya ng langis sa bansa at natuklasang hindi maapektuhan ng nasabing hakbang ang supply ng Pilipinas. Dagdag pa ng kalihim, meron namang mga pangmatalagang kontrata, pangmatagalang kontrata o long-term contracts ang mga kumpanya ng langis sa bansa na patuloy nilang sinusunod. Matatanda ang inanunsyo ng China ang pagbabawal ng export ng kanilang mga produktong langis sa ibang bansa sa gitna ng inaasahang pagtaas ng presyo nito dahil sa pagpapatuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Sa kabila nito, tiniyak ng DOE na nanatiling protektado ang supply ng langis sa bansa batay sa isinagawang pagsusuri sa mga kumpanya ng langis. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At dako naman tayo sa balitang Southern Luzon. Siyam na buhay na baboy na sabat sa quarantine checkpoint sa Bulalakaw. Posibleng pagkalat ng ASF, pinipigilan. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
3: Siyam na buhay na baboy nga ang hinihinalang inililipat mula Oriental Mindoro patungong San Jose Occidental Mindoro ang nasabat sa isang animal quarantine checkpoint sa bayan ng Bulalakaw. Ayon sa Oriental Mindoro Provincial Information Office, nasabat ang mga baboy nitong Martes, Oktubre 6 sa Milagrosa Animal Quarantine Checkpoint sa Bulalakaw kasunod ng pinaigting na hakbang ng mga otoridad upang maiwasan ang pagpasok ng African Swine Fever o ASF sa lalawigan. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, wala pang naitatalang kaso ng ASF sa Oriental Mindoro. Gayunman, nagbabala ang mga otoridad na maaaring kumalat ang sakit sa pamamagitan ng mga infected na baboy, gayon din ng mga kontaminadong sasakyan, kagamitan, damit at iba pang materyales na nagkaroon ng contact sa mga apektadong baboy. Batay sa ulat ng insidente, agad na kumilos ang mga otoridad matapos matukoy ang mga baboy sa nasabing checkpoint. Nahaharap naman sa kaukulang paglabag sa Provincial Quarantine Ordinance ang mga responsable sa paglilipat ng mga hayop. Samantala, inilibing na ang mga nasabat na baboy bilang bahagi ng mga hakbang sa biosecurity upang maiwasan ang posibleng pagpasok at pagkalat ng naturang sakit sa lalawigan. Ang African Swine Fever ay isang nakahahawang sakit na dulot ng virus na nakaapekto sa mga alagang baboy at ligaw na baboy. Hindi ito nakahahawa sa tao, ngunit maaari itong magdulot ng malaking pagkalugi sa industriya ng paghahayupan. Patuloy naman ang pagpapatupad ng mga otoridad sa Oriental Mindoro ng mahigpit na quarantine measures upang maprotektahan ang mga alagang baboy at ang kabuhayan ng mga hog raisers laban sa banta ng ASF. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your Good Vibes.
2: At pitong panukala para sa pagpapaunlad ng turismo sa Romblon, aprobado na ng House Committee on Tourism. Para sa detalye ng balita, aprobado na ng House Committee on Tourism ang pitong panukalang batas na naglalayong ideklara ang iba't ibang lugar sa lalawigan ng Romblon bilang destinasyon ng turismo, tourism development areas, ecotourism destinations at heritage sites. Ayon sa Philippine Information Agency sa Romblon, kabilang ang mga panukala sa 102 House Bills na tinalakay ng komite sa pinaghuhuling pagpupulong nito. Kabilang dito ang House Bill number 4026 na naglalayong ideklara ang bayan ng Concepcion bilang tourism development area at House Bill number 4027 para sa pagtatatag ng Banton bilang ecotourism and heritage destination. Kasama rin sa House Bill number 4229 na naglalayong ideklara ang buong lalawigan ng Romblon bilang isang tourism destination. Samantala, tatlong panukala naman ang nakatuon na sa mga atraksyon sa bayan ng San Agustin. Ito ang House Bill number 4428 para sa Blue Hole Underwater Park, House Bill number 4429 para sa Ruins of Cota o La Fuerza de Digintigian, at House Bill number 4430 para sa Gorda Point Lighthouse. Ang ikapitong panukala, House Bill number 9299 ay naglalayong ideklara ang bayan ng Calatrava bilang tourism destination. Kabilang din sa iba pang panukalang tinalakay ng komite ang mga kaugnayan sa tourism capitals, proteksyon at kaligtasan ng mga turista at pagpapaunlad ng destination ng turismo at ecotourism. Inaasahang makatutulong ang mga panukalang ito sa pagpapalaganap ng mga likas na yaman, mga atraksyon na nasa ilalim ng tubig, at mga pampang-pangkultura ng Romblon. Gayunman, ang pag-aproba ng komite ay bahagi pa lamang ng proseso ng paggawa ng batas at hindi nangangahulugang ganap ng naisabatas ang mga panukala. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie. Sa GV 93.9, your good vibes. At water level sa Laguna, Dibay, bumaba na matapos mahigit ang isang buwan. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
3: Bumaba na nga DJ Frankie sa ibaba ng critical high level ang antas ng tubig sa Laguna, Dibay, matapos ang mahigit isang buwan pananatili nito sa mapanganib na antas. Ayon yan sa Laguna Lake Development Authority o LLDA. Batay sa pinakahuling monitoring ng ahensya nitong Huwebes ng umaga, Oktubre 8, na itala ang 12.41 meters na water levels ng lawa dakong alas 8:30 ng umaga. Mas mababa ito ng 9 na sentimetro kumpara sa itinakdang critical high level na 12.50 meters. Ayon pa sa LLDA, patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Laguna, Dibay dahil sa umiiral na El Nino conditions na nagdudulot ng mas kaunting pag-ulan at mas mataas na evaporation sa nasasakupang watershed. Itinakda naman ng ahensya ang 10.50 meters o sa 10.50 meters ang critical low level at 12.50 meters naman ang critical high level. Matatanda ang huling bumaba sa ibaba ng critical high level ang tubig sa lawa noong Agosto 28 nang maitala ito sa 12.35 meters. Mula naman Agosto 29 hanggang nitong Miyerkules, nanatili itong lampas sa critical high threshold at umabot pa sa 12.75 meters mula Setyembre 9 hanggang 11. Sa kabila naman ng pagbaba ng water level, tiniyak ng LLDA na patuloy nitong mahigpit na imomonitor ang kondisyon ng lawa upang matukoy ang posibleng epekto ng nagpapatuloy na tuyong panahon sa mga komunidad sa paligid nito. Ang Laguna, Dibay ay nagsisilbing natural na imbakan at daluyan ng tubig mula sa mga watershed sa Laguna at Rizal, gayon din sa ilang bahagi ng Metro Manila. Dahil dito, ang pagtaas ng level ng tubig sa lawa ay maaaring magpataas din ang panganib ng pagbaha sa mga mabababang lugar at komunidad sa mga baybayin nito. Patuloy namang binabantayan ng LLDA ang kondisyon ng Laguna, Dibay sa gitna ng umiiral na tuyong panahon upang matukoy ang mga posibleng epekto nito sa mga karatig na komunidad. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibe.
2: Truck driver nasawi sa aksidente sa Mulanay, Quezon matapos bumangga sa puno. Dalawa pang sugatan. Para sa detalye ng balita. Nasawi ang 55 years old na truck driver habang dalawa pang katao ang nasugatan matapos bumangga sa isang puno ng gilid ng kalsada ang minamanehon truck sa bayan ng Mulanay, lalawigan ng Quezon itong Miyerkules ng gabi. Ayon sa Quezon Police, pababa sa kalsada sa barangay Butanyog ang truck dakong alas 7:30 ng gabi nang umano'y nawalan nito ng preno. Dahil dito, iniulat ng pulisya na sadyang liniko ng driver ang truck patungo sa isang puno upang mapahinto ang sasakyan. Gayunman, nasawi ang driver sa pinangyarihan ng aksidente. Samantala, sugutan naman ang dalawang truck helper na kasama niya sa sasakyan. Agad silang isinugod sa pinakamalapit na ospital upang mabigyan ng kinakailangang lunas. Patuloy naman pinapaalalahanan ang mga motorista na tiyaking nasa maayos na kondisyon ang kanilang mga sasakyan, lalo na bago bumiyahe sa mga kalsadang may pababang bahagi. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie. Sa GV 99.9, your good vibes. At PFAR, iimbestigahan ang pagkamatay ng mga isda sa Odyongan, Romblon, Sanhi, hindi pa natitiyak. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
3: Iimbestigahan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Romblon ang naiulat na pagkamatay ng mga isda sa ilang baybayang lugar sa bayan ng Odyongan itong mga nakaraang araw. Ayon kay Luisito Manes, Acting Romblon Provincial Fishery Officer ng BFAR, masyado pang maaga para iugnay sa El Nino ang insidente taliwas sa naunang pagtataya ng Municipal Agriculture Office o MAO ng Odyongan. Paliwanag ni Manes, lumilitaw na magkakahiwalay ang mga insidente ng pagkamatay ng mga isda. Nakararanas din umano ng pag-ulan ang lalawigan nitong mga nakaraang araw. Kabilang naman sa mga posibleng sanhi ng kanilang sinusuri ay ang ilegal na pangingisda, partikular na ang paggamit ng cyanide. Bago matukoy ang tunay na dahilan ng fish kill, magsasagawa muna ang BIFAR ng pagsusuri sa kalidad ng tubig at susuriin ang kondisyon ng mga apektadong baybaying lugar. Naiulat ang pagkamatay ng mga isda sa mga barangay ng Panike, Canduyong, Libertad at Gabawan sa Odyongan. Matatanda ang una ng iniugnay ng Municipal Agriculture Office ng Odyongan ang insidente sa matinding init ng panahon na dulot umano ng El Nino. Gayunman, nilinaw ng BIFAR na kailangan munang makumpleto ang investigasyon at mga pagsusuri bago matukoy ang sanhi ng pagkamatay ng mga isda. Patuloy namang binabantayan ang mga otoridad ng kondisyon ng tubig at kapaligiran sa mga apektadong lugar upang matukoy ang tunay na pinagmula ng insidente at makatulong sa pagprotekta ng mga yamang dagat sa lalawigan ng Romblon. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9, Your Good Vibes.
2: At 10 milyong pisong halaga ng alahas na tangay sa pawn shop. Hold up sa Santa Rosa City, Laguna. Para sa detalye ng balita. Kinatayang 10 milyong piso ang halaga ng alahas kasama ang 30,000 pisong cash ang natangay ng dalawang armadong lalaki sa isang pawn shop sa Barangay Balibago, Santa Rosa City, Laguna nitong Martes ng gabi. Ayon sa ulat ng Santa Rosa City Police, naganap ang holdapan habang nagsasagawa ng inventory ang mga empleyado at naghahanda ng magsara ang establishmento. Bigla umanong dumating ang dalawang suspect. Nang sabihin sa kanila ng mga empleyado na tapos na ang business hours, biglang naglabas ng baril ang isa sa mga suspect at nagdeklarang hold up. Dahil armado ang mga suspect, walang nagawa ang mga empleyado at itinulong pa umano sa loob ng staff room. Agad nilimas sa mga holdapper ang mga alahas na nagkakahalaga ng 10 milyong piso, gayon din ang 30,000 pisong kinita ng pawn shop. Matapos makuha ang mga ninakaw, mabilis na tumakas ang dalawang suspect. Pinaghihinalaan namang may kaugnayan ang mga ito sa serye ng holdapan sa mga establishmento sa lalawigan ng Laguna. Sa ngayon ay nagsasagawa ng follow-up operation sa mga otoridad upang matukoy at maaresto ang mga suspect. Patuloy rin ang investigasyon sa insidente. Muling pinapaalalahanan po ang mga establishmento na maging mapambatsyag at tiyakin ang mga seguridad ng kanilang empleyado, lalo na sa oras ng pagsasara ng negosyo. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At isang lalaki arestado sa entrapment operation sa Dasmariñas City. Baril na walang serial number, nasamsam. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy. GB Balita
3: Express. DJ Frankie, arestado ang isang lalaki sa isinagawang entrapment operation ng pulisya dahil sa umano'y pagbebenta ng baril na walang kaukulang mga dokumento sa Barangay Emmanuel Vergado 1 sa Dasmariñas City, Cavite. Inilala ang suspect sa alias na James na nasa hustong gulang. Ayon sa ulat ng pulisya, dakong alas 10 ng gabi ng isagawa ng Dasmariñas City Intelligence Operatives ang entrapment operation laban sa suspect matapos makatanggap ng impormasyon na nagbebenta ito ng mga baril na walang kaukulang papeles. Nasamsam mula sa suspect ang isang kalibre 38 baril na walang serial number kasama na ang mga bala nito. Matapos ang operasyon, agad na dinakip ang suspect at kasalukuyang nakapiit habang naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Patuloy namang pinaiigding ng mga otoridad ang kanilang mga operasyon laban sa illegal na pagbebenta at pumamayari ng mga baril upang mapanatili ang seguridad at kaayusan sa komunidad. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes.
2: At dago naman tayo sa Taal Volcano. Nagkaroon ng minor Fiato magmatic eruption. Ashfall sa ilang bayan sa Batangas, posible. Para sa detalye ng balita. Nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLC ng minor Fiato magmatic eruption sa main crater ng Taal Volcano nitong Huwebes ng gabi, Oktubre 8. Ayon sa T-Box, nagsimula ang pagputok dakong alas 6:06 na minuto ng gabi at tumagal ng 5 minuto. Nagbuga ito ng maitim na abong usok o dark gray plume na umabot sa taas na 4,000 metro mula sa bunganga ng bulkan. Nagumpirma ang naturang pagputok sa pamamagitan ng seismic at camera recordings ng Taal Volcano Monitoring Network. Dahil dito, nagbabala ang T-Box sa posibleng pag-ulan ng maninipis na abo o light ashfall sa mga bayan ng Agoncillo, Lemery, San Nicolas, Taal at gayon din sa ibang karatig na lugar sa Batangas. Ang Phreato Magmatic Eruption ay nangyayari kapag nag-interact ang magma at tubig na nagdudulot ng pagsabog at pagbuga ng singaw, abo at iba pang materyales mula sa bulkan. Bago ang pagputok, nakapagtala rin ang T-Box ng volcanic tremors na tumagal ng 82 minutes sa loob ng 24 hours mula sa hating gabi ng Oktubre 7 hanggang Oktubre 8. Sa kabila nito, nananatiling alert level 1 pa rin ang Taal Volcano. Mahigpit naman ipinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island, partikular na sa main crater at Daang Castilla Fissure sa kabilang nakabilang sa mga permanent danger zone. Ipinagbabawal din ang pananatili at pamamangka sa Taal Lake. Nagbabala rin ang V-Box sa mga piloto at operator ng mga sasakyang panghimpapawid laban sa paglipad malapit sa bulkan dahil sa posibleng ashfall, volcanic earthquakes at pagsabog dulot ng volcanic gases at mapanganib na concentration ng volcanic gas. Pinapayuhan ang publiko na mantitiling alerto sumunod sa mga abiso ng V-Box at mga lokal na otoridad at iwasan ang mga lugar na ipinagbabawal lapitan upang matiyak ang kaligtasan sa gitna ng aktibidad ng Taal Volcano. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie. Sa GV 97.9, your good vibes. At mga residente sa Bulkang Taal sa Agoncillo, inilikas matapos ang erupsyon. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express.
3: DJ Frankie, ilang residente nga sa mga lugar na malapit sa Bulkang Taal sa Agoncillo, Batangas ang isinailalim sa precautionary evacuation matapos ang naganap na Phreato Magmatic Eruption nitong Huwebes ng gabi. Pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Agoncillo katuwang ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO, Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast

0: Al, bago ang pagputok nito nakapagtaan ng volcanic tremor na tumagal ng 82 minuto. Umabot naman sa 1,500 meters ang taas ng plume o ibinugang usok at volcanic materials ayon sa ulat. Mahigpit pa rin ipinagbabawal, mga ka-vibes, ha, ang pagpasok sa Taal Volcano Island, lalo na hudyaan sa main crater at Daang Castilla Fissure at ang pananatili o pamamangka sa Taal Lake. Kabilang daw sa mga posibleng ang phreatic o gas-driven explosions sa pagyanig na dulot ng aktibidad ng vulkan, ashfall at mapanganib na volcanic ashes. Pinapayuhan po ang mga residente na manatiling alerto, magsuot ng angkop na proteksyon kung kinakailangan at mahigpit na sumunod sa mga abiso at tagubilin ng mga paglikas ng lokal na pamahalaan at ng FIVOCs. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: At yan ang kabuuan ng ating balita ngayong umaga, 7:33 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Ang ating time check ay hatid sa atin ng Metro Lipa Medical Center. And today is October 9, 2026. Happy Friday po mga ka-vibes. And binabati din natin ang mga nakikinig sa ating online streaming platform na GV999.live. At manatiling nakatutok sa the most influential good vibes radio station. Ako po si DJ Frankie at nakasama natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated sa GV99.9, your good vibes.
2: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express.
3: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
4: Alam mo ba MLMC, Mommy?
5: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
3: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
6: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup, specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
7: More loving, more caring.
6: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi,
8: Barangay Marawi,
6: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
9: Tara na, dito na po tayo sa MLMC.
10: Mga kaibigan, kilala nyo ga ang may pinakasulit na motorcycle deals? Abay parne, sa Guanzan Group of Companies, kung motorosiklo din lang naman, saan ka pa? Kay Guanzan na, mga mapapagkatiwala ang brands gaya ng Honda, Kawasaki, Suzuki at Yamaha, maraming pagpipilian na swak sa inyong pangangailangan. Sa Guanzan, abay garantisado ang serbisyo. Bisitahin ang mga Guanzan branches din sa Santo Tomas, Bawan at Suntopen, Guanzan, Batangas City. At tandaan, basta motorosiklo ay kay Guanzan tayo.

0: tandaan, basta motorsiklo, kay Gwanzang tayo!
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Alaksan.

0: That song is brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Bakit Right Med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
3: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: GV 99.9.
10: Your good vibes.